0: Tshabela FM. Moshati wa tseboli wi tshabisha.
1: Ya, hey ya wa di busha DJ Oka wa di busha. Wa bana ka mogodi bushang ka gwana. Kore o professor ya mmilo. Bona. Wa bana ga botsebotse go ba sontse ba khethile wena gore o be mo papa.

0: re a leboga modimo yo maatlang ka metlha modimo pele ga sefatlho sa gago re dula re le bana ge re tla go wena re tla ka go ikokobetsa gobane ka dinako tsotlhe re dula re le bana le ke letšatši e thobela FM ya lekgotlagašo la Aforika Borwa a tšetaro di latelana Dear God Boys to Men Atasha Cobbs are ye Mudimu utaroba di ketwane kamoka Break every chain Kwena utibang ketwane ya bophelo bja gago Kwena utibang gore o bofilwe king Kwena utibang gore king seo se o paledišang go tšwela pele mo bophelong Kwena utibang gore king se se o šaletšang morago ka dinako tsotlhe E fela modimo wa rena ke modimo a tarobang diketane. O tshwana le ge a ile a roba diketane tša monyako wa kgolego. Ge Paulo le Silase ba be ba rata modimo kgolegong. A roba diketane tša monyako wa kgolego. A ba kgolegwa ka moka a ba tšwa. Lenjula modimo ga le bolela le re he will set all the captives free. O tla lokollwa bathupša ka moka. Le ke le tšatši la gore o tsoge wešo o mo rete o mo leboge. E ka ra kgwedi ye maatla kgwedi ya tata tata yo e leng seka sa tshwarelo seka sa boikokobetso seka sa lerato a tsoga wešo ragoga gobane o lešole o lešole la kreste ragoga o lwe le ditlhotlho ka moka tša bophelo kreste o wetile pele ka sefopano Obane ke yena Jesu ke morena ebile ke molaudi ke generale ya mashole a re ragogeng a re emeleleng re emele Jesu obane ke yena le shole la nnete ke generale o re etile pele ka sefapano a re be le tlhologelo ya le godimo Le godimo le e leng motse wa khutso motse o e leng gore o theilwe ke yena mmupi Jesu Kriste e leng motse wa tuko motse wa khutso motse o tletseng ka pušo ye botse e pušo ye ganang tsotlhe tše dimpe a ke motse go leng godimo ka moka re tlhologetswe go tsena gona dumela wešo dumela gotlhe ke dumediša wena le wena le wena le yola o tsoga o tsoše moagišane wa gago moagišane wa gago a tsoše moagišane ola ola a tsoše moagišane wa gage tsoga wešo Jesu wa o nyaka a re yena le wena ka mafolofolo gobane re memilwe botlhe walla mogoši mesong ya lekgono o re e tlang go nna a re apareng ditlhamo a re ipofeng matheka ka ebangwedi ya nnete ebangwedi ya khutso Re rwale maotong a rena. Re tšeng thebe, thebe ya tumelo. Re apare hlogong, e be sebo sa rena. A re tsogeng botlhe, re apareng go loka. A re phadime mo dikgubeng tša rena. A gore re kgone go fahla mana ba ka moka. Botlhe ba re lakaletšang tše dimpe. a ka letsong la rena la go ja a re tshware le rumo la moya lekile chachi itobela FM ya lekhotlaga show la Afrika Borwa lekile chachi la gago we show krata o tsoba gore o mo kae chaching la legorum king se o ratang morena ka o direla sona king so se tlhologetseng king so se tlhologetseng gore morena a o direle sona go bula gore chachi la legone go ema o phile re bona la kataba ya gore ge chaile e chaile ga o fedile go fedile batho re tshwenya ka dilo tse re ka se goneng go di fetola mo bophelong batho re ititela go tswela pele ka bophelo ka baka la go lebelela morago a jamo re tswang di fetile ge chaile e chaile iri jeso ga le sfapaneng are e chaile go phethegile arbeng le moya wa gore ge e le gore tsherpalang go di laola re ka se di khone ar amogeleng gore tle re khone go tshwela pele Mana magele rato le fedile ge ba o boditse re ba sa o rata amogela ege mushumo o fedile amogela go rutlo gone go nyaka mushumo o mongwe o motho o ka se rato e ke batho ka moka ba ba tswang bophelong bya gago amogela gore ba tswile bophelong bya gago Baba swa ba tla tsena bophelong bya gago. Go kokota munyako ngwe le gore o kokotile wa kokota munyako ga o bulege tlogela munyako go bana munyako e gone mintshi e bulegileng. Re shalela morago ka bakala go belela kudu ka tsa morago. E ge chaile chaile. Amudimo o dirile tshohle ya re ka morao ga matshatsi a tshelela ngare ke chaishitse ge chaile chaile mushumo wa mongolo mongwe go na le nako ye ba reng mushumo o thoma ka ira seswae wa fela ka iri ya botlhano ge chaile ya gae go home O sa ja ka mushumo nge chaile. Ge go fedile, go fedile. E tlogela go nyaka go ipolaya ka se se fedileng. Moeklesia wa bolela ar se sengwe se na le nako ya sona. Amogela weshu. Amogela weshu amogela amogela re chaile chaile atubela fa mushate what's wrong le boeta bisho go pula gore re tlo ba re tlo bolela fa le apostle Bridget Hawkins yo a tla bang are tshohle tshodi labalabela mo bophilong tshohle tshodi go pelang go modimo a ba temetse pela fa tlosa modimo kirile re ke tswara ba bidi ba bararo ba mpotse gore na ka ba ba mo kae le gore ne king eng tshe ba ditlologelang go modimo wa bona 0860000002452 fa ma lekile cha chi dumela
1: nda te morutile kae
0: re gona le kae
1: a wa re gona
0: mushate
1: eh na se ke le ga re fa la ga nang re mo di mo ka mo tsona ke na ka le thabo mo mo yeng wa ka me sa
0: mhm
1: ke dule ke na le thabo ka nako so tle
0: ke nge so se nyakang go thoma le gono be ke ka moka ke nge so se labalabelang
1: gore o ba le rato mo bathong ka o fela ka di fantastic.
0: Mhm.
1: Eh, ngwana.
0: King so so gopelang gore mohlanka ga di wa modimo a go biele sona pele ga se fatlo sa modimo
1: a non terrena gore ke bele matla ga se a manga ta tsena
0: re ya leboga wesho
1: ya le jo tama tla ke ka mo ka mo tsho
0: matla re ya leboga wesho thabela fa mo shate wa tsone bo ithabisho

0: a go be bjalo let it be ge ba boditše gore go fedile ge ba boditše ra ba sa o rata amogela ge ba boditše re kontraka e fedile amogela o yo nyaka mošomo pele go na le batho ba bantši ba e leng gore ka baka la go nyatšwa le go telelwa ba tlogile ka gare ga dikamano ba bantši motho a tlogele mošomo ba re mona o na le lapa o ka tlogela mošomo selo se botlhokwa bana bao ba ile jang a re gore ke šome fa e le gore ke a nyatšwa ke a telelwa e ka opša ya tšhaya modimo o tseba tšohle modimo o tla mfa mošomo o e leng gore ke tla tlhomphiwa mo go ona ka bontšhiwa gore ke na le seriti kya ba mvelua amogela weshu amogela gore kgone go khotsa tse botse kwa pele kwa tabela fa mo shate wa tswa le we time show ye ke na kwa re hlankane fa le mo hlanka ga di wa modimo abie tshotlhe e tsho di nyakang pele fa tlo sa modimo go ba ne mina tokore mo kamedi ya renang o tseba tshohle tshe di hloka pele re ka bula melomo ya rena o a tseba gore re nyaka eng rena mele re kopana fa le mohlanka ga di wa modimo ra re
1: o tlhoka eng moyeng le mo bophelong o rata modimo go direlang le khono le mo bekeng romela dikgopelo tsa gago mo Ruto Hawkins a di beye pele ga modimo go leke letšatši Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo
0: Ra amogela apostle.
2: Ya letsa gore mo sebola na se le tsatsi.
0: Mhm, le tlhabile le ke le tsatsi la gagwe.
2: Ah, le tlhabile mo dimo re se go fa diteka le tsatsi le lengwe gore re hlala le go lona.
0: Yeah, let go and let God.
2: Ah.
0: Mo dimo wa tseni ga ra tlhaka tlhakano.
2: Awa, le ga tsetse.
0: Batho nke re ithate man re tlogele go gapeletša mo re sa nyakiweng gona
2: o kore lengwalo la mmoledi le reng moledi o re go botlhe ba o mongwe le o mongwe wa balwang le ba phelang go na le kgolofelo
0: yes
2: moledi o re o mongwe le o mongwe a balwang le ba phelang go na le kgolofelo go na le gore o ganelele dilo tsa go go kwesa botlhoko kgolofelo e sa le gona tswalela lebati leuwe o bone modimo a go bulela mabati a mantšhintšintšintši o bo ikgethele gore ke tsena mo ka tswa ka tsena mo ka baka la gore ra dikgolofelo a ena le wena
0: halleluja
2: ba rena morena sebola kore a re nyake go lebala dilo tse di fetileng re itorele diteka dilo tsa kgale modimo a ka se direng ntho ntshwa ke itshwareleditse ka ntho ya kgale gore ke bone ntho e ntshwa ke tshwanna ke gore ke lebale ka ntho ya
0: kgale
2: ke tswalele lebati la kgale
0: ba bantši ba re a ke re nnaledi e tlhaga botlhabela
2: amen
0: ya dikela bodikela which is the west
2: amen
0: and the west is wasted ke batho ba gaoši ba apostle
2: batsheletši ba Thobela FM ke a le dumedisa maseng a letšatši ka lebitso la morena jesu nna ke sa eme gana fale gore go botlhe ba phelang kgolofelo e sa le gona o ka bo o sa tloge botse mmeleng kgolofelo e sa le gona o ka bo o latlhegetswe ke ba o ba ratang kgolofelo e sa le gona o ka bo o tlhoka molekani kgolofelo e sa le gona o ka bo o tlhoka thari kgolofelo e gona o ka bo o tlhoka dikganyego tsa pelo ya gago there is still hope ka gore wena o sa phela mookamedi ya renang o tseba tše ka moka tšeo di hlokang mookamedi ya renang o tseba tše ka moka tšeo di labalabelang wena o tlhoka fela gore o bete pelo o mo šiele sebaka o tlhoka fela gore o mo golofele le meokgo e keleketla matlhong a gago o tlhoka fela oro mo etise pele ka hore ke modimo ba tsheletse ba esho modimo wa rena o lukile modimo wa tshepagala a fetuge ke modimo o duletse ruri ke modimo ga ba lwe le dilemo ke modimo ere ke bolele mantšha ore ke ka mokatso ditlhokang o na le tsona moopedi o mongwe a opela ore dilo ka moka di laolwa ke ena le meokgo e keletse tlang matlhong a gago wa e bona wa e tseba botlhoko jwa pelo ya gago bo sejwa ke morena modumelele o tlo go thusa modumelele o tlo go rwalela modumelele o tlo go fodisa modumelele o tlo busetsa tse ka moka ke le naba le ka ba le diutswitse bophelong ba gago ka gore jale motheeletsi wa eso nko re ponye matlho re rapeleng modimo wa rena ka lebaka la morenetseso tata weso wa magodimong bogoneng ba gago ke moo re le go gona re lelatsa matlho rena dithabe mo tlhakodiso ya rena e tswa go gona na e ka tswa kae na e sa tshego wena morena motlhodi a legodimo le lefatshe batheeletse shiba modimo ke a rapela ke rapelela yola le yola le yola modimo ka mokana ga bona ditlhotlho ka moka tse ba lebane go le tsona ditlhologelo ka moka matlhoko ka moka le tse di ka sebalong ka molomo wena o tseba tsotlhe o bona tsotlhe modimo o di dumeletse maphelong a bona ka gore o nyaka go ithetisa basego fatshe modimo ba matlafatshe jehova ba go kare kgosi ya letsago ba fodise tsa go di feta ka moka modimo ke sa rapela ba fe khutso kare ga dipelo tsa bona e tlisang kwešišo mabakeng ka moka re gopela tšhele go leboga ka lebitso le e tletsego maatla le bophelo ya morena jesu kreste wa nasareta amen apostle Bridget Hawkins Hospital Ministry Mopolokwane nomoro ya ka ke 083-336-0469 ke a gotsagela Facebook, TikTok, WhatsApp, Instagram and YouTube le ka mogala o ka mphitlhelela modimo wa khutso a lesegofatseng amen
1: re gopola mogale Kulitata, Madiba, Nelson Mandela.
3: Hastin Bonanga, Bonangu Mandela.
1: Tobele FM go tlotleletsa go dira ka go loka. Go abelana ka dijo go ba go tlhoka. Go thusa bao ba phelago ka malwetse ga mmogo le go tswela pele go fana ka thekgo. Ye ke kgwedi ya Tata Madiba. Tobele FM. Moshata wa tsebo le boithabiso. Le, ke letjatji. Le a fa sebola. Sontaga mesong. Ili ya boraro go fitlhela ka ile botshelela.

0: The hero lies in you. O tla gona go bona gore o mogaleng. Ge fela o ka tlogela dilo tseo di seng mogola mo go wena, dilo tse e leng gore o palela ko di tlogela, wa re ke ya di tlogela tšatši la lekgone, gobaneng ga di na mogola mo bophelong bjaka, di a ntitela. Just let go, o seka tšhaba go latlhegelwa e ke dilo tse e leng gore o a di bone gore a di o thuše ka selo. Ga bolela Buddha o re the only lose in life is when you cling to things. Re palla go tšwela pele go bane re tšwarella mo go dilo tše le gore ga re kgadire gole ka selo. Ga bolela Ian Foster are we must be willing to let go of the life we have learned, we have planned, so as to have the little that is waiting for us. Gore re be le kgone go bona tse di remetseng kwa pele, re ka re tsotlhe tse re le ra dipolana mo bophelong tša palelwa ke go phethagala, e fela tse dinnyane tse leng kwa pele ga rena di ka tla tša re mmatlafatša. A hero lies in you. Ge o ka kgona go bona gore tse dingwe mo bophelong di tshwantse di o latlhegelwe. Re kopana fale Dr. NJ Rasakanya go re tsena fam.
1: Ema o phile go philo ke ntwa ke nako ya tlhotlheletso le Dr. NJ Rasakanya le ke letšatši Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.
0: Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo, ka bana fa le Dr. NJ Rasakanya. Thobela doctor.
2: Baba
0: re a amogela doctor, re re ge tšhaile e tšhaile
2: ane ka sa boela morago
0: ge
2: tšhaile
0: e tšhaile e tšhaile letšatši le tlo tlhaba la go sasa la ka letše dintshwa
2: letšatši le tlo tlhaba
0: tlogela go tshwarelela go dilo tse di senang mogola mo go wena, tlogela go tshwarelela go ithapeletša go batho ba ba sa o nyakeng.
2: Go ya feleletsa ka letshwanela dilo tse e leng gore mafelong ke tsone jang wena, ke tsone bolayang wena, ke tsone mamang wena, ke tsone mo tlisa le wena, ke tsone le bolaya le wena. Itšhaile, itšhaile.
0: Amogela gore itšhaile, itšhaile. Ba o boditše gore a ba sa o rata, ba o boditše gore a ba sa o nyaka. Amogela.
2: O bona le ka di-action, o bona le ka dipolelo, o bona le ka go ngalangala, o bona le ka go kwatakwata. Itšhaile, rola dipeke, rola ka bokaolegao.
0: O mmolaelang motho, o mmolaelang ga o boditše gore ga sa o nyaka, ga sa o nyaka. Amogela.
2: O leng o tša sethunya bolaongwanyene sela molato, wena amogela o ye pele ka bophelo, bophelo bo sa ya pele. We are with Titela, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello,
0: hello, hello, o lahlegelwa ke eng mo bophelong? Go lahlegelwa ke go ra gore mo bophelong doctor?
2: E re mo nna ka go lahlegelwa. Ke ba mo tsena koloi. Ka le go ka tsitsa o patela. Go tsopile ke tso ye o le mo ira pa ka ona. O go tsama tsa mo dira lo ga ga la ntshona. Ba nipo pa tsitsile ba koloi re tsia. O go o tsoya ke maatla, o tsoya le pitsa dikwetse tsa o tsoya dikarabo. Ya ni go nne mo mona mo ere re re. Ke itse ne ba ile a mulela. O ba ga le nna lo le patile. Ne nya le le ke mmete mo ni mo ile a tsola. O no mo le re mo bo ke ga ke tsola pele. O a tsoya ke di tsola in karare. Le tsiga le tsiwa nda. Le tsiga le tsiwa u romelile. o fedile e bile wa bona ba wa mo a tsa na tshimisano ya re nna go ipitile lo na we kwa go wa sito le ya o Africa wa tla le go kopolo e fitile e so mo le rato na mo di ba tsena a o nne ke ke tsinya go le ka re go tsholwe se le ntse o di le le ntwa di tele masata marola nako ya fitla ya re kgaogane e fitlhile e fitlhile ngwaleso tloa ge omalwa le mao mosomo o fitlhile mafelelong mosomo o bo o rata mosomo o bo tsewa pele botse ga go tlhokela le go tlhola itshele ga go tlhokela le go senya leina la gago ge ba re mosomo o fedile o fedile ya tlaya itaile amogela o ya pele motheletso ya ratang Hesiemo sama selen ala o tsetsurile o tsurile le sentela ga montsi o khone ke tela itela ditela ka li khone ke lo ga ga ya fetola ga o tsa khone ke tse mo ndira ma tsomo e tsaile tsetu sama pelelo tsetu sa lifestyle tsetu sa o mo pelelo na pini e ke le tsukino ma injoya ke nne ntse ke lo wa tshwanetse de o ratang ka gona e rupa itshaile go tlogelwa le mogotsi ka tsela e boima ya bothata o dira mogopola go o yama diteng wa mmone wa mogopola o bo o romelile mo golela ngwaneso amogela amogela itshaile amogela modimo wa tsebang le badakeng ithute o amogela gore o kgone go ya pele bophelong ee ka mantse wa mpheletso le lerato yago ge itšhaile e tšhaile
0: ge itšhaile e tšhaile ga o jewe ke selo gore go boreila koloi tša maemo ge di sa le gona ya taxing o namele taxi o ka se jewe ke selo
2: o ka se ja ke selo bothata ba rena mo re sebola re nyaka go kgatlha matho re mmereko o mogologo wa tlhoka moputso wa nyaka go kgatlha matho batho ba tlo reng batho ba tlo mpona jang batho ba tlo mpitsang ge le kgone ke le ka re seo motsheng ka mantse mongwe owena o nyaka go kgatlha matho botlhe bao ba re lekele jang mobe ba re lekele jang maima ba re lekele tse dimpe ge dimesense di sela mo lesobola e fedile e tšhaile
0: e tšhaile le a tseba ke kgatlha kudu doctor ge jobo a ile a amogela ga botša mosadi ya gage mo go jobo 2 verse 10 a re o bolela bjale ka lešidu le bolela le mašilu ga re roga modimo wa gago o ikgwele jobo a re e wena nna ke tseba modimo yo a ntlhodileng
2: jobo a gana are you talking like a full
0: schumer
2: nako e fitlhile ya gore nna ke itswela nae nako e fitlhile ya gore nna ke eme ana mena o nyaka nna ke ke amogela go kwa botlhoko le golla a ke amogele Philippians chapter 3 verse 7 e re fela ke ke belo ke re ke lerumo ke di bone e le tshenyegelelo ge ke le bapetsa mese kreste a le go sona ke lebe ke ke dikhumo ke lebe ke re ke menate
0: e tšhaile ga e le gore boa bana bao ba tsena dikolo tša maemo a godimo upa school fees ga o sa kgona go se patela o tšhaba e go ba iša dikolong tša mo gae ge e tšhaile e tšhaile
2: e tšhaile e tšhaile le go ka dira plan engwe le engwe o sena le tšhalete le go ka dira mano ka moka o ba tsweletsa o utswa o ba tsweletsa go tsena ke maaka o ba tsweletsa o ditlaisa ka mobeile standard tshologa itšhaile tshologa
0: Tlhurega wa rusi lebelela mariga wa gwetja ile dikota fela ifela se tlharisela o tlatla re se bona se na le machuba se phadima se na le dikenywa
2: tona ke tlharisela ke se go tlhurile ba jola filta e ba se di jama ina ka moka ke se di se go tlhurile ba go phala no ka moka a itse ke lo mo tsimo ba ya u dira ga go se tsona ba se leruga
0: ga ile gore ke mariga a bophelo ya gago tsiba gore selemo se ya tla ge re lebelela Dr. Udi Rabiang ga re tlo felele jam gore o amen le ga o latlhegetswe
2: ntano tsoma dumela gore o ile wa latlhego ba latlhegetswe konka dumela o ya o thoma konka pretender wa se thome konka itira e ka wa latlhegelwa o ka se thome number two tlogela go sola ba bangwe gore o kgone go phela botse gape number three tsa morago ke tsa morago ke sepete o di bone o lepetse take the step number four ge e lobo ya gore e ile ile belo wena inela go fola gonne la fola bo tshentsha bo fetoga number five ithuta go lebalela ba gore dirieng gore o latlhegele number six itebalele le wena gore o kgone go tsoa gape number six number seven thoma leswa bula letlakela le leswa o ipotse gore ke sa phela e ke boke bafeletse ke re o tsana le mari mari a fele mari a expire ge ba mari a sale gona gone o ka metsa gape ke le bosite o dinyakang number eight emaka gare ga ba o ba o tlhotlheletsa kgethaneane ba e leng gore ba ya go thusa gore progresse bophelong bophelo bo sa ya pele go isa tumelo ya gago gore o kgone o ema inal sebete sa mona ke a tswalela ke a bula ke a tswalela ke a bula ke a tswalela ke a bula nya ga Jesu motlhomile mo pethi o tlhomile ka bo wena tapala bula le tlhaka ba le leswa a o thuse go ya pele.
0: Doctor babarata o kopana le na ba kopana le na bjang
2: ba ba nyaka o kopana le nna ere ke bona mantsoe ya mo TikTok Dr. NJ Rafakanya goba o ye Facebook goba o ye YouTube Dr. NJ Rafakanya
0: re ke le bo doctor le be le tshatile le botse ge chaile chaile
2: mo tele ke le tsaile tsaile mo re tsomo le ka le boga o ba tele ke ba ka ke le boga a ntle le tsatile ka a new page e le ntse ka re go ye ntshwa tsoma ntwa mo di makhutso a ba ne se tsaba ka moka ke re halala Afrika borwa halala
0: ge tsaile tsaile Ere la bolela matsepe are bophelo ke pia piano ye mang le mang aratang go ba tshia ya le tjaji ka moka rata go ba the winners ka moka rata go ba kwa pele e fela wana mar amogeleng gore tere thome ka boswa are amogeleng gore tsa khale dile o tsena le ge motho amogela Jesu tsa khale di aya wa thoma bophelo bo boswa tsa khale wa di lebala gore wena o kile ba o kile o sna ngwane nyana a ka o fetang o le chama lebala se se gore o kile o le mmasebotsana ge chaile

Thobela, ina la ka ke nna Dr. Winnie Mashaba. E kokobetseng le tlo go disha. Lebele le lena motlo ga pele. Ga o ka lebelela wa le mo ga botse. Gore ga o ikokobetsa. Dilo di no tla ga botse ka bakala gore ga o ka nyatsa batho. O sasa. Bona batho ba le. O ba nyatsang ke bona o tlonya kang thuso mo go bona. Ke ka lebaka leo ke ratang polelo e reng lebelo le ya lena motloga pele le na le motsibi wa lona. Jalo go botlhokwa gore re le batho re phedišana ga botse re ikokobetse gobane bona batho ba re phelang le bona re tsebe mang re tlo nyaka thuso mo go bona. One way or the other re tlo nyaka thuso mo go bona. Jalo go botlhokwa go ikokobetse. Mantšwa ke a ratang kudu ke lerato, tlhompho, boikokobetso. Maitshwara motho a lota seriti sa gage. Ke setlela ka go rialo.

0: bare ba mogoga ba palela ko mogoga go bana o swareletse morwalo o leng gore o ba di suitcase tsa beng a ditshweri go bana ba tshwareletse ba are batho ba ba etelang a ronya ka ba surprise aba rwale tshe di aparo tshe di botse le dilo tshe di botse ba re bona gore o ntse o tshwantse gore di suitcase tshe o di lahlele ka mo moleteng ifela wa gana hore ke tshweke le tshware tshe dilo tshe di botse ba re bona re ka se gone wa re palela go bana o rwele morwalo le bophelong go bialo re tlopalela ke go tswela pele ge re gana go latlha merwalo ye re rweleng re ana go amogela gore tshe dingwe re tshwantse re di lahle mo maphelong a rena gore re tswele pele a se tlhare gore setle ka matshuba a maswa le dienya tshe di swa tshwantse se tlhotlhorege tlhotlhora dilo tshe di upane di shango ya pele o amogele gore bophelo bo a fetoga bophelo bo a fetoga 0860002452 re kwe gore nae ka batlhotlheletso ya tšatšhile legono e bolela eng le wena go ba e boletše eng le wena gopola gore go lenyalo la ka tšatšhile legono re bolela fao ka marega lenyalong mo bophelong bophelo bo na le ditlha le ka gare ga lenyalo go na le marega ebjale ka ge go e na le selemo le seruthwane mošhato wa tsebo le boithabišo thebela FM ya lekgotla kgatšo la Aforika Borwa le ke letšatši wešo le ke letšatši ka ra kgwedi ya tata kgwedi ya boikgafo kgwedi ya go kwela ba bangwe bohloko 0860002452 ke gopela batheletše ba babedi fela 0860002452 re kwa gore na e ka ba thuto ya lekgono tlhotlheletšo e reng go wena dumela
1: Moruti Serola.
0: Le kae?
1: Rona le kae?
0: A re nyako latlha merwalo mane.
1: Tshaile.
0: E tshaile!
1: O tla bona tlha o lebelela morago.
0: E tshaile, go botlhoko.
1: O tla ba fetoga letswai.
0: O tla fetoga. Go botlhoko o latlhegelwa ke dilo tse o di ratang fela ge di tshwantse di tloge di tshwantse di no tloga.
1: Ene go ka amogela wa tseba o tlo dula o phadima
0: yes ntlo ye botse yo o kileng wa dula ka ra yona ya double story wa tswa ka gare ga yona wa fete wa re ke kile ka dula fa e fela mokhukhu o ke dulang ka ra gona ke a amogela
1: wa swara ke boroko
0: wa swara ke boroko
1: ke kgatlha ke moruti ba re ge o ka amogela gore o latlhegetse ke promotion yo mantse wa mabotsiwa
0: ah ke promotion
1: o laetsa re nnete o ba le kgatelelo pele se ka nyaka tsa morago nne tsa morago re tlo go tsale tsa morago
0: o tla šalela morago
1: a re tsweleng pele moruti Sebola
0: ke a o leboga wešo
1: nna ke leboga mantse a mabo tsa moruti wa tsaka a re ruta botsiwang ene letsiba ba re boja tsona re a re latela a re dinyatsi moruti Sebola
0: ke a leboga thobela fa mošate wa tsebole boithabišo ke eng se o ithutileng sona ka gore ge tšhaile e tšhaile nkileka go phala ke nkileka tobele FM dumela
2: fantastic dumela
0: dumela wesho
2: le ga ena
0: re gona le kae
2: a go khotsa o bolela le malesela wa mokonyane sa se tike ga gesho
0: dumela mokopa dumela malesela
2: fanta bophelo ke le yeto
0: bophelo ke le yeto wesho
2: o ya le gore na leeto le o le tswerile o le tsamaiša ka mokgomang fanta ntho e kgolo ko gore motho ke motho ka batho tlhotlhora merwalo o tseye leeto o lokile o tla bona o tla fenya fanta wa tsewa mo bophelong mo batho re imela ke dilo tse e le goreng ga di kgone ka selo sa gago ko mo lokolola pelo ya gago e fe modimo o be motho o a amogelang ke setšhaba ore bophelo ba gago bo kgone o lokologa bo kgone o atlega
0: ka nnete
2: fanta o boima mo lefaseng mo batho re imela ke merwalo e le goreng a re tse gorena re wa ere e tshwere
0: ye nngwe a e botlhokwa mane ge o fedile o fedile ke kile ka ba fanta wa kguma ge e le gore ke a dila
2: o
0: fedile re ke amogele go dilaka ya
2: amogela kore o ne o amogela wa re no go fedile go lokile
0: and-e modimo

0: Ke tla le dira ba rei ba ba to ga lentatela. I'll make you fishers of men if you follow me. Atumela FM Lekile Church. A station sa gago se so gathalelang ka dinako tsohle. Ra matlafatsa. Ra go thabisa. Ra aga. Ye ke nako ya gore re fane diatla ba ba ratang go tshwaela go matlafatso ya Bishop Jonas Masutla ba ka tsena ka mogala 086 000 2452 Thabela FM Moshate wa tsebo le boithabiso.
1: Ke re go bona fa ra di a tla ba tsela ga ngere.
0: Thabela fa Moshate wa tsone wa ithabiso le botle ba ba ratang go tshwaela ka tlotheletso ya Bishop Jonas Masutla le amogetswe. Thabela fa Moshate.
2: Thabela thola Mr. Fantastic.
0: Le kae? Re gona.
2: Alright, ke Allen Mabotsa ke le ka mo katlong.
0: Thabela Allen.
2: Ke go pula fa ra di a tla ba latelang.
0: Mm.
2: Bona ke bana ba ka ke khomotso Mabotsa, kwena Mabotsa, Junior Mabotsa le mabona ke Joyce Mabotsa.
0: Mm.
2: Ke Allen Mabotsa ke re ba bele sonda se se botse.
0: Re a leboga.
2: Thank you.
0: Atumela FM Moshate.
3: Mr. Fantastic.
0: Thobela.
3: Ndai apa?
0: Re gona le kae we shu?
3: Ke le ka tika ra cheku go bana.
0: Mhm.
3: O re Jesse re a re mana na ga feta fita o re.
0: Mm.
3: O se tlile o tlhola go botia ga go ba ile ntweng.
0: Yes.
3: Ya se tla o khone go botia ga ge ba le ba mile. Le go monna o bima.
0: Goliath.
3: O se tlile a re a sentse a tsena a pala go se le dintle ka mka dintle ka mka tsa di le o di sentse.
0: Ei.
3: O ba go pele go le. O rena e reng le dimela monna monna wa le shuburu a le bana le ba Israel e bile ba Israel ba bang na go e ne ba ba tshabile
0: ba tshabile
3: e bile ke kopela go le bana le wena ke kopela gore le mthema e re ka gore uncircumcised boy a bonwata a re moshimanyana wa le shuburu ke go tla re le mphena ke le bana le yena e re putia ga re ba mogaramotsa ba re mona o sa le nyane e re ka fika le go o ba na le mongwa ga 12 of tsela a mogopela re ke e re ntse le bana le mongwa ona ge pa mogaramotsa sa ile re mo le se a le bana le yena e re mo apeshe di tlamo tsa ntle a di tlamo tsa bo sho
0: a ra ke nyake dilotsheo
3: e ba matisha ba re ba se mo matisha a re dilo ke
0: bua yankimela yankimela
3: a ira ba ke se tete ke tharo fela re ntlhobole dilo ke e fa ile re bo le se mo ntlhobole ntjona e ba re monna o nna ke re ne re ya bona ya o tla bona ya nna a ka se bona ya moya o ke tlametse ka rona moya wa tumelo moya mo di mphile matla a mo di mo mphile ngona
0: ke a o leboga wesho ke a o leboga wesho
3: ba di mo di sheba fola
0: ke a o leboga wesho thobela fa mo shata faneng diatla
4: Mr. Fantastic ke se bona are go bona se bona papa
0: shato mogolo
4: Rumenisha kwa waka metawala rato matino wa sukuna muna wadi rukuruku mwadiya manchata mwuchangona eri kiri fanali ya tamo watu wala tulang kiri papa waka jichuanis laksi sukuna alaka mwadiya manchata kasutima kiri fanali ya tahu manu waka kimukule mane esta mapanga alaka kwa moroko kwa kwa kiri kiri fanali ya talena kifeleja kama kifeleja kadorisi manu kuma mpani ala kama lamulichi afulora kereja kelu kuno tetila sande ya wepita kalu na baba pala wali kereken haba joka hai barapela bazuwa mudimu rapela mungu wali mungu Mr. Fantastic ira kwa wana kaduwa na rato shidunga na mahalave mshate mungu
0: etuwele fwe mshate
5: fantastic
0: dumela weshu
5: rewona
0: rewona lekai
5: rewona
0: mhm
5: kugwene lokale kuru rampatele kambata wai
0: mhm
5: ke fanali ya tsare ba tswa ba latela go la palabra ke la munare ka mutolo la palabra la ke tamgale atswani ka matawai se la palabra pelali el khau ka matawai se ke le gurima do le bona
0: re o le boga weshu
5: thank you
0: okay lekele cha chi morana sebola ke khopela ofana di atla le la palati la ga etinyane moletse la pala monareng thagalane number 2 ke fele cha ka la pala rabapane ga mamaila kulobetuna ya ba fana di atla le bona ke Albert Masha Albert Masha ke ka se go se se senwa mogope moshate re a leboga tobela FM moshate
6: Hashtag legile jaji tobela ntate sebola ke khopela go fana diatla le malapa la tela o la pala ga mabala kua le khureng ga matsala la pala ga mokobo di prospect ga le padi makitse la pala ga kwetepane ka kua ga mokwasheng makotopong bona ba fana diatla le lesiba Francis ka molejarang khue ke a leboga Mr. Sebola e ban
7: Hashtag legile jaji dumela Mr. Arthur Sebola fantastic motsushi salemisema ka mokopane mo sistena ga go bodike nna ke gopela go fana diatla le malapa a latelago amane ke lapa la ga mane ana se go jwane monene ka go mmapela hantsi ke lapa la ga motswala Angelina Maputla ngwana mpya koko mo ka mo le skelpad ke lapa Lara Malumi David Malose morwa monene mo sesetjana ga go bodika ka di ya ka street ke feletse ka lapa la ga papa Maswanganye wana mo sesetjana ga go bodika mo sena street kere ba be le tjetji la morena le lebotse le batho ka moka ba tsebele gore ke le tjetji la go ya ntlong kgetwa go ya go tumisha ka go opela le ka go rapela ke ya leboga le rato ke le
8: ke go tamishin that the sebola mesonya le tjatji le la marena ke nna mo pheme wa thobela FM ntumilele ke fana di atla le malapa la tatala talago ke go pela go fana di atla le la pala motsodi wa ka ele go mmogo mo koni mabane ala ke ga maepa ka ngwabe ke go pela go fana di atla le la pala go xia ka empusha ga bonolo khoshi ditwana wa go sebo wa ratau ke gopela go fana diatla le baruti ka moka ka motsemogatho wa moria ke re bo moruti masemola mo pheme wa thobela FM re morero wa modimo ga o tsholempele ke re mo shate
0: amle bo ge e kudu ba le fanning diatla ke a tsara nako ke nyane re tla lukisha tabe re tla lukisha tlaba ya loka gore ya lo rena mile re dukisha tsa o tsena fa le trilo nyegetwa ka Dr. NJ Rasakanya mo shate

mare ntaburaro banyaka weta ka weketo looking for comfortable zone bona banyaka weketo kara weta pele bya bona e tsa mafelelo di tamurao ke tsa go sa botlhoko bangwe ba dirisa weta pele bya bona go fitlhela dilo tsa bona they abuse their power gore mafelelo ba fitlhele dilo tsa bona ga banyaka go ba ba tlhanka kara weta pele bya bona banyaka batho ba ba bona ba ba tšhaba ba ba thuthumela ga ba tlege mafelelong bangwe ba gana gore ke bona ee ba nnang le seabe ge dilo di senyega they shift the responsibility they shift the blame to other people ba tseba gore ba šitilwe ka ra weta pele bya bona bangwe ba ketebiša lekhumo ee le go bonwa le go tuma ka ra weta pele bya bona bangwe ba tšea batho go ya ka tsela yeo ba tla e kgolang ka gona ba ba ba lokelang ke bao e leng gore ba tla go ba šomiša motheletše bangwe ba eta batho pele ba e na le hidden agenda ye ba nyaka go e phethagatša ka morago ba ba ba bonaka ba lemoge gore ba thuša go phethagatša that hidden agenda yeo batho ba sa e bonego motheletši wa ka e ratagago ba bangwe ga bana boikokobetšo ka ra boeta pele bja bona eupša lekgonle ke bolela mantšu a gore boeta pele ga bo monate boeta pele ga bo monate le ge bose bose bose boeta pele o tlhoka motheletše go etwa pele gore bo moeta pele yo mo botse latela boeta pele bja morena jesu o tlo ba moeta pele yo mo botse morena jesu ntlha mathomo ebile motlhanka pele ga tatagwe pele ga modimo wa gage mo go Mark chapter 10 verse 45 morwa wa motho o tletše go tlhankela o ile a tlhatswa le maoto a barutiwa ba gage e le sign ya go tlhankela ntlha bobedi o ile a e kgafa ka lebaka la rena moeta pele kwa go e kgafa ntlha boraro o be a ena le pono ka boeta pele bja gage o tletše go nyaka le go phološa ba ba timetšeng Luke chapter 19 verse 10 moeta pele ke go ba le pono ntlha bone o be a tlhama le bao a nang le bona o ba ba tlhama o ba ba apea o ba ba dira baeta pele mo Luke chapter 10 bibele e re o ile a ba roma go nyaka batho ba bangwe ntlha botlhano o be a tletše ka lešoko le mogao morena jesu e be le jesu wa lešoko le mogao ntlha boselela o ba phela bophelo bja go tlhoka bosodi boeta peleng bja gage a gona bosodi bo bile bja bonagala ntlha bošupa o ile a šia legacy yeo le lekgonle re sa bolelang ka yona mmitše a tle a go thuše ka ra boeta pele bja gago dilo di a senyega ka re boeta pele bja gago o eta pele o le tee o tlhoka yaka go lokolla o tlhoka yaka go thuša o tlhoka yaka go namelela o nyaka motheletši wa ka batho ka moka ba go tlogetše yena fitlha jesu a re tlang go nna botlhe ba le lapišitšwego le lekgonle ke bolela mantšu a gore o se latlhele thoulo o se lape o se ipone wa pati jesu o re e tla go nna ee kgetha jesu gore o be moeta pele wa nnete mmitše lekgonle o re ke eme mojako ke ya opa-opa ike o ka ikemišetša ka ra boeta pele bjo wa re jesu ke ya go tlhoka gore a tla dira motlholo bophelong bja gago e tla re rapele papa ke rapelela motheletši yo o kule lentšu mesong ya lekgonle gore boeta pele ga bo monate boeta pele ga bo monate ke yo o lapile o feletšwe ke maatla o duma le go tšwa ka ratheme ya gage ka baka la botlhoko bja bo kwa ka baka la boima bja dutšeng godimo ga bjona dipolelo di mofetša maatla dilo ka moka di gana go loka eupša wena morena jesu wena thaka ngwaga wena mathomo le mafelelo wena mothami le mothomi wa maphelo a rena
e tla o letse bo eta pele ka rabo pelo ba gagwe ke ya mo rapelela mothuse molokolle papa mo direle motholo ka rabo eta pele ba gagwe mo libitso le matla mo rena Jesu ke rapela ba eta pele ka moka di officing ka moka tsena mutimo wa ga rebele ba eta pele ba ba kopisang mo rena Jesu ba ba bonang mo rena Jesu bjale ka motlhala wa nnete go ya go sa feleng re go leboga gobane o modimo kgweding ye ka moka modimo wa ka tswela pele o bolela le rena leina le ya maatla leina le le ya phela le ya lokolola leina la morena Jesu amen and amen.

0: Eric ya bo selela mutiele tshi thobela rena mile re leboge fa fantastic sebola ka lena ne go la gagwe la le ke le tjantsi ka bomadi mabe rena le mathata fa a stegenigi bya le Stanford puti matlo o namile o ba a palelwa ke gore a re fetse letsa iriela ya boselela ka lebaka la mathata ile gore re na le ona a setegenigi motho mongwa tla lo ka mona ko nyo e sa fetse go pele o fela mo lebakeng le a ka se kgone gore a name a re fetse ona ditaba tjela tja iriela ya boselela ka sona se bopego se ke gona ge le thomile lena go la tlokola tsela ntshebela motho sabela kwa bo mothileji ke ya go lotsa ebile ke go amogela go lenane go la mesong ye le o letsweletswa go fa ke motsweletsi a le machining Thandi Phoshoko motsweletsi Bodimagopa motsweletsi mogolo Shivu Mashamaite motsweletsi Petishi ke mapitse botlhoko nna ke matomi wa ga sekuba gomme le lekgono le a ke noshi ka lebaka la gore maleshwane le tswalo le yena o gona
1: hanana ke tamišele bona bana ba tšeegala ka legola go le le gausi mo baka bago ba theleditše ba le gona le tamišitše ka sona sebopego se ditabare di swere mesong ya lekgono di akaretša tše magareng ga tše dingwe action sa matlafaditše lesolo la yona la dikgetho tša mebušo selegae APC e ya go tsebiša bonkgetheng ba yona ba bomeara mebasepaleng wa Collins Shabane le Giane lekala la go nyakišiša dingongorego kgatlhano le maitshwaro a maphodisa iPad le go lofela go swara ba go nonelwa ba babedi bao ba šetšego mabapi le bogodu bja dirafa tša dibenyabenyane ka go le lengwe komišene ya ditokelo tša botho e lokolotše pego ya malebana le ditlaišo tša thobalano ka dikolong tša Afrika Borwa le ka tšweletša maikutlo a lena ka mokgwa kgatišo lentšhe nomoreng ye 0784591988 goba go Facebook SABC ditaba mabapi le tše dingwe tša ditaba tšeore di swerego mesong ye ga ba ditlaitše tsebe gopolang gore di a hwetšagala pele ka di-podcast go sabcnews.com go kwa tšele tše dingwe le gona ka go tlologa tlhwantse bo go tloga bjale goba go fitlha ka iri ya bosupa bana ba tšeegala ka legola motho ke motho ka batho ka gore yalo thekgo le theletša lena re e thabela ka metlhatlhe tameng thobela.

0: Clientele ga o reke fela leano e utse o reka gape le khutso ya monagano le bakeng leo o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand ye o e khwetsa go re o dira gopelo merero ya rena e le fa gabedi ge e ba motho o tlokofetse kotseng ya sefatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika dira gopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.
1: Ke le somepedi re ya iringela ya bo shupa rena mile re jule ka sona sebopego seo go tshela tsa dikgetho mo lebakeng le magaolaganga phadishano ya bo ditshabatshaba ya ditilo thetho ya dipapadi tsa tennis go tswana reng ka bophara le continenting di fedile ka Polokwane mo Limpopo phadishano ye ya Breaking Barriers Polokwane Open inkemisedi tse go aba dibaka tsa botlhokwa tsa maemo a bo ditshabatshaba mo la imatlafatsa le tlhabollo ya tennis ya ditilo tsa go thetha ka continenting ya Africa. Radita wa SABC Aramasipa o latela ka pego. Aramasipa ka pego.
2: O ita jate pego ya Aramasipa e sona go lena ne o lela la rena la go latelanja ga tsona dipego mohana na mohlomo re kwa maikutlo a ba theletse ka mogwa go WhatsApp. Thobela mtheletse.
3: Go tsone tlhopa sa tlokala tsela ka gashong. Ya le ka ge thobalano ka dikolong e le tlhoba boroko nna ke nagana gore re lebelele morago re buse diaparo tseo di tla go fa morutwana le morutiši seriti sa mmele mo e leng gore ga go no ba le matlhogogedi mo magareng ga morutwana le barutiši ba bona. Ke a leboga nna ke moleke Filmon Mampa go tswa ka ga molepoga mma Matshatlhalampi.
4: Ho tsa tlhapa sa tlokala tsela ka mogashong re leboga khomishene ya ditokelo tsa go thoka balokolotsi pego ke kgale barutisi ba tlaisa barutwana ka thobano ka sekolong mola re tseba gore bana ga ba ile sekolong barutisi ke batswadi ba bona ba bobedi le leng ra mabelo sefumo sokodi ba mabulane a re 37 road mushate.
5: Tsobela tsapa sa tlhokwala tsela mogadi Sophie Mashishi ke nna e phakere bana extension ditlaisho tse tsa thobalano mo baneng ba dikolo mo Afrika Borwa gantsi o kry-a ba bolela gore di dira ke ma-teacher eupša le di tseala ko ntle golo mo o nyake ga kotlo ya bophelo ka moka kgole batho ba ba dira dilo tse tsempe ba tseba gore e sekgale ba tswa kgoleong a ke re mmotse wa rena o ba fa bele.
6: Tlopa sa tlhokwala tsela le bathuti ba thobela FM botshele. Commission ya rutlokelo jwa botlho e kgona go lokolola ditlaiso tsa dithobalano ka mo disekolong e re ya ka mo sepodiseni ka ja molao motho ana wa motshwara a ya dula 2 days ka torongone jikijiki re mmona ka ana magae jikijiki molato la go feleletsa re satsa gore o feleletse kae tono kwa matšhaba zanen.
7: Tlopela setlhopha sa tlhokwanela tsela le motsweletsi wa lena a taba ya bana go dimela mo naga ya borena ga le go diragalang go tlileng se sengwe le sengwe everyday ge o re bulela sealemoya o kwa ka go dimela ga bana ai taba e ke e botlhoko kudu e le nna Isaac Mozae go tswa ga mothapo moshate.
8: Tlhopa setlhopha sa tlhokela tsela ka moshate le batheletsi ba thobela FM ke rata ka mokgwa Action SA e gola o ka gona e le ka o e go kakantsa letšatši ka letšatši o itukisetsa lekgetho e fela ke ipotsisa gore na barumiwa ba yona ba tlo o swana le moetapele wa bona e le o Herman Mashaba na ba tlo o tshepagala ke Albert Machete a le ka sego se se sena mogolo.
1: Batheletše re lebogile ka maikutlo a lena a o le a tsweleditšego malebana le ditaba tseo re di swere go mesong ye go lenana go latlhokwa la tsela ka metlha re a thabela tlhe le a samane le rena bjalo ka bagaši le batsweletši ba lenana go latlhokwa la tsela ke seswa efela metsotso re ya ireng ya bosupa re gatela pele ka tšetša gore Lufuno Sunrise Media le Komate Production maabane ba be ba swere thuto tlhatlho ya go selefelo ya badiragatši bao ba ratago taba tse tsa bodiragatši ka mono Limpopo. Thuto tlhatlho ye e be e swaretswe ka kua sekolong sa tlasana sa Lotanang ka Seshego gomme morero mogolo wa yona e be e le go abelana ka mekgwa yeo e ka šomišwago go diragatša sefaleng le thelebišeneng motlhomongwe le go aba ga boitshe.

0: are khwela sefapanong morwa motho ke sefapano sa kholgotha ka yena di bitsa rena tsa lebalelwa ka yena nna le wena ra fiwa bophelo bya go ya gwele ka tsela ye re tsena lena ne o la rena le lebosibosi lena ne o la le sambana gona mo go thabela FM ya le gotlagasho la Afrika borwa ke moshate wa tsebo le boithabiso re tsena ka mang rena re tsena ka joy celebration ari kuregerera in advance ari lebogeng tle tloga e tloga gale ge e le modishi wa kgomo yena o tswana tso shakeng hele ka modishi nna ke rata go thoma ka go leboga gaso ya ditaba lena ka malome Stanford Phuthi matlho pele ga fao setlhopha ka moka sa tlhokola tsela ntshebele motho o sebelwa ke wa gabo se be se tsene fase se šoma mme morena sebole le yena o fetile ka lenaneo la gagwe le lebosibosi la leke letšatši a ba tsoša batho ka matlafatso ye kgolo le mafolofolo re a leboga metsotso ke lesomete fela go tswa e reng ya bosupa o gona mogwerenyana wa rena mogaleng yena ke kgotlelelo wa ga matloo o tlo re bulela lenaneo ka thapelo jelo ka karolwana ya rena e le go gore re a e phetha sontageng sa mathomo se sengwe le se sengwe sa kgwedi maikemišetso kgolo e le gore rena re fitlhelele bagweranyana ka mogala e le go ba tlhotlheletsa gore ba tswele pele go tšea karolo mo lenaneo le la lesang bana ebile e le mokgwa wa go ba leboga re a go amogela kgotlelelo wa ga matlou mogweranyana wa rena o e le go gore o tlo re bulela lenaneo ka thapelo le kgono dumela hello kgotlelelo wa maniprou
1: hello mama prudence
0: wena o tlo re bulela lenaneo ka thapelo botsa bagweranyana ga botse gore wena o mange o na le mengwage mekae o dula kae kgotlelelo
1: Na kalina ke na go tlhalela matlo ke na le mengwaga 11 ke dila mapela ga le la ka di batleng ke tsena sekolo ka Sibilan Primary School morutisi wa ka ke mem se kwa ka RS principal ya ka ke papo MJ
0: Hey ba tlhoba re batho ba itsebisa o tloga o itsebisa tsa ga botse botse botse botse ke dimela gore ba gweranyana ga ba belaele selo re bulele lenane o ka thapelo mo were wa ka
1: Ke rata go le bua sebaka se leng phileng sona pele nka bulelana o ka thapelo ke rata go timisa ka thetho. Ke le kgarebe ga ke ngwanela mogalaka. Ke mogalaka a pedi a mmatšhatsi ba ba ye molabeng sa bagopi. Ke ngwanyana ke matepe mola matepe a sa rekwe. Ke mogomana mafela mola thekadi sa boele mabele. Ke le kgarebe ga la ga matlong.
0: Ai le kharebe kha la ga matlo u ka thetho ye botse tlhe wena mogwera wa ka re bulele lena no ka thapelo
1: a re tsalele matlo rapeleng papa ka le ditsela le halelelao bana ba ga wa shiba mesa wa lukile ba shireletse ba se botlhale le mama prudence ke mo kgopela bo botlhale le kokelo tsa matsatsi a bophelo la leboa papa maineng a mararo la ntate le la morwa le la moya mokgetlha amen
0: amen le kgarebe gala ga matlou nna ke tloga ke go leboga mogweranyana wa ka ke re o bethile dinonyana tse pedi ka lesuka le tee wa re manipro sebaka ke saka e re re go lebogetlhe kgotlelelo manipro o go rata bjang wena
1: ke a le rata le nna
0: aga ke le kharebe ga o ithetile yena re tloga re mo leboga o dirile moshomo o mogologologologolo ntle le pelaelo nna le wena mogweranyana re ka gare ga lenaneo le la lesambana kgopelo e la ya rena ka mogwa thapelo e fitlhile modishi yo bolo o tlo sepela le rena go tloga gabjale go fitlha e reng ya seswai mo e le gore nna le wena ge re kgaogana re tla be re šutelela moruti rone le sedi la ranong ke motho wa setlhako sephadimathabeng o tla be a tsena ka lenaneo la gagwe le lebosebosela a re tumišeng morena nna leina la ka ke prudence moleko marongwa ke mošiang maphaka a marumo nna ke mokwenete nka mo gaeletlhetsebeng ya gago e ya kgotlelelo matlo ka nnete ke sa ithegile seledu ka se sebaka ai moshimo wa gago o tloga ile o mo botse botse botse botse ga re yana ya money prom le gona le ke sontaga sa mathomo thomo thomo thomo sa kgwedi ya moseramanye ke sontaga sa latlhano kgwedi ke kgwedi ya matsalo a senatlana ga nyagesho yena ke Nelson Rolihlahla Madiba Mandela ke mo president wa maloba wa Africa Borwa ke molelwa tokologo e bile le mo president wa mathomo thomo thomo thomo wa mothomoso le ga robetse boroko bo bogolo rena re sa tswela pele go keteka matswalo wa gagwe le go moketeka pele ka mogale na geng ya gesho le dinageng tsa Afrika pele ge ba go ranyana baka shedi ya rena le khonole e go dimoga letsatsi la lefase la go lebalela go etsa ge Jesu Kriste a be a botsa Petro go Mateo wa lesomesiswai temana ile ya masomepedipedi a re Petro lebalela ngwana wa geno ga masome ya supa a balwa ga supa halleluya re ka tlhoka bjang lengwalo la letšatši le gona lona letswa pukung ya baefese wa bone ra tšea temana ya masometharopedi gomme nna ge ke e balega ka tsela ye e re sa lenaga e be go swarana ka botho le ka kwelobotlhoko le tshwarelane diphošo go etša ge modimo a le tshwaretše ka Kreste bana baka modimo o re tshwanetse ka Kreste a re gwela dibitsa rena ntle le boikgopolelo ntle le gore balela tsona ka ote ka ote ge be e le motho wa madi le nama o be a tlo ba a re wa ntira se maloba wena wa ntira se maabane ke sa re ke go tshwaretse le kgono wena o ntira se nna ke a dumela letšatši le la go lebalela bana baka le ketekwa ngwaga ka ngwaga ka la supa kgweding yona ye ya moseramanye maikemišetsokgolo e le gore re tlhotlheletse batho go lebalela batho ba bangwe moo ba ba senyeditsego gona kudu re lebeletseng tebalelo bjalo ka mokgwa wa phodišo malwetseng ebile e le mokgwa wa go tlhola khutso meoyeng ya rena halleluya ka letlhakore le lengwe dinakišišo le tsona di tloga di tlhatsila se di tloga di bontšha ga botsebotse gore batho bao ba lebalelago batho ba bangwe ba phela ga botse ntle le malwetse ntle le go ikimetsa meoyeng ya bona le megopolong ya bona mola bao ba dulago ba tshwere dikgopi e le batho bao ba dulago ba ipefeletse ebile ba befelela batho ba bangwe ke re le khutso le yona aowa ke re ba ithala bjalo ka setshwantsho mola megopolo ya bona le yona e dula e gatelegile ka gore bona ba dula ba ipefeletse botsebotse motho a ka ipotsiša gore ke ka lebaka la eng motho wa ikimetsa morwalo o o boima ka tsela ye mola e le gore e gona tsela ye kaone ya go phela a e ka ba motlho mongwe ke go se ithate goba motlho mongwe ke go se kwešiše taba ye ya tebalelo ka bo yona le botlhokwa bja yona nna ke a ipotsiša gore go boima ga ka kang ruri go lebalela motho o mongwe go phetha toka pelong ya gago e le mokgwa wa gore wena o efoge malwetse go boima ga ka kang morena modimo wa rena o wa re rata ka matlho re bone ba gweranyana ba ka ka ditsebe re kwele gore yena o re gwetse sefapanong sa Golgotha a kokotelwa sefapanong seo gore nna le wena re phele go ya go ile go tlhatswa dibitsa rena nna rena re šitwa ke eng na motlhala ona re sepela motlhaleng o mofi wa bophelo bja nnete mola e le gore re dula re tshwere dikgopi tša mengwagangwaga ruri re šupana ka menwana re fošana ka noga e phela re le bana ba motho re le baagišane re le setšhaba ka kakaretso botsebotse moputso ko ofe gona fao ge motho a fetsa go dula ka sekgopi ka lebaka la ngwanabo ge motho a fetsa go dula ka sekgopi ka lebaka la moagišane wa gago ke eng sa re o ge a dutse a re se sone se money proof ke re ke se tshwere ka letsogo ka lebaka la go tshwarela motho o mongwe dikgopi o boela ke eng a motlho mongwe o humana mašheleng a motlho mongwe go na le se sengwe se e le gore rena batho ga re se tsebe se e le gore wena o wa se gwetsa ka morago ga gore o dule ka dikgopi ka morago ga gore o dule o ikgobatsa moyeng wa gago ka morago ga gore wena o itlholele malwetse ka lebaka la gore mang o nkgopešitse mang a ke rate go bolela le yena nka se mo tshwarele aowa maAforika Borwa ra ipolaya nna ke a gana ba gweranyana baka a re ye mabenkeleng re tlo o boa re tswela pele
2: a o ikao gateletse monaganong Seo se ka go bakela mathata a tsa maphelo, go swana le go tlhoka ganyoga go tsa thobalano, high blood, bolwetse bja sukiri, arthritis, mtshikelelo le sekgoba. Itemogele lerumo, se tlhokiša madi, se tiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano. Lerumo sa le letshetswa ke banna le basadi go tloga ka 2006. Lerumo le gotšagala ga Dischem, Clicks le difamaseng tše tshetswago nageng ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
3: Ackerman Super Sale ifihlile. Ke a boeletsa. Ackerman Super Sale ifihlile. Re bokotsa ditheko go fihla go 50%. Eh, 50% go diphatla tsa gago tsa mmamorato ka lebenkeleng go ba online. Ge stoko sa le gona, ga Ackerman's fela.
4: Ah, a fanto isa shuba.
5: Prudence Moleko Marongwa. Go le salvana. Fela mo go thobela FM. Go shetse go tsebole boithabisho. Prudence Moleko Marongwa.
6: Tobela FM e ketika murutishi ramlao mulwela tukulugo mugolewa mungwadi le mo presidente wa maloba Dr. Nelson Rolihlahla Mandela Tobela FM moshati wa tsebo le uithabisho
0: ke Tobela FM moshati wa tsebo le uithabisho lena no ke la gago la mmamorato la le sambana metsotso ke masomepedi te go tswa ereng ya bosupa go pola gore nna le wena re tlo sepela mmogo mo gweranyana go fitlha ereng ya seswai ke moelo wa gore nna le wena re tlo ba re gaogana re bolela ka taba ya go lebalela o khotse motho ibile a itheta motho wa bona ile selo se se botsubutsi se le gore o wa sidira motho ibile a ikhantsha ka gore nna batho ba ntse ba gore ga ke gone go lebalela nna ga nka gopisega nna ruri ruri le tsatsi le tlo tlhabangwa ga o tlo ba wa fela a wa tle a re lebalelaneng mo ile gore ga se ra fitishana ga botse pele ka ge polelo ya gesho e bolela ere tsa shakalete go tlhabana bona ditlo tlhabana eupja ke a boa tsa fula mmogo re sa lebale gore ka letlhakoro le lengwe le nna ba sathane le letile le a lekaleka gore le re phamoše le re geloše mo tseleng ya nnete ya bophelo eupša ge re ka bangatana ye tee ma Aforika Borwa ra tia tumelong ra šala morago thuto tša modimo le motlhala o mo botsebotse o e lego gore o re file ona re tlo ba le dipelo tše lokologilego re tlo ba le dipelo tše bonolo gomme thuto tša gagwe di tlo agega pelong tša rena tša re tlhatlha tša ba tša re phedisa o bose bjang lena ruriruri go phela o lokologile moyeng wa gago o sena segopi o tsoga ebile o robala ka khutso ke nako wa re mogweranyana a letse a re balele lengwalo la letšatši nna ke leboletse ka re ke baefese wa bone gomme re tšea temana ya masometharopedi nomoro ya rena ke 086 000 2452 086 000 2452 mogweranyana wa ka aowa letša letša letša letša letša re a tshwarelana le kgono go ya go ile go tloga ga bjale go ya go ile re a tshwarelana le batho ba e lego gore ba šitwa gore ba re kgopele tshwarelo re no ba tshwarela go itokolola malwetseng go itokolola dikgoping tša lena ba sathane go tlha o robala o balabala ka motho o tsoga o balabala ka motho modimo a kontshwarele ke tebogo wa ga moloi

0: YBF World Title ye bitswa go World Kings Boxing Tournament ye le go ntwa kgatlhanong le dikgaruru tsa bong GBV e le go lwela khutso tshepo le botii ye ke nako ya rena ya go keteka katlego ya histori ya Afrika le go bontsha bokgoni maatla le boikgafo bja rena lefelo ke lephatlhelong la dipapadi la University ya Venda go thoma ka ira botshelela mathapama ditikete ke 200 ranta general mola VIP e le 1500 ranta fela o ka reka tafola ka go leletša vangele go 073-591-7790 goba Alice go 067-121-068 goba Khane go 072-447-9873 Agani Sambo wa Manamulele o tla lebana le sebata Kenneth Albino wa Philippines Kenta Hosi Dynamite Makondo o tla fashana ka matswele le Kurombi the Big Dog Chungudu go lwela goba nkgwete ya province Sifiso Tlongwane o tla lwa le Cedric TLB Chauke go lwela goba nkgwete ka provinceng
1: a re kopaneng re lwantshe dikgaruru tsa bong ditšhabeng tsa rena
2: Prudence Moleko Marongwa
3: go le sang bana
4: fela mo go thobela FM
3: mosheto wa tsebo le boithabiso
5: ka nnete leina la ka ke Prudence Moleko Marongwa nna ke mmane ya bagweranyana gona mo go le sang bana metsetso ke masomepedi supa go tswa ereng ya bosupa ke nako ele ya gore mogwera o letse o re balele lengwalo la rena la letšatši ke lengwalo la baefeso ra tšea temana yela ya masometharopedi mo la kgaolo e le ya bone nomoro ke 086 000 2452 ke a tseba gore lena lefela pelo le rata gore le re balele e reng ke motšešo wa mathomothomothomothomo tumeelatlhe mogwera wa ka ke bolela le mangkae
6: o bolela le kenelokgethi ka sakuru
5: a ke neile mogwera wa manipro o tsegile gabotse
6: em
5: ke a leboga re balele lengwalo la letšatši mogwera
6: Salva a ebe go dira. Salva a ebe go dira na ka botho le ka bolona. Ke go ga go lana. Ke le ka ge modimo le yena a le ga o getse ka Kriste.
5: Modimo wa rena o re ga o getse a re lebalela ka Kriste. Go mme di bitsa rena. Awa tsa phumulwa rena ra tshepiswa bophelo bya go ya go ile. Ke le mpotse wena ke ne ile gore na o kushisa byang lengwalo le ila le khono le.
6: Wa le mo le ke ke se sa ka gore.
5: Mm.
6: Ke tsone tsi re le bela ni melato.
5: Mm.
6: Re se ke ra u wetsa go bika bubi.
5: Eh re le balelane melato ya rena re se ke ra u wetsa bubi ka bubi. Ke le wena mpotse gore na maikutlo a go le balela batho ba bangwe ba ile go gore ba go senyeditse. Ke a mohutamang o ka re tlhalosetsa ona byang ke neilwe. Mm o ikwa byang ke o lebalela motho ile go gore o go khopishitse go ba mothlomong o go senyeditse sesengwe
6: ikwa ke kwatile tope ke a ke ba lebalela
5: oh wa befelwa eutsa te balela yona ke te balelo ke neile yo mogwera wa money pro nna ke go rata gantsi le gantsi wena wa tseba
6: le nna ke a go rata
5: aga o mongwe o ka ile gono
6: A
5: Robert. Oh, o moyena wa tlaelwa. O mmotse gore mani pro le bagwerenyana mo go le sambana. Ba be ba bolela ka taba ya botlhokotlhokotlhokotlhokwa, taba ya go lebalela kere.
6: Eh.
5: Ke go rata kudu-kudu wena.
6: Nna ke go rata.
5: Aga, ke mogwera wa rena ke neile. Are mani pro maikutlo a go lebalela motho mongwe. Ke tlabe ke befetse. E o pjate balelo yona. Nna ke a etseba. Ke tsiba ke le ke neile a re kong mong mo gweranyana gore na yena o gona go bala lengwalo la letsatsi dimela tle wena ke bolela le mangkae a wi mo gwera wa ka dimela na ke mani prumo go le sambana wena o mang
7: o bolela Solomon
5: mhm Solomon o na le mengwa re mikae
7: ke na le 19
5: Solomon wena ga o ile gore na wena o tsanetse gore o tsene ka kua go bo teen zone le ho state your mind nna ke nyaka ba go ranyana ba ka ba ile gore owa ditaba tse ba di kushisa ga botse le mengwaga ya bona etlo ga e ba dimelela dimela tlhe mogwera wa ka nna ke mane ba wena o mang
6: ba ka lile ke nna ka bala ga nyele ke la matla ma ke tsela sila ke tsela sila ke tsela ke tsela ke tsela ke
5: Mm-hmm. Ke a go amogela nyelete wa ga tshabalala. Re balele lengwalo la letsatsi mogwera.
6: Lo bala ba ete bua bone. E mona ma tsene ka rupetse.
5: Mm.
6: yona ba na ka tsela e tsa lena a ba u dira na ka botse le ka bonono le go gauela na ke le ka re modimo le yena a le a botse ka Kriste amen
5: amen mogwera wa ka wa e bala ga botse o ka re wena bontsi o tseba gore le khono le lengwalo la letsatsi ke lefe o mpile etse wa tsebanyeledi o botsa tsebe ha wa ke nnete o tla tseba bi
6: ka rupetse yona ba na ka tsela e tsa lena a ba u dira na ka botse le ka bonono le go gauela na ke le ka re modimo le yena a le a botse ka Kriste amen
5: amen mogwera wa ka wa e bala ga botse o ka re wena bontsi o tseba gore le khono le lengwalo la letsatsi ke lefe o mpile etse wa tsebanyeledi o botsa tsebe ha wa ke nnete o tla tseba bjang e ruri ruri mpotse mogweranyana wa ka gore lengwalo ke

0: le badile ka bogware bo ile go gore ga bo belaetse pelo mpotse gore na wena ga o lebeletse ke malwetse a fe a ile go gore a tlholwa ke go se lebalele batho ba bangwe
1: ba le ke mase
0: e a ke re ya bolela gore rena re ya lebalela ka lebaka la gore re sa rate go ikimetsa moyeng ya rena e bile re sa rate gore re be le malwetse a mangwe na wena go lebeletse ke malwetse a fe ile go gore a ka tlholwa ke taba ye ya go lebalela ya go se lebalele batho ba bangwe o dula o dutse ka digupi o dula wena o ipefeletse o ka itlholela malwetse a fe
1: ke tla go impression
0: e gatelelo ya monagano lengwe engwe
1: tla go gatelelo ya monagano tla
0: sho
1: ke la go o di detective si le ka tsale ka mang
0: yo hey o ka itlisetsa botshata meleng wa gago a kere
1: Eh,
0: sho nyeleti mani pro o go rata kudu wena.
1: Nna ke le
0: rata. E re ke mo leboge. Ke nyeleti re mani pro. O tla gatelele ya monagano ngwena. Mm? O tla ba le madi a magolo. O tla ba le malwetse o se fole ka lebaka la go se lebalele batho ba bangwe wena o dula o tshwere digupi wena o dula o ipefeletse. Mm. Re gana dimela mo go ere nna ke mani pro wena o mang.
1: Hello. Tiny ke mo go tsaga masete.
0: Mani!
1: Tiny.
0: Tiny mo gare wa Mani Pro, o tsogile ga botse.
1: Eh,
0: sho, gape mo gala wa gago, ke re o tsara o gagoa. Hm? Tiny.
1: Ma,
0: re ba lele lengwalo la letsatsi mo gare wa ka.
1: Tsene na e mo go tsarana ka botse le ka kwela bosoko. Le sara ya nendi phosho go etsa modimo re a le sara tshe ka Kriste. Amen.
0: Amen. A le bala thaini ka mafulufulu a magologologologologolo. Ke le mpotse gore ka gore le khono le re bolela ka letsatsi la go lebalela thaini. Na wena go kile go aba le motho le gore o ile go gopisa.
1: Eh.
0: Morao ga fa o gwa direga eng re tshe gopo re botlhalosetse ga botse gore motho o gopishitse gwa direga eng wa ikwabyanye morao ga o mo lebalela motho mo ngwa gopetse tshwarelo gona moyeng wa ga o ile wa ikwabya
1: ke ka ka ga botse ka re a gopetse tshwarelo
0: o go gopishitse a o gopela tshwarelo morao ga fa wa motshwarela wa ikwa ga botse hm
1: Eh,
0: o ikwa o imologile, o ikwa o boetse gape o thabile.
1: Eh,
0: sho! A, re kwele go tswa motho mo kaone wa gore tlhalosetsa botse ka seemo seo e le gore o na le maitemogelo ka sona. Tiny, Mani Pro o go rata kudu a tseba.
1: Mani Pro.
0: Eh,
1: tla go tinja.
0: Eh.
1: Mo tla ka le Facebook le go tsaga la kae.
0: Mo le tlakaleng la Facebook re go tsagala go thobela FM yaka ke dimela gore le ga bya le re gona wena sa gao ke go latlhela maikutlo a gago malebana le tlhogopoledishano ya rena ke re thaine
1: eh ke ra ya ga ka re o ile wa ngopela gore go pala go mpona tsena
0: tsi le la ka ke Prudence mo le kwa magongo o tlongwetsa gona ke re
1: eh
0: aga ere ke go leboga mo gorenyana wa ka mo botsebotse ke thaini ya re mani pro na ke ile ka gopishwa ke motho mme morao ga fao a ngopela tshwarelo a re go ngopela tshwarelo na ke ile ka molebalela go mme ka ikwa ke molorile kudu morao wa gore ke motshwarele e bona ba goranyana baka gore ka nnete go lebalela batho ba bangwe go a re imolla gore e fusha malwetse e bile re tlo dula re thabile e bile yengwe gape ga o dula o thabile aowa o tlo phela lebaka le letelele ka lebaka la gore wena o tlo ba o sena malwetse na e bona ke e bona Ari ke ngomo mo go ranyana wa ka re kong gore na yena o gona go bala na o gona go bala mogwera wa ka timela le nene o lalisa mbana gona mo thobela FM ya le gotla gaso la Africa borwa na ke mani pru wena o mang
1: na ke nna mo tshefu
0: ke wena mo go motse tefu
1: eh
0: mo go motse le sepetse ga botse maloba
1: e re tsipetse ra botse
0: yo nna ke a leboga e tloga ke thabile kudu go ba ke le bone ka ka matlo re balele lengwalo la letsatsi mo khomotse
1: ka se so wa bone kaolo ya bo masume tharo pedi sa le nna a go go tsana ka botho le ka bonolo le go ra o galana ya le ka re mo dimo le yena a ga o re tsikitse
0: Hallelujah. Modimo o re gaogetse, modimo wa rena a re tshwarela ka Kriste yo a re hwetse go di bitsa rena. Mpotse gore lengwalo le o lukushisa byang mo go motitefo.
1: Na ke tshisa gore lengwalo le ke le ra re re motho a go dire di phosho go ska mo kwatela like for like se ba ka a go tsare ke tsarelo a go aro go peki tsarelo o ska mo kwatela go fikhelela
0: motho ga o gopishitse a boa a ipona diphosho tsa gagwe a gopela tsarelo mo lebalele mogumutse a kere ke se o se bolela go sho ka nnete tebalelo ya fodisa ka nnete tebalelo e tlisa khutso meo ye nya rena nna ke go rata bya ngwena
1: Nna ke a go rata.
0: Aga ere ke go leboge mogweranyana waka. Are Mani Pru, are tsarelaneng. Mani Pru, are lebalelaneng tletletle.

0: bjale ka ge modimo wa rena a re lebaletse ka moka moka moka gotlello ke dimela gore le wena motho phela le batho le a gopishana mo le mola na go go thusa gore wena o lebalele batho ba bangwe o dira eng
1: na tsare ke maeta pele ka sekolo e ba tshwa ba tshenyane ya ya ka go bona ka re e bona se di phoso le go pela o go pela tsharelo mo motshoki ka re yena a na go go pela tsharelo
0: haleluya moeta pele wa rena wa wa tlhola ka botlhale tlhe ra go leboga o re rutile thuto ye kgolo kudu le khono o tshele pele go tlhola ele re o arishana o dira gore batho ba lebalelana ke re
1: ee ke go pela tsimedisa papaka
0: motumedishe papago
1: Papa kao dumedi isham kulu janis matlo ki dumedi salamwane su kukhawela matlo. Mamu chala wana ka ina matlo wa belde ya ni lakadi olivia matlo.
0: Bagole bagole ki dumela goro ba fitletse ke molaetsa o batloga ba o theleditse. Ke a go leboga tle wena.
1: Bye bye.
0: Aga ke gotlelle wa ga matoo.
2: Mawe, na o shetse o fetoletse go Postbank Black Card.
3: Awa, ke sa shumisha sasa Gold Card. Libaka,
2: le tshati la mafelelo ke 31 August 2026. Ka morago ga mo Gold Card ga isa shuma.
3: Awi, ke ba ke nagana gore nako e sa le gona.
2: Awa mma, o e dira gona joale pele go tlala. O fetola ke mahala.
3: Ke hloka eng?
2: ID ya gago fela. Gomme o ye lefelong la gausi la go fetola dikarata tsa Postbank.
3: Go lokile. O sanetse go nthusa o gwetsa lefelo la gausi.
2: Go bonolo. Le tshetsa *120*355# Na o sa shumisha sasa gold card. Fetolela go Postbank Black Card pele ga 31 August 2026. Postbank e ka se o gopele PIN go ba OTP ya gago. Postbank ke moabi wa ditirelo tsa ditšhelete yo a dumeletswego. Go na le melawana le dipeelano.
4: Johannesburg, Mosetsana wa go huma le dinala wa go se robale. Ke ra mogopo wa go tlhakatlhakanya merafe felo gotee. Re hwetsa go 90.1 go ba app-ong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, moshate wa tsebo le boithabišo.
0: Ke Thobela FM, moshate wa tsebo le boithabišo. Le nna o kela lesang bana. Nna ke Money Prudence Moleko Marongwa. Metsotso ke senyane fela go ya ereng ya seswai. Bjale ge. Ke tjawa mafelelo felelo felelo yo ile go gore o tlo re bule o tlo ba arbalela lengwalo la rena la letjatji wa gore tsalelela lenaneo o gona o ditjikomana madula ba pile gomme re tlo ba re tjoletsa karolwana yela ya rena ya go tlhotlholletsa bagweranyana gore ba tjole pele go tjea karolo e reng ke tjemo go era show tumela tle wena
1: malaka
0: lena la gagoma
1: ke nna go tsara phata kulem go tse station se go sa ke ha go se kgona go dira ke tsara ma primary school
0: go tsa tsa le ga botse mo go era waka
1: eh
0: re ba lele lengwalo la rena
1: lengwalo la rena le tlo go tsala mo ba hesetsu ke ha ola ya ma e ha ola o ne to mana ma sne ha re tlo gele ba la ga tswe ka le na e go go dira na ka botho le ka bonolo le go ga o galala ya le ka ga modimo le yena a le ga o go tsika kereke
0: Hallelujah. Modimo wa rena o re ga o getse ka Kriste. Mme ka Kriste rena ra gwelwa dibe. Go ara gore nna le wena re tlhwekile. Re thoma bophelo bo boswa go ya pele. Bo ile go gore ke ba go ya go ile. Gotso, ke dumela gore le wena o na le maitemogelo mo tabeng ye ya go lebalela batho ba bangwe. Na o ka reng ge o eletsa ba gweranyana ba rena gore ba ithute go lebalela batho ba bangwe.
1: Enna ka re mo ba re re ka re ba itse go le balla batho ba nka re o le balela go buse ka gore o ka se bele mathata le re shintse o nane ka ona ku o tlo tshwanela gore o fukase mo dilo tsa botlhoko mo pelong ba ka ta o le baletse motho wena o thagetse yena o imoluile
0: wa itukolla khotso o lukolla moya wa gago gore o dilo o thagetse kere
1: eh
0: so mani pru o go rata bya ngwana mo go era wa ka
1: e nang ka rata o di shebe na o la ka di wantsa jila ke ra go la gole
0: papapapa ke di mela go ka imsinne ka le tshila gago mo fe ka pisa na na go ibetha mani pro tumela o mongwe
1: ke mo ke na ga le ke na le ke se na mo tsa go sa kra ma primary school
0: aha mputse wena mo go ra wa kanele a ke re o kwile go tso ba dile lengwalo la rena la ba efeso wa bone a tsa tsamaela masimitharo pedi wena taba ye ya go lebalelana o ikushisha bya
1: ke kusha se ntse re lebalana o ba tsuko so le ba ke ntse go tsamo fasi ka re ding le na a ile a lebalana

0: ntlela o llela bana lena ke soliwa ga moholo a re ka nnete sefoa se ile sa kwa le semomile sona awa se ile sa ba sa bula molomo ka tsela gore go be go le botlhoko ka gona metsetse ke emine fela go ya ereng ya seswai nna ke le boditse ka re sontaga se sengwe le se sengwe sa mathomo sa kgwedi re ba le mogweranyana o e le gore re a moleletsa yena a re bulela lenaneo ka thapelo gomme le go tswaleleng go ba bjalo bagweranyana baka o gona mogweranyana wa rena o e lego gore o tlo re tswalelela lenaneo ka thapelo e reng ke motsietlhe tumela mogweranyana waka hello mogwera wa manipru hello hello mogwera wa manipru tsonna lenawe mogwera wa ka a gomola a re tu tumela mogwera wa manipru
1: Hello.
0: Hey, mogwera wa ka, re botse gore re bolela le mang, o na le mengwaga e mekae, wena o dula kae?
1: Ke mang le tsale dilo ke. Ke nna wa e nine, e le ke dira mo separane.
0: Me tsale bilo, gape nne ke be ke tsale tsale wena. Eh?
1: Ke tsang go pula na.
0: Ke go pula mogwera wa ka.
1: Oh.
0: O mpone kae?
1: Yeah?
0: O mpone kae?
1: A ne ke bula tsene lena. A sa pula.
0: Ke a gopola ke go lebala bjang mogwera wa ka. Gape ditaba tsa sasarakana. Nna ke be ke lebeletse go bolela le lepanta matsobane wa ga ke kana. Le ge go lebjalo, ga gone taba ga se go senyege selo re tla bolela le matsobane lepanta wa ga ke kana bekeng eo e tlago. Wena re tswalelele lenaneo ka thapelo. Re rapelele metsa.
1: Bebe tsa mudini. Le botsa head. Mutsa a otle. Thata a go mo tsatsing. Bona ka le dimo. O re tsale khono bo go ba rena ba ka ntle. O le bala la mna te a rena.
0: O re le balele melato ya rena.
1: Ka moka.
0: Eh,
1: tsa bona ba. O ga tsale khono bo go ba rena ba ka ntle. Amen.
0: Amen. Mogwera wa ka wa botlhale-tlhale-tlhale ke a go leboga kere.
1: Eh.
0: So nna le Armani Pro wa mkgopola nana ke boletse le wena. Ka mo gopola ga botse le ga ile gore ka nnete technology e ile ya ntia mola le mola ka re nna ke lebeletse lepanta go a tswela metsa. Le ge go le bjalo ga go ne taba mogweranyana wa rena lepanta re tla bolela le yena bekeng eo e tla go nqanqa betlhe mogwera wa ka ke a tseba gore ka nnete o bo tloga o dumile gore o phethe tshepiso ya gago. Karolanong ya rena ya go latelela le go šala bagweranyana ba rena morago ka mokgwa wa go ba tlhotlheletsa gore bona ba tswele pele go tšea karolo mo lenaneong la rena la lesang bana ka nnete ba re tseo di sa kopanego ke dithaba eupša le tsona ka meriti di a kopana nna le wena mogweranyana re tlo kopana sontaga se se tlago mo re tlabe gore ipsina ka lenaneo la rena la lesang bana ke tlo leba kgašong ya ditaba mme morago ga fao morutirwane lesedi la ranong o tlabe a dula moo ke ditso go gona a re tumišeng morena gopolang tswelang pele lena go tšea karolo karolaneng ela ya bana ba tseba lenaneong la ditlalemiso go lethabo wa ga mathato le ega mo e le gore lena le oketsa tsebo le bokgoni bja lena a re lebeng kgašong ya ditaba ke dumela gore Stanford Phuthi wa ga matlho o ditse komana madula a ba pele.

ke yona tsela ye e le goreng re tsena ka gona lenaneong la gago la mmamorato wa lenaneo la a re tumiseng morena go thobela FM ya lekgotlagatso la Aforika Borwa. Nna ke Rone Lesudi la Ranonga, ke motho wa setlhako sephadimathabeng, ke mmanta wa nalewa, ke mohananwa, ke motshweneng. Gomme ka yona tsela ye re tsene ka gare ga tsebe ya gago gotlhe-gotlhe mo o tla bago o le gona o theleditse thobela FM ke lenaneo la gago le o bego o le letetse ke a re tumiseng morena ya gago ya moswana noshi ya letšatši la lekgono a e tshwane le ya beke ya go feta, ya beke ye e ka se tshwane le ya beke ye tlago ka lebaka la gore ke taba tša Modimo, ke taba tša Jehova. E re ke name ke leboge Rofiwa a ena fale le taki ge ba re kgotso ya morena e beilwe gare ga lena gomme pele ga gagwe ke go file mang ge se yena the cat car ge a re kgotso ka gare ga ledimo jo gore go na le ledimo o kwe o na le kgotso sefefo seemaema sefefo sa bophelo o kwe gore ka nnete Modimo yena o gona wa go tlišetša kgotso ye e sa tshwaneng le ye batho ba fanang ka yona ao batho re a leboga the cat car gomme re leboga gape le mange se yena setlhopha e se sona setlhopha sa worship house seo e le gore ba rile gore na ba re re leboga Nelson Mandela wa gore tlišetša mmušo o mobotse wa democracy re a leboga magagešo ka taba ya go fetiša mmušo ola wa tlhaolele goba mmušo wa apartheid ke ona e le goreng re tloga re leboga ebile re leboga mang gape e se yena Stanford Phuti wa ga matlho ka lenaneo la ke re ka ditaba tša area seswae re leboga mane Prudence Molekwa Magongwa re a leboga kgaetšadi ka lenaneo la gago le lebotsebotse lenaneo la lesambana go thobela FM ya lekgotlagatso la Aforika Borwa e re ke name ke go botse gore letšatši nna lekgono magagešo re bolela le lena ka botlhokwa bia go phedišana ga botse bia go phedišana ka khutso wa tseba gona le batho ba bangwe ba o ile gore monoka a bana kgotso ape motheletši o tsebe gore ke sepela mmogo le motsweletši wa ka ka mono ke yena Augustin Diphofa ke monoka monna wo ke morwa mogašwa ka sebele o na le nnanke menokeng gomme nna le yena re sesa mmogo ka gare ga lenaneo lona lela re tumiše morena go tloga ga bjale go ba o fitlha ga e betha iri ya lesometee mo mesong ya letšatši la lekgono se le segolo se e le gore re na le lena re a se lebelela ke taba ya go phedišana gabotse ka khutso re lebeletše gore beke ye re leng go yona ke taba ya go tlhotlheletša go šomišana goba go dirišana gabotse ka gare ga mešomo ya rena mo e le goreng beke ye e ketekwa go tloga ka la pele la kgwedi yona ye ya July go fitlha ka la tlhano mo kgweding yona ye ke lekgono mo e le goreng taba ye e sa le thoma go tsebagatšwa semmušo ka ngwaga wa 2014 morero mogolo e le go bea šedi ka mafelong a mešomo le go bona gore bašomi ba tswelelela mešomong ya bona ka bokaone goba gabotse mola ka go le lengwe re le mo kgweding ya molwelatokologo wa rena Dr. Nelson go letlhatlha Madiba Mandela yo a bilego a be a rata gore batho ba phele ka khutso lerato poelano ebile le motho wa go rata go abelana le ba bangwe nna le wena re lebeletse fa gore na a e ka ba re phedišana ka khutso ka gare ga mešomo ya rena re phedišana ka khutso ka gare ga malapa a rena re phedišana ka khutso setšhabeng sa rena re phedišana ka khutso gongwe le gongwe mo re ka bang gona goba wena o duo kgetha goba kgwara wena o duo kgetha gore nna nka se ba lese ke kenyaka goba kweša ka letlalo wena a o kgotsofale ge batho ba thabile wena a o rate ge batho ba phela ka khutso a o rate lefelo la o ba le kgotso o duo phela o nyaka go kgotagotla o phela o nyaka go morusurusu tšatši ka tšatši ko wena aowanke aowa ngwanešo ge ba a sanka ba re seo se diang ke phošo aowa e re re go botše le kgono seo ke phošo ngwanešo phela le batho ga botse ka khutso ge o na le diphošo tše batho ba di dirileng ba bontšhe ka khutso ba bontšhe ka lerato ba bontšhe ka botho ao
ge re lebelela lentsi la modimo mo labukeng ya ba Roma gaolo ya le 12 re lebelela temana ya le 14 e bolela mantsu a bohlokwa tlokwa tlokwa a o ile goreng le nna monoka a mo di a mo pelong ya ka gore ta go thoma le yona ga botsimola ere baba le kaish di pufa de sume ne ika nka ntshabela ya ntshabela bana ke tlaba ke khumana se ba dirisa ka sinti ya ka mogo ke sa kwanang le sona ka gona go mmese se bolo ke gore nna le wena re bolela taba yona ye ya go phidishana mmogo ga botse ka khutso re lebeletse gore letlakaleng la rena la Facebook o ka kitimela mola shetse ke ba bone ba gona ba tsheletse ba thobela FM ba shetse ba ntshitse maikutlo a bona ka fa weleng gore bona ba gonne ka gona go phidishana le batho ka khutso gore wena o gonne jwang go phidishana le batho ka khutso gona le nako e nkile ngwa ikwa gore mo ke ba tshwarishitse gagati mo watse ba kenye ke mara wa fetse gore nke ke ithute go phela le batho ga botse nke ke ithute go phela le batho ka khutso ka bakala gore ke sona selo sa botlhokwa ke sona seo modimo wa rena a se ratago ebile a se letetse go tswa dimaphelong a rena gomme e tlore ge e betha metsotso a ebile ke masomepedi tlhano go ya ereng ya senyane re go fa ditsebišo tša dikereke morago ga fauwe rena re tswela pele re go fa mmino wa rena wa sedumedi e tlo gore ga e betha ere ya senyane re balelwa ditaba ke Stanford Potimatlo gomme metsotso e le sometlhano go tswa ereng ya senyane re boledišana le moruti sefora go tswa ka kwa kerekeng ya AME ka kwa go la sešego ke bona ba re tlo boledišanang le bona ka taba ya go phedišana ka khutso taba ela ke e nyakago e kua bukeng ya Baheberu kgaolo ya lesomepedi o lebelela temana ya lesomenne gore na moapostola Paulose o reng ka yona taba ye o re phegelelang go agišana le botlhe le go kgethega e a sena go kgethego a ka se ke a bona modimo ge o lebelela dibibele tše dingwe taba ye di bolela taba ya go phedišana ka khutso ka lebaka la gore ge o sa phedišane le batho ka khutso o ka se ke wa bona modimo ka baka la gore modimo ka bo yena ke yena khutso o sa kgathale gore na motho ke mofaladi o falaletse nageng ya geno goba jwang morate motlhokomele jwale ka ge wena o ithata lentsi la modimo le rialo nna le wena re re ge rena le yena modimo o o re tlisetša kgotso o re tlisetša thabo o re tlisetša boipshino ke modimo wa rena metsotso e tlo re ge e betha ye metlhano fela go tswa e reng ya lesome ya ba re tswela pele go boledišana le thapelo tsotetsi karoleng ya rena ya ditumišo ka mmino e masomepedi5 goba a kere ye masome a mararo go tswa e reng ya lesome ya ba re boledišana le Nailana Lebogang ka bjale ka seopedi sa mmino wa sedumedi rena re re go wena bjale re re go na le khutso go na le thabo go na le khutso go na le nyakallo.

0: Nalwena Riabulela Fago 086 000 2452. Get to Bela FM 086 000 2452. Mola Bago DM Abashi Badi Rilebiale Bare Lisudi Erero Boche Erero Kuisha Orna Ernari Bonabianta Baye Honalio and Tumeche Molaita Thomas Rasuela Are Moruti Lisudi de Batelechi Hotsong Hopitishana Leba Tuka Kucho Unyakera Piluete. Le khotlelelo Thomas Lenyanyabedi ka kwa Soweto Freedom Park ga ikaka kwa se go sese sephukube ga mama ila kolo betona ka go leboga buti arena me re bone fa gona le molaitsa show ona ba gatishitse thobela
1: mogadi Sophie Mashishe ke nna e phakera one extension moruti wa ka mo mmerekong wa rena ona le motho o na le motho mongwe wa sa nyakeng gore re phele ka khutso nkore ke le ke tsena mo ba re motho shi wa rebelusha ka mo ka ba setsa re shi ke ofising gore ntonyane nyane o shi ofising go ofising ba ho manya wa tsaba ke sa ba tshepe moruti wa ka batla le tjatji la gore aishe nna
0: aishe wena jwa
1: nyane nyane nyane wa tsaka ke ra mafoko ka mo ofising ka ho manyiwa moruti wa ka ke lotswa go ofising ka taka mo ka moreng ka ka botsa modimo wa ka ka lela go modimo wa ka re modimo wa ka o itshwarela a tsebe sa se dirang ke nyaka khutso ke nyaka khutso le mo moyeng wa ka ke tloimela ke motho ke be ke tlele ke lole ke bolae ke malo ke a pele ke tshwere ke stress ka ba ka motho ke bere ka le yena ke nyaka o phela ka gotso moruti wa ka o bile o makeje ke phedishana le yena ka gotso a ke na taba le yena nkore ke no ke mo file modimo
0: amen. Wa ikwa taba ye gore etswa ka gare ga pelo twi re allo cha
2: thobela thobela murutli sudi murutwa ka ka sonta se sebotse
0: ngwanesho
2: murutli sudi ke thoma ka gore ka nete go bolela nete murutwa ka ditlhopo le di tshala tsa audi are a ga murutwa go bolela nete
0: papa re a leboga
2: tshwe ere nna o gonne jwa go phela le batho ka gotso murutli sudi
0: eh
2: murutli sudi nna ntwe ntwe go go tshwarela motho ga ntse tshe phoso murutli sudi o se tshware se gopi murutwa ka murutli sudi lo go dumela go bontsha murutwa ka sudi murutli sudi ke ntwe ke le gore ke gona go phela le batho ka gotso murutli sudi le ge nka kwa motho ba re mpuletse bo murutli sudi le ge go balela murutwa ka taba ye la ke ikwele bare a ke motho Ronald ke ikwele murutwa ka sudi ke ene a ke pretend ke no phela le yena botse o botsha ka rana ntwe dire le murutli sudi o shalang nna mo pelo ya ke tla lokulwa yena di tla ja yena ka ne motho a sampotse e le rokole taba ye ni so mpeke pletse ka yena.
0: Amen. Ke le boga maikutlo a gago go thobela FM ya lekgotlagatso la Afrika Borwa le wena dirabia le ka baka la gore re ga re shiba re ke bona Albert Machete le yena sho thobela
3: hashtag a re tumisang morena moruti lesudi o bolela ka botlhokwa bja go phedišana ka khutso nna ke gopetse go yo a re buša o yena morena o gopela botlhale ore ke phedišane ka khutso le mang ke sa kgathalele gore ke yo a nrata ore ke yo a sa nrate o na ke gopetse o yena mongwe wa mabaka yena yo a re bušago gore a mphe botlhale ke phedišane ka khutso le mang le mang ke Albert Machata le ka sekosese sena mogopo.
0: Ke a go leboga ke a go leboga ngwanetsho re a lotsa motheletsi thobela
4: ntate moruti lesudi le kae
0: re gona le kae papa
4: a re gona ntate moruti lesudi le bolela le Joseph Manana ka mothembisa
0: batho ba Manana
4: ntate moruti lesudi kgotso e tswa mo modimo ene lentse la modimo ke lona le ile nnang gontsha o phela ka kgotso le batho ka lebaka la gore ge re lebelela lentse la modimo le re re lebale tsa gale
0: amen
4: re phegelele ya go pele ke morena modimo wa rena a re tshepisitseng tsone ene jwale ke ka lebaka leo le fang kgotso kara bophelo ba motho go bala lentswe la modimo le o fa kgotso gore kgotso ela e tle e fitlhelele le batho ba bangwe
0: bjale ke nyaka go kwa maitemogelo a gago morena Manana gore na wena bophelong bja gago mola e bang wena go na le nako e nkile wa sephedišana le batho ka kgotso
4: ee ke kgona go phedišana le bona ande ge motho a o diretse ke di sa lokang goba diphoso mo bophelong ke gopola kgotso wa modimo ke ya lentsweng la modimo ka bala lentswe la modimo ka fitlhelela ko o ba le kgotso ka fitlhelela ko o mo lebalela ka lebaka la gore kgotso e tsamaišana le tebalelo kgotso e tsamaišana le go rapelelana kgotso e tsamaišana le toko
0: papa ke ya go leboga modimo a o jo fatshe
4: o leboga nna ntate moruti lesudi
0: aga re a lotsa motheletsi thobela
5: ka mogau wa modimo
0: le kae ntate Vincent Seko
5: rona mosadi wa ka
0: molato a ogo
5: ke rata o tsena ka lengwalo peletse fo ke tla tsena ditabi
0: lengwalo a letle
5: lengwalo ke Matthew 5
0: a re
5: verse

0: 9. Re ba le sonono ke ba dira khutso go bona ba tabisa bana ba mpini.
1: Hallelujah.
0: Motsadi wa ka wa tswa mo letong house na gotlelwa ke go khidishana le ba soka
1: gore. Ge o sena gotlelelo.
0: O ka gotlelelo yo na le yo na tsanje tsa maile le rato e be tsa maile tlhompho ka mahala.
1: Mm.
0: O ba ne house se na tlhompho o ka se be le khidishano le bana.
1: Mm.
0: O bana ba tswa ho phedisana le bona bana ka o khompiwa lo wena o na ka o khompiwa
1: ngwana eso
0: ke ka mo kereng mo letsong e batla o be le gotlello o be le tlhompho o be le rato o tlo gona o di a go tlo gona o phedisana le ba tloka khutse
1: Vincent Seko ke a o leboga
0: mahau wa modimo ko o motswa
1: a ga re leboga re a lo tshabutele tshi tobela
2: ka go mo tlile se
1: le kai
2: re bona le kai
1: re gona
2: ere ke go tsaya di ga makara sa sa ke le mo dikeng o sheno mo mara go tsaya di to le FM
1: ke ba nna ka ka SABC plus
2: ke le mo ke le mo te kwini mo
1: a u batho
2: tobela
1: mwana sho re a leboga re a thagala ga le re theletsa ka tsona tseo tsa mafaratlhatlha a rena o na le nako ye nkileng wa se kgone go phedishana le batho ka gotso ge ke tla thoma bialo
2: a ke go pole di pizza ke tsana le batho ka gotso ka re gotso e bitswa le yona gole
1: ya
2: ngwalo la ba Roma 8:28 e re bontsha ka mogolo gore go botloka ka gona go phedishana le batho ka moka ba modimo ka gotso a pele ka thema ka kwa ke le ka kwa ke gore ke se pela ka mauti go bona go luya ma motho ke tsare mona e matsopane e wa se pela ka mauti ke ra e ke ya mo gausi
1: Mm.
2: Ka mogolo re di tsina ka go phela ka gona a le bile a di tsila go tlhogo re motho a ka re mang di ne di le eng mo ga di ka ne jwa.
1: Ke go kwele ngwana eso.
2: Ra leboga.
1: Modimo o se o fate. Ye me ne metso tso ya iring ya senyane. Buka ya ba Roma gaolo le sume pedi te mana ya le sume seswaye ire. Ge go khonega ka thoko ya lena le phedishane le batho ka moka ka khutso ke o modimo a iratago ke o modimo a ile tetseng go tswa go motho yo a bopilwe go ka seswantsho sa modimo go phedishana le batho ka khutso magagesho a se taba ya gore o direla mang favor a o dira thato ya modimo ke modimo a iratang ke modimo a itabelang a re die jwale
3: lentšu ke bophelo ke se ja di tero jo di putse go ntse go fapa fapana
4: go phela semoya ga rena re swanetse go dula re tseba gore re phelela modimo that is the first thing but sa bo be di re tsebe gore ge re phelela modimo maphelo a rena must be lined up le lafi ora
5: la morena leka o be le nna rone le sudi la ranong go lena ne o la lentšu ke bophelo go tloga ka iri ya senyane go fitlha go ya lesome bosego ge re go tlišetša thero ka moruti maotši pataki wa kereke ya the United Presbyterian Church in Southern Africa phuthegong ya William Mbamba Solomon Dale Maputo tirelo ye e be e swerwe ka la 20 seswai June 2026 lentšu ke bophelo
3: tobele FM mošato wa tsebo le boithabišo a re tumiše morena ke a batho ka moka lebana le yena ka ditumišo tobele FM mošato wa tsebo le boithabišo

0: ba tshoka o phela itlang taba ye ya khotso ye nyaka lena gore re gone gore na re na mela jwang re na mela tshe tsaka se re leboge mangwe se na Ron Kenolo are yalo are righteousness peace joy in the Holy Ghost ao batho ke taba ya mmuso wa modimo a o nya ke go ba karolo ya mmuso wa modimo ge ba o nya ka go ba karolo ya mmuso wa modimo there is love in the kingdom so much love ao are tlang batho ka moka ka gore gona le khutso mmusong wo itlang itlang gona le thabo mmusong wo o tlhoke ya wena gore o tle go mme ge o re o ka gare o tshwanetse go ba le dimelotse ge o le ka gare ga mmuso wa modimo o swanelwa ke go ba le dimelo tseo e le gorenge moopedi wo o opela ka tsona Ron Kenoli na le wena re tswela pele bjale re leboga setlhopha Limpopo Gospel Choir ge ba re Nelson Mandela go ditlhatlha re a leboga ka yona sela yeo me Stanford re a leboga boti wa ka ka ditaba tša area senyane re tla boa re kwa tša area lesome ga bjale re ke name ke go botse motheletši wa Thobela FM gore ka meagong goba phapošing kgašo mo mesong e mebotse ya letšatši re na le bishop goba reverend AMA Sefora go tswa kerekeng ya AME gona ka mo sešego ka mo gomme re rialo ge re letamiša moruti wa ka moruti Sefora re lotšhitše ka leina la morena Jesu Kriste
1: tate lesudi dieta di a fiša
0: ee
1: pelo ga e betse ka tsela e lokileng
0: ee
1: mme re re go wena le ba theletši ba Thobela FM re re mogau wa modimo o be le lona
0: halleluja re a leboga ebile re a dumela gore batheletši ba le amogetše ka diatla tše pedi rena tšatšing la lekgono moruti re tshwere taba ye kgolo yeo motho a rego taba ye uwe wa tseba ke eng lesudi e ya nkgotlakgotla empa re nyaka gore ge re tla go lena bjale ka moruti wa rena ebile le le motlhotlheletši wa rena letšatšing la lekgono re kgone go e tatolola gabotse gore na gabotse bishop goreng go le bohlokwa go phedišana ka khutso
1: tate lesudi efangeding ya Matheo kgaolo ya bohlano verse 9 e re o lehlohonolo ba etsang kagiso gobane ba tla rewa bana ba modimo ke rata re lebelle mantswe a reng go lehlohonolo go phela ka khutso o ba le lehlohonolo go phela ka khutso wa robala ntate lesudi
0: amen
1: wa ba wa lora
0: ge o phela ka khutso
1: o phela ka khutso wa robala wa ba wa lora
0: ena o lori dilo tsa o tshosa
1: ha o lori dilo tsa o tshosa
0: amen
1: o lora manyoloi a matle
0: anamela
1: a fologa ha o robala o na le khutso ntate lesudi
0: hallelujah
1: go phela ka khutso ntate lesudi ha o tsofa le ka pele
0: Awa,
1: o dula o kgatlhisa
0: ee
1: ka lebaka la gore o na le sefatlhego se se dulang se le sefatlhego se se tsejwang ka matsatsi otlhe ga o botse potso ntate lesudi ya gore gobaneng o sosobantse sefatlhego
0: halleluja
1: go phela ka khutso ntate lesudi go fokotsa kgatelelo ya monagano
0: go phela ka khutso go na le letlhogonolo la gore motho a phele bophelo jo bo bo botse
1: bo bo botse ntate lesudi bo bo kgatlhisang le a o emo sa bolele le batho ba batla o bolela le wena gobane khutso e na le kganya ya modimo ka mogare
0: a re mangwalo o moruti tlatlhamola
1: ntate lesudi lengwalo la ba Roma 12:18 le re ga o ka etswa mme ga e le ka lona le dule ka kgotso le batho botlhe tate lesudi e re le batho botlhe
0: a e kgethe mmala
1: a e kgethe mmala
0: a e kgethe ore o tswa nageng
1: e a e kgethe ore o tswa nageng e feng a e kgethe ore o bolela polelo e feng e re le batho botlhe ntate
0: le batho ka moka
1: ga e batle go ntate lesudi wa motseba kapa ha o motsebe nthwe etswa bukeng ya morena ditaba tsa morena ha di fetolwe ere le batho bohle ntate lesudi e ka re ke kema ka maoto ra bolela le batho bohle ra bolela le setšhaba sotlhe re re le batho botlhe
0: phedišanang le batho ka moka ka khutso
1: ka khutso ntate lesudi
0: a o phele ka khutso go ya ka kgetho ya gago ya maikutlo
1: ha o mo kgethong ya gago ya maikutlo
0: a
1: o kgethong ya morena
0: o kgethong o kgethelwa ke morena ke ena ga botsege o phela le batho ka moka ka khutso o dira thato ya modimo
1: ebile modimo wa go okeletsa a go hlonolofatsa a hlonolofatsa le bana ba gago
0: ka baka la go phedišana
1: ka lebaka la go phedisana ka khutso
0: bishop go na le batho ba bangwe khutso ya ba e rate batho ka gare ga mešomo ya bona batho ka gare ga malapa batho ka gare goba mo ditseleng goba mebileng ya rena wa tseba o di o khumana o bona gore ye ge e ba ke phadišano a se phadišano ya botse o mongwe a be a o botse gore nna botsebotse ke di o kopana le wena ana mo
1: ai
0: re kopantšhitse ke mmereko fela ka ntle ga mmereko a se ka ntsentšha dilong tša gago
1: hai tate lesudi go na le lefelo le leng la borapetsi mafelo ao gana khutso
0: ei ema pele bishop lefelo la borapedi
1: lefelo la borapetsi lona le no ema moo mare batho ba ba tsenang ka mo gare ga lona ga ba na khutso le sefela se ba se opelang ga ba se opele ka go ratana ba saile ntate lesudi ga ka ra lokisae ya ka tlong ya morena
0: khutso e thome moo
1: e thome moo gore lefatshe le kgone o bona
0: lefatshe le kgone go yetša rena
1: rona re tshegwa ke lefatshe gobane ga re na khutso
0: lefatshe leo le a kwana
1: lefatshe le re shebile gobane ntlo e tlameleng e be le khutso ga e na khutso
0: ye e tshwanetseng e falale ka khutso
1: e opelang e rorisa morena ntate lesulu ga e na khutso
0: ai bishopo ai bishopo
1: a re tlogeleng tse dintseng ntate lesudi re re re na le mosebetsi ga moruti a se na khutso le moruti o mongwe mare a namela sefalana ga mamoruti a se na khutso le bomme mare a rapela ga khwaere e opela pina mare e sa ratane ka re na le bothata ntle tlogela tsa ko ntle ntate lesudi
0: re thoma mo
1: a re thome mo gore mosebetsi wa rona o tlo oloke
0: o be bonolo
1: ntate lesudi ke o raya ke re mosebetsi wa rona ga o sa thome ka mogare ga khutso e se teng mo gare ga kholoro le baebele re e
0: tshwaai
1: dintsho ga di loke
0: ge o sena khutso oa letela gore na sefela sa ona se ntšhitswe ke mang
1: ga o opetse
0: ge se ntšhitswe ke mmasefora a ke lebelela kua
1: ebile ga o se rate
0: etse o opelela modimo o wena o reng o a mo rata
1: ebile sefela seo o bitsa le batho ba bang gore ga e se nna ke se tlhabeletsang ga le opetse
0: ai
1: ga o se tlhabeletsa ba sena khutso o tla bona ba ya ko ntle one by one mare ke ka mo ntlong ya morena tate lesudi a se le balapa la rona
0: khuetso ye mpe
1: ke ntlo ya morena a se rona moago ola o bolala le tempele tate lesutsi
0: amen
1: ga moya o sa loka lebala
0: tja so taelo ya modimo ke gore phedišanang le batho ka moka ka khutso
1: tate lesudi bakolosi wa boraro verse 13 e re le mamelane Ere me kare ebong le ebong ya naling komang le ebong. Jwale ka Kriste a le hauhetse. E tswang jwalo.
0: Hallelujah.
1: Tete lesudi ebile khutso ye e o nang le yona. O sa batla advice kapa o utlwa motho mong a re o tla etsa wa ba le khutso. Khutso a se ntho ya setlhopha ke maemo a pelo le konotung le morena.
0: Le fele le rwalana le lebalelane ge go na le yana go le taba le e mongwe bo ka Kriste ge a le lebaletse le lena le dire ka mokgwa woo.
1: Ka Kriste.
0: Ah,
1: hallelujah.
0: Hey,
1: lele na li direka mokgo.
0: Hallelujah.
1: Ke tele sudi.
0: Re
1: bolela taba.
0: Hey,
1: ya bophelo. Re bolela taba e lukisang setshaba.
0: Amen.
1: Re bolela setaba. E reng ke eme mo ke bolela taba ya setshaba. Mare le lapalaka. A ke na khutso. Le molekane a ke na khutso le bana mari ke batla o isa lentswe se tshabeng.
0: Ai bishop,
1: a ntate lesuti.
0: Khutso a e go wena.
1: E thoma go wena ntate lesuti.
0: A se selo sa se tlhopa.
1: Ke ntho ya ha o le morena ntate lesuti.
0: Amen.
1: Ha we converse ntate lesuti.
0: How we
1: hona le batho ba bang tate le sudi ha ba tshwere maemo ba tlhokisa batho ba bang khutso. Bo mama mosebetsi ba tlhoka khutso.
0: Hey,
1: bana le mo dikgaisano tsa diaparo.
0: Hey,
1: ha o mong a apere o mong a ne le khutso o re o kgaisana ntate le sudi yo
0: ba phadishana.
1: Hatla o ba botsa gore ho ba neng go sena khutso e nna taba ya hore o nahana hore
0: o ka o no fita ma
1: o ka o no fita ma
0: ao
1: a ntate le sudi
0: ao
1: khutso ntate le sudi e re ke eme ka maotho.
0: Eric would you let her cana, it will look at him.
1: Ah, Tateli Sudi. Ricky ever come out to Ricky ever come out to Morena Wak. Ricky ever come out to Ricky ever come out to. Who's we tell a monkoyan motor commonat? Ong khamonat mari go sena khutso mo gareng ga hao
0: ai
1: ong khamonat
0: o tshetse fufu we fafaditse
1: mari ha ona khutso
0: ai
1: fufu le leona e fela pelo gore ke tswa neng mo meleng o ho ba ne mele o le nna ha o mphi khutso ke re ke fa melo mo khamonat mari na le melo a re tsamaisang
0: ai. Pevumu ya hana.
1: Ya hana.
0: Senkhabo se se ya o latula.
1: Ya latula.
0: Ah wa banna. Kabakala go tlhoka khutso. Ge o nkhabo sana nke o be le khotso.
1: A go belle le khotso.
0: Eh.
1: How lobo o lobo botsana ntate le sudi.
0: Eh.
1: Bo botsana bo.
0: Eh.
1: A bona le khutso ka mogare.
0: Ah.
1: O sa tshosa bo botsana ba hao.
0: Eh.
1: Ba go makalla. Gore kanti ke jere motho ofeng mo meleng waka.
0: Le maswane di ya o makala.
1: Ntate lesuti.
0: O re motho wa tshwanelwa. Ge a pentile melomo ga botsi le manala a gagwe o lokile o komo botsi.
1: Ha rotse di miriri ya bona ntate lesuti. Motho wa tshwanela mara ha na khutso.
0: So.
1: Hai ntate lesuti.
0: Bishop yaka kerekeng ke kwele ebile pelo ya ka e betsa ka lebelo.
1: Ha yaka kerekeng a itse ntate lesuti.
0: Eh.
1: Yaka kerekeng ya bapula.
0: Ai.
1: Kerekeng o ba o le gholgota. Mare e ba ka motho ya na le mpelo ya tseba ngo rurumilwe ke mang.
0: Hallelujah. So Bishop, are you kidding me like a guy?
1: Telesudi
0: ari kitimele ka gae tate shu ka iri ya pili ka iri ya boraro ke ona abuya o eta opela o ka re a gona phoshwe di ile o tshe ipsina ka tshe ipsine nka tsona mosadi le bana ba letse ba tlhobayela ba sena boroko ge a boya o ya arama baati ge ba bolela gore ke tshelete tsha
1: ai
0: wa ba khantsetsa gore ke yena ha ile motse
1: jo
0: papa o na khutso
1: khutso ya ha ntate le sudi itlisa thoha ko mo bothumba hae khutso ya ha ntate le sudi ha yetsa mesebetsi a yetsa utlo dula tsene mo dikotsing ka koloi utlo dula ana le malwetse bila lwalisa le molekane wa hae utlo dula a etsa bana ba hore ba be ba mo lebelle ba lebelele gore bana le motswadi ba bolele mantswareng mo rona ha sa phela
0: so motho a re nna a ke na mmago ba a ke na tate ka lebaka la maitshwaro a gago a go se phedišane gabotse ka kgotso le batho
1: le go sa tlhompe botho ba batho o etsa gore a seke a ba le khutso
0: ene se sengwe kore bishopo motho a ka se phela noši
1: ha e ntate le sutu
0: setšhaba se a monyaka
1: ga se nyake yena ntate le sutu
0: ee
1: ba rata se a nang le sona ka nakonyana
0: ka nako yona ye
1: ee yena a ba rate yena ba shebile mokotla o tletseng ga o fela mokotla oo ke gona lemogang gore go na le hae
0: ke gona a thoma go tseba lapa la gago
1: ke gona a thoma a bitsa molekane wa gae molekane wa ka a sa mmitse motho wa modimo
0: so ka gore dipene di fedile
1: dipene di fedile
0: mma we papa we phela le bona ka kgotso phela le bona ka khutso go sa kgatha le batshwereng ga ba tshwara eng
1: ee
0: phela le lapa la gago ga botse le tlhompe
1: le fesiriti
0: molekane wa gago o ruteile go ba se a rutege
1: mohlomongwe
0: ebile ke yena o išitseng sekolong gore o be kaonana ka mokgwa o iponang o le kaonana ka go
1: morate
0: morate mohlompe phela le yena ka khutso seke wa monyatsa seke wa motalela
1: tatale sudia batho ba ba rutegile ba isitswe ke batho ba bang dikolong ha ba ya di-parting le di-meeting tsa maemo a kwa godimo ba ba tloela gobane ba ba tlhabisa ditlhong ba lebetse gore batho ba ke bona ba ba ba boeletsang gore ba bolele sekgowa se se tele
0: ao batho ke yena a dirileng gore o bonwe
1: ke yena a dirileng gore o graduate
0: ke yena a ntse a o rapelela gore di o sepelele ga botse
1: ke yena a ntse a tlhoka boroko go bona gore o fumana bophelo tate lesodi e re re tshware kganke wa bona go na le ntho engwe e senyang lelapa ga motswadi a lwa leng tate lesodi o bitsa bana ba tshwara meeting ba bolela taba ka motho e mongwe ba feleletse lelapa lotlhe la tlhoya motho la tlhoka khutso ba lwa dintwa tse ba sa di tsebeng re re mo batswading ntshang bana mo ditabeng tse ba sa di tsebeng le lena le tloele olwa dintwa tse le sa di tsebeng
0: gape ka gare ga lapa ntwa e kgolo ke gore le yo ratana
1: Leno bontshana tsela
0: le di o bontshana le go heletsana la tshola pele ka bophelo ga botse ka khutso wa tseba moruti ke lemogile gore ge motho a sena kgotso ke kgopela wa dima le ntjule a ka se pretend go ba le kgotso
1: ibile ntate le sudi a ke le adime kere ha batla go nna le kgotso ya mo expose ka gore matla le monkgo wa kgotso ga di utlwane le ditshwano tsa ko montle tshwano ya ka mogare e etsa tshwano ya ka montle gore ba bone gore mathata a teng
0: o ka sebe le kgotso mosomong o sena kgotso ka gae
1: o ka se be le khotso o sena khotso lwana ka bo
0: wena ai o ka se gone o phidishana le batho ka khutso wena ka bo wena ka re a ga o sokolela khutso ye o satsebe gore gore wa iduma wa ekwa ka matlhatsi bile ba bangwe re dumedishana ka yona khutso ye re dumedishana ka yona khotso ye empa modimo a re thuse gore e tswe ka gare ga pelo e be selo sa rena e sa ganane le maikutlo a ga
1: khutso khutso ha ina maem khutso ibile ha batla khutso
0: ei
1: na batho ba bantsho sa ntate le suti ke motho a khalifile a graduated
0: ei
1: a beile di nepetsa ha e ka pa di certificate tsa di PhD
0: eh mo le boto eh
1: mara a se na khutso
0: ai
1: o bona certificate se wa go le boteng se phiakhega ka go ne se re motho o ha emele nna
0: se a o gana tsho se gana na le wena a modimo a re thuse Bishop re dire eng gore re phedishane ka khutso gona le batho ge re bolela ga biale ke bana ba motho ke ba golo le morato wa tseba ke bo sesi le bo buti ke bo malume le bo rangwane ke bo ragadi ke bo abatsenelane ge ba kopana mo ba kopana ba di o lebelelana ka dintlha tsa matlo ba feta ge ba dumedishane ba no dumedisha ka ela ya gore motho o tloetse o dumedisha empa khutso ka gare ga pelo ya gagwe a ego re dira eng bishop
1: tate le suti tlamehile re tshepe modimo
0: amen
1: ntho e tsang khutso e tswe mo gare ga lelapa tate le suti re a ema ema o mongwe ya bokodi o mongwe ya bophirima ha tla ka molaetsa utlang ba re ke ena ola ya etsang gore bophelo ba gao bo sa tswelela pele mare ga o na bopaki ba taba eo ga re ka tshwarana ntate le sudi go na le monna wa mong wa mefilosofa o re modimo nthute go amogela dilo tse ke sa kgoneng go di fetola mme o nthute go amogela dilo tse ke senang tsona ke nne le motho wa kagiso le khutso
0: so bishop moroti sefora pele re rapela Jesu Kriste o boya go baruti wa ba gagwe o re khutso e be le lena
1: ka mo morago ha hlolo ya dibetsa rona
0: ge o sino tlholelwa dibe modimo le tetse gore o be le khotso ka gore o tlhatsitswe dilo tsa kgalepelong ya gago
1: ibile go tlhatsiwa ntate le suti ha wa tlameya go nyatsa ba ba sa tlhatsiwang a ba bone bophelo ka wena gore sa le motho a tlhatsitswe o fetogile
0: Kriste o re ke tlole nne ya khutso mo labukeng ya Johane kgaolo ya 14 temane ya 27 o re khutso ye ke lefang yona ke khutso yaka ga se ka fao lefaseng le nne yago khutso ka gona
1: o re ke e ke lefang yona
0: amen
1: a se e ka lefatshe e lefang ka gona ya lefatshe ntate le suti le akaratswa mo beketlang re ka tloga re sa dumedisane go na le motho ya tseneng ko tshimong ya edemi ya rona ya tumelo a etsa gore re lwe mare ga o le mo morena jesu o tla ba le khutso
0: halleluja moopedi wa lutere o re khutso e teng khutsa fa khutso e teng e ngwaneso khutso e gona e nyaka wena o tle go khutso o gone o khutsišwa le maima a o lebaneng le ona
1: ga o tla go khutso tate le suti o sa tla ka lebitso la kereke o tle ka lebitso la jesu
0: amen
1: o tlo fumana khutso yeo e o e batlang gobane ga o ya ka lebitso la kereke o mongmola ketsa gore o felele ke khutso wa tloga wa tshabelakwa go tshabelang teng wa e tlhoka mare ga o dutse go jesu tate le sudi go na le batho ba ba nang leng khutso ba sa tsene kereke.
0: Amen.
1: Mari ba na le khutso.
0: Hallelujah. Mm. Bishop are rapele.
1: Are rapele ntate Lesu.
0: Le fasela rena le tlhoka khutso.
1: Le fatse le senyehile ntate Lesu.
0: Khutso le ya go pedishana le batho ba o ba sadule go nageng ya gesho. Ba o ba sabele go gona geng ya gesho ya Afrika Borwa. Le bona go hloka go pedishano le bona ka khutso. Le bona ba pedishane le rena ka khutso.
1: Le bona ba bone gore le fatse ke la morena. Le makokokoko a lona.
0: Amen. A re rapele monga.
1: A re rapele. Le bitsong la ntate, le bitsong la mora, le bitsong la moyo halalelang. Modimo wa rona re a o rapela. Re o rapela mona re eme mogana le modimo wa kgotso. Re opela ka pina ya bosetšhaba. Re re morena boloka setšhaba sa rona o fedise dintwa le matshwenyego. Re fe khutso morena mo gareng a maphelo a rona. Re fe khutso mesebetsing morena. Re fe khutso dikerekeng morena. Re fe khutso ditseleng morena. Re fe khutso re robetse re dutse re tsamaya. Khutso ya hao e fetisisang kutlwisiso yotlhe. A e be le rona ba botlhe motho mang le mang a fumane khutso ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta. Amen.

0: Hallelujah, hallelujah, amen. Tshepiso tsa modimo ke enge le amen. Re a tshepisitse tseba gore go tla ba byale ka bakala gore a bolele maka ke modimo mo ba gona ke modimo ra matla botlhe. Re ke na meketse tseba ka se re amogele le sogana le nailana le boganga. Re a go tamisa ngwane so ibile re a go amogela go thobela FM ya le go tla gatsola Afrika borwa le nane o la rena la re tumise morena ka re lwana nya rena ya ditumiso ka mmino. Dumela.
1: Ra le tsa tiro ke thome ke thome ka medisha lena moashi ke dumedisha le batheletse ka moka batho bela FM
0: le tsagetse
1: aw ga lwa ga lwa go modi mo re sa lefa
0: amen moga o kona o le tswereng wa le fitlisha fa go thobela FM ya le go tlhagatsa Afrika borwa ngwana sho re ile ra bolela lo wena nailana o tlile ka fa o diraga tsa twi gona ka fa
1: ena ka fa
0: Viale o tloga mola re kopanang le wena ka lebaka la gore mola re be rena le wena o be o bolela ka leeto la gago la thobela FM Gospel Festival or now fitlile byang Viale go tloga mola o tswa go ka fa gona mangwa diragalang ka leeto la gago la mmino
1: yo re re opola ga botse o tloga fa o re be rena le gati le gatisho ya Barking Live Recording e be le gausinyana le nako yena yela mara re fele ntse bile ka moga wa modimo dilo ka moka tsona disepela ga botse ra gona go gatisha album ye ba e bitsang Essence of Worship so be ile ngwa go feta ka me ene o tloga fa o fitla ga diwa tse re motlo le boga modimo ka ge thobela FM e dirile motlo ye ndire diretse motlholo o mogolo gore re tle re be re kgone go fitlha mo re leng ngwana mamotlha
0: so ke mešomo ya thobela FM ya le go tlhaga sola Afrika
1: yo thobela FM
0: ka mogao wa Jehova re a leboga ngwaneso bjale a re lebelele fa gore na go tloga fa ka gore go na le kosa se single ya ditshepiso e be ngwala ke mang go sei
1: ditshepisho tsa gagwe engwe tse ke nna la tsentwa o tshegisha ka gosha ye go gore be ke tloga ke tswa ke le mushumong ke tswa ke le Middelburg ke tla gae batho ba tsebang N11 ile ya ka thuko tshela ka kwa a ona dikoloi ba le ke tsepela ke mara ke atle e ke tsa maka tsela yo ke tlala ke montsho sho ona re ditshepisho tsa gagwe ke eng le amen ke a bua ke tshe se ba ke tshe se la tegeng sa ka ke a gati sha ga nyane nyana gore montsho ke skatla ka le batla yana ka mogwana o ya tshola pele ya pela o tloga fa o ra thoma gape ra bona gore a wa man question tro ke kusha ye ka gona go gola maphelo a batho ka bona ke ga ge ma motlhabile re gonne go ya ga tisha o fitla ga re jwatse gore ditshepisho tsa modimo ke eng le amen ge yena a boletse wa phethagatsa
0: amen viele a re bone ngwane sho ke yona kosha ya gago ya mathomothomo ya go gatishwa ye
1: ka nne
0: professional
1: yona kosha ya mathomo ye ga ke ga tishitse
0: Mwana
1: ga go pola o tloga gale bola ka thobela FM le nya ka dikosha ke re yo go batho makae awa ka bona gore awa ka morao ga o tloga o tlo o wina sa phalasela sa thobela FM Gospel Festival ga bona gore a re no ga tishang gore re tle re gone ba le mmino ka gore ba le tedi ba bantsi ba thobela FM le ba bangwe ba re lang le bona ba rata mmino wa rena o ke ra bona gore a re no ga tishang gore re tle re be le dikosha tse batho ba gone go detailetse
0: aga Mike Mse magolo ge o tsena mo industry ya mmino o bo lebeletseng se segolo
1: yo be ke lebeletse gore batho ba tle ba fole ka kosha tse ke ba fantsona monna mmino a se mmino fela ore a se ntwe e thabishang batho mara ke ntwe ke bona gore mmino wa ka ke tsela ye batho ba ka gona go tlhakana le modimo ba ka gona go kwa modimo ba ka gona go fola ba ka gona go lokoloa ba ka gona go re lotse ka moka tsona tse di ba imelang ka mmino ka o theletsa mantsua ke a bolelang gore mmino ntshula ba re le ntshule ke le ntshang gore le ba le theletsang ba tle ba gona go fola ka lona
0: ngwaneso kerekeng o dira eng ga botse ge o re o ile kerekeng se segolo se o tla bo se dire ka kerekeng ke eng
1: yo na kereke ya gešo banna yo ke lotse ka moka gore le ke le botho bele ba mkhuri ka iputisha ke re mara ba right mo balongwa gore ke thoma fase ka ntongwe go kerekeng kwa re bitsa thapelo thoma fase yena mo ra rapela o tloga mo wa ntshiwa dikosha ena ka mogwana o wa MC
0: ka mara
1: worshiping team gore re di tshwara fase o thoma fase ka o yepela di worshiping song wa ya go di chorusing wa ya di feeling mara di fela tsona ha ke dilo tsaka ena ka mogwana o tloga mafelelo o thoma mathomongwe fitla mafelelong a tirelo ye re bang le yona ko kerekeng
0: tshwarele bjale nna le wena re fete ke mo mabenkeleng morago wa fa o re boa re tswela pele
2: ditaba tse di botse tse di bose di thoma mo Hyperland kgwetsa 400 grams Nespresso sachete ka 44.99 Eversoft tissue tse 18 49.99 350 ml Top Society Body Lotion 9.99 2 liter Excella Cooking Oil 65.99 1 kg Heartland Porridge reka tse pedi ka 15 rand fela re polokwane gausi le City Center Taxi Rank Mokopane Plaza le lephalele Marula Mile Hyperland the best price guaranteed in your land
3: Mawe, na o shetse o fetoletse go Postbank Black Card.
4: Oh, ke sa shomisha sa sa Gold Card. Libaka,
3: le tjati la mafelelo ke 31 August 2026. Ka morago ga mo Gold Card ga isa shuma.
4: Awi, ke ba ke na

0: Oh yeah, just to be close to you, Commodores. Melodia boiketle go thobela FM le go tlhagashela Africa borwa. Test Love ke ngwa di koshetse ro file go tsona go tsha go Freddy Jackson. Ro file gape mo di long a re has paint my love Michael Lins. Metsarna ke le sometaro le biche iringia le sometaro. Hey. A sa go na le se ba sengwe sa go makatsa ga o tshitse o tlhakana le motho a o boledisha a o gatla go ba wa mogatla. Ke nya ka re bolele. O mosadi monna shugo le tlhakane kae kae molatong mo le tlhakaneng gona toropong mabenkeleng go parara ge o tlhakana le ena a o boledisha wa gatlhega ge o fetsa go gatlhega go atla nako ya gore letle le kopane gabedi wa kgwetsa se sa tshwana le mola a ke tsebore ke ya kwagale tšatsi lela o tlhakane le ena wa gatlhega mane o ba le kgatlhiša le botse ke monna ke mosadi o ba kgatlhiša le ga botse nako e le tlhakana ka yone nako e le boledišana wa kwa o kgatlhegile bjale go tlile nako ya gore jwa letaba tša lena ditswele pele bjale le tlo tlhakana gape ka morago ga o dira motlhomongwe ba re re ontšha re oiša dijong le tlo tlhakana gape ge le ye o tlhakana gape jale ga e sa le motho ola motlhomongwe ga a sa tshwanela ka tselaela motlhomongwe tšatlile ebe a o baka yona ka tsela yone eo fela ga a sa tshwana le mola a re bolele na o makaditše ka eng o tlhakane le ena la mathomo a kgatlhega ge le tlo tlhakana la bobedi o makaditše ke eng o ba le bjang ka mokgwa le gore bo o sa lebelela ka gona 082 869 1645 082 869 1645 o makatše ge o tlhakana le ena la bobedi ebile motlhomongwe taba tša lena tša saya felo o makaditše ke eng ye e le gore ga se o tlhakane le yona ge o mmona la mathomothomothomo a go boledišha la mathomothomo ge o yo tlhakana le yena la bobedi o makaditše ke eng a re rekiša 082 869 1645 a re kwa gore na o reng wena o ka kwala molaetša o ka romela kgatišo ya lentšu
1: ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo tša semolao ka theko ya fase Merero ya rona ya go fapana ya akaretša tšhireletšo ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o šireletšwa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tša tšhireletšo go tlhokofatšwa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tša go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tša rena di bonolo letšetša ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena Miraro kamoka ya karetsa tefo ya beili go fitla go 5000 rand. Ba Clientele Legal o khotsa keletso ya semolao ka mogala di irintse masome pedi nne ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Eh, 45135. Clientele General ke the speed mo letse go ke morekisi wa insurance ye o se go ya bophelo. Bona dipelo online go dirishwa ditifetso tsa tloelo.
2: Selati geng se fatana geng le kana pendla gago
3: o kwa gala pele thobele FM mona bongeng.

0: Man of the match, man of the match.
1: Ntobeni. Hayi ngiyaphila baba.
0: Ujabu Sikhosana nokhuluma nawe. Ntobeni njenge la Witbank.
1: Alright Sikhosana.
0: Eh ikangenzakalela le nto man of the match nami. Kodwa ngasheshe ukuqaphela iphuzu lokuthi abantu ababobaba bayathanda nje ukuthi bekusabise befuna ukubona ukuthi ubuntu njani. Bavele mina ngikhuleka nodaba. Kuba yinto njalo nje into zami zihamba kahle kona kukhona vele ukhuluma iqiniso kuyenzeka lokho kuyaneyivuthi ngiyabonga man of the bash ngithanda umculo wakho odlalayo fethu
1: hayi nami ngiyabonga baba ya ke jabu erale nna ebile a ntiragalela taba ye napile ke tlhakana le motho wambe e fela a re nako tse dingwe ba leka go tshosetsanyana ba o bone gorena o tla tia na mme fela yena ka matlhatsi tša gage disepetse ga botse ke bona kgatiso ya lentsošere ke kwa lena ka
2: motobelaae
1: re gone lekae ga le o timeletse
2: wenaaoorokeaaatsreke kuitse go a ntiragela ntho e bolelang ise ya ntiragela wa tsea ka ba ka mokgwa mongwe o ka re o tlile a re sesole ke motšhamile mara a ke morate a e tholola gare ko ra notano ba ka mokgwa mongwe nkgama jala
1: gorega
2: gore wa banna aketetshola kore kateng ya ke šiša yo ile a ndiragela wa kwa papa
1: Alright, gape a e sale thobela man of the match ke kopane le motho a kgatlhiša a mpoledišara fana dinomoro tša mogala o rile ge a tlotla re kopana gape a tla a apere le kepisi like a apere diaparo tša go monganga ya monno o apere dikobo tša go monganga gape ga e sale that guy ola wa go nkgatlha kua mabenkeleng be ke sa bone le gore o na le mokhino mpolae alright ka motho bangwe le mokhino ke se e le gore ga se wa tsherata ga botse yo ke mone ne a kutile meriri a trimile ditedio a le botse yo ge ke boa a dia ka afro a boa ka afro a tlogetse ditedio di tletse maledi wa ka moka sefatlhego se sa bonagale yo a ya ba yona e le ampone ya ke mang na mogadi sophie re le bogatlhe magešo nna ke tswile ke bone melaetsa lena ke e bitše the just lady show o gona ke jazz e o e phela go ya latela quite time to play johnny g le nna ke man of the match

0: na table for three go tsela family ona mo shate ke botsa bo ithabishi o ka metso so fela e ma so me peditsela re tjolo gona fa le iringile ya bele na go kile go a direga gore o direle motho solo se se botse ka pelo ga go ka moka what's ba mo direla solo se se botse ka pelo ya ga go ka moka ya re ga fetse go se amogela motlhomongwe a go tshwara magwagwa go ba go tshwara ka tsela ye ile ngore ile ya go kwishisha ya go kwisha botlhoko nna re ka gore go kgwedi ya Mandela re ka gore go kgwedi ya Madiba kgwedi ya monno e leng gore ka moka re a tseba gore o lwetse ditukelo tsa batho ba bantsi ka Afrika Borwa ba monna o e leng gore bona o tswile ka mokgwa e leng gore a ka tswa ka gona go dira le go phetagatsa a tse e leng gore Afrika Borwa ya ditlhoka monna o e leng gore a ka sesimane ba re o be a se selfish o be a sa itebelela a le teng monna o e leng gore o be a itebeletse ebile a lebeletse le maAfrika Borwa ka moka monna o e leng gore ga ba a dira dilo ba direla le ba bangwe na wena go na le sa ileng gore wena o kile wa se dira ka pelo ya gago ka moka o se direla motho mara ya ba ile gore ka morago ga gore motho a hwetse se a bego a se tlhoka o mo diretse sona ka pelo ya gago ka moka wa kwa o ka re motho yola o bo sa swanela go kaba o mo diretse sona e le ka tsela ya go tshwara ka gona ka yona e le ka tsela ye ileng gore le yena o e tshwara ka gona e le ka tsela ye ileng gore motho mongwe o dira dilo ka gona dilo tse ileng gore di feleditse di kwisha wena botlhoko wena o ileng gore o tshwile ka makatana mane go nnete fa gore wa thushega go netefatsa gore wa holega go netefatsa gore o motswela mohola mo bophelong e fela o na le regret o na le boitsholo na o na le go ikwa o ka reng ke bo sa bo mo direla selo motho yo e le ka lebaka la gore motlhomongwe o bona ka mogweleng gore o itshure ka gona aba busha a tshwara wena ka gona re tlo go re jemela itshala ya lena le megala go 086 000 2452 ka metso tso fela ele some hlano re ke la gona fa le iringela ya bobedi
1: Gopola mogale go litlatla Madiba Nelson Mandela
2: Hastings Bonanga Bonango Mandela
1: Tobele FM go tlotleletsa go dira ka go loka go abelana ka dijo go ba go tlhoka go thusa bao ba phelago ka malwetse ga mmogo le go tswela pele go fana ka thekgo ye ke kgwedi ya thata Madiba Tobele FM Moshato wa tsebo le boithabiso. Dilatswana mosila. Mo jazz yo e phelago.

0: Watshana fela go Timmy Thomas. I tla go ena re why can't we live together? Are ke le bakaleng re sa ratana, ke le bakaleng re ka palla ke go dula mmogo biele ka ma Africa. Re ke le bakaleng re ka palla ke go dula mmogo biele ka boabuti, bo sesi, bo mama. Hey, ke le bakaleng why can't we live together?
1: Sidishi say so tabisha ka mantjwa ba ga se ba o se ba petjwa le ba bangwe.
2: Let's go.
3: Happiness market.
1: Timmy Thomas.
3: Redwin.
1: KV.
3: Dr. Moloko Mashamaite.
1: Who led the host?
3: Promise Makhwale.
4: Ke le bona nane o le o le a feta o ka moga ka bogolo.
5: Sela ye ke le na ko sa ye le go feta go ka gona bia le.
1: Man of the match.

0: gore ya tshwereng papadi ya tshela le khono ke Zitha Smith a thushana le Nolita ke bona ba le goreng ba tla ba lebeletse papadi ya letsatsi la le khono ke nya gore ke ba felletse ka mkana bona se tshontse sa ka sile sa gawa pila nako ge ke di balata ba ya bo malokwane e fela re kwile gore yena Smith ke na tla ba a tshwere papadi ye ya mathapeng a letsatsi la le khono mo le goreng e tsona stopa sa yona TS Galaxy re ba bona ka mo go bapanne ka ona ba ba re ba ne go shumisa formation ya 433
1: a ba boele morago o gopola gore papa di tsa bona ya mafelelo ke ba ile gore ba ithupile ga botse ka nnotse nne go ete kgatlhanong le ba matla boswana deep proof ladies le bona ke ba ile gore a sa ka ba latswa le ntla le ete deep proof ladies ke ba ile gore ba le bona ba lebeletse gore motlhomongwe ba ka gwetsa ntla go ba je tharo a re tsebeng pa fela tsatsi la le khono TS Galaxy ba tswa papa di nya bona ba thupile papa di ka nnotse nne go ete mo godimo ga dinotseuwe le Andras Meda o e le goreng ke motlhabadino ka setlhopheng sa yona TS Galaxy o e le goreng ga gona tsatsi la lekgone le o ya le ka mokgwa le gore re bone ka gona a re tsebe gore
0: o gobetse o bontshitswe dikarata
1: a re tsebe
0: abantsha
1: tshedimotsho empa fela ke mo ile goreng re tlobe re lebeledišiša gabotse gore na tsatsi la lekgono le ba ka šomašoma jang setlhopha sa TS Galaxy ge re lebeletse Richmond ladies FC ge ba bapala le ditlhopha tsa go tshwana le bo Mamelodi Sundowns le bo TS Galaxy ke mo ile goreng ba tloga ba palelwa ba goga boima ba tloga ba goga boima kudu-kudu ebile re lebeletse le gore ba tswelela ba le provinceng ya Northern Cape ba e tla gona fa DR
0: ba sepetile telele
1: ke sa se
0: mongwe
1: goreng se tsea matla a dibapadi
0: o sepela nako e telele mothetsi wa Thobela FM stopper sona TS Galaxy Queens ba tlhatlhwa ke Sizwe Lucky wa ga Sibiya ke mo ne le gore ke ya go plase tlha sa go feta bantse a le gona re ke le botse gore na ditlhopha tsa tsona di panne ka sports sefe o gona Dineo Magagula ka tse sa bolesometshela ba balwa Ngonya jersey ya bobedi re filwe jane ke mo captain jersey ya bone non tlefe tielela ya bolesomete matlala wa sishweni ka jersey ya botlhano Nicole wa ga Michael jersey ya bolesome go ntse homba tsetse masumpedi seswai mo ya le goreng zito zinto wa ga sinazo jersey ya bolesome sinyane ndumiso wa ga manangela jersey masume nenne re lebogile wa ga phale tsetsa masumpedi tsela le gontsi homba tsetsa masume pedi seswai a re bele setlhopha sa yona Richmond ladies o gona ke Gabi Dineo tsetsa masume tsela Tshepiso Gadebe jersey ya botlhano Thandeka wa ga Nkambi jersey ya botshelela Ntaoleni Dlamini ya botsinyane Aphelele Adams le some ne bonolo Thama tsetsa masume tlhano Anamphuti masumpedi pedi bona tshego wa ga mhlabi jersey masumpedi tlhano maphuti tapala masumpedi tshela o nthatile ka jersey ya bo lesome seswa le Ntaoleni Dlamini jersey ya bo sinyane o nthatile ke yena mo kapteni wa setlhopha sa Richmond re bela bela e le gore papadi e thomile magareng ga ditlhopha tsa bata ka tsona setlhopha tsona Richmond e se e le gore re boletse go lebelela record ya bona mola setlha sa thomang motho a ka gore batho ba dutse ka ntlong a hona mabati a le ra a tswalela ka gelo setlhopha se mo dipapadi tse tharo go bile dino tse lesome tse tseneng kgatlhano le bona re boletse gore setlha sa go feta bentse re sekaseka le batlisano mmogo gore setlha sa go feta setlhopha se se ile sa ba le dino tse dintsintsi tse di nileng kgatlhano le bona tse masome a matlhano jale ge ba ka tsitsa le bota ke the girl ke mo e le goreng setlhopha se sa Richmond mathata a bona ka sefe
1: ka nnete ka ge re setse re bone dino tse lesome ke tse dintšhi kudu go lebeletse dipapadi tse tharo tse e le goreng ba setse ba di bapetse setlhopha se sa Richmond re lebeletse le gore setlheng se dipapadi tsela ebe baba ba palela botse ka magete ba sepetse ba ile ditlhopheng tse dingwe go tlile dipapadi tse diso a na di tla gotlhana na
0: motheletse wa Thobela FM le gore malokwane o bona phoso kgatlhano le madino e fela o ka re ke ba ba setlhopha sa Richmond ba ba rete papadi magwagwa kgole ba e regile kara di 18 ge a ya go e tshwara Magagula ba le goreng ba mo thula fao re le karolong ya mathoma papa re tla gopola gore yena makagula ke mo ba ba madino ba ba kaone ka monageng ya Afrika Borwa o ile a thopa sefoka sa madino mo kaone go fenya motho wa go tshwana le Auntie Letlamene motho ka re ga se taba e bonolo nne a se taba e bonolo Auntie Letlamene o na le maitemogelo la gore o tswa di papatsa tsa tsela fa so roke papatsa tsa afkhone ge yena makagula o ntsha kula botlhoko bila dutse fase tlhenkhe go me ba bitsa ba thusa pele gore ba tsene ka mara patlelo ba gone go mothusa re re bolela ka mora le ko mongwe yo a ba rokela setlhopha sa first touch yo le goreng o tshepetse o ile o nyaka mafulo a matala o motlhopheng sa yona Tears Galaxy e Queens ke man ke yena homba
1: gontse
0: homba wa dirisa matshupetsa a ke tsebe gore o tseba eng ka yena homba
1: homba ke mmone kudu mengwageng ya go feta ga ba ralokela setlhopha sa first touch ke mmone ka mokgwa e le goreng papadi o tloga a e raloka gabotse ka gone ebile ke mo e le goreng o tloga a napile a tere papadi ya gago a ešhite maemong a godimo ge a seno fitlha setlhopheng se sa Tears Galaxy ka gore re kgonne go bona a nosa o kgona go nosa dilo
0: o bogale ka go nosa dilo motheletswa thobal fm o emeletse madino wa setlhopha sa yona Tears Galaxy Queens e le go dineo wa makagula ba e tlhomile o lebelela ka mokgolo gore di sepela ka gone mo karolong ya mathomo ya papadi setlhopha sa Tears Galaxy Queens ba iša borwa mola setlhopha sa yona Richmond ba iša leboa wa e tlhomofatshe madino o tlo e tlogela bo morago gore ba e rage bo babalwa mola morago ya ba le gore wa motlolela a wena e ragebele ka madino mola gare ga lepatlelo ba e busa ebile ena a namphute ka mola bodikala tswa patlelo ya ba le gore ba re kwa setlhopha sa yona Tears Galaxy Queens ba dira phoso fao the Queens ya ba le goreng ba tsetsha loto mola morago wa itse gore le kwa pele ke na tapala tapala ga e rela kwa pele e tla tswela ka ntle ka bodikala tsatsi ba le patlelo papa di sepetse metso meraro le fela Tears Galaxy le fela Richmond go tswa kwa province ya Northern Cape ha bo Hungry Lions e ke bo ya Hungry Lions re bona gore na batho ba utswa ba bo Hungry Lions ba tata ba go besa wa tuka o bana setlhopha sa Tears Galaxy setlhopha se bontsha gabotse gore ba ba tloa ba e le setlhopha se maatla ba rala ka ntle ka bodikela tsatsi ba lepatlelo e tla ba kgolele gore tla foswa ka matswago o wa e fosa gore ye kwa pele e le go mang se yena senatso ba le gore molagare lepatlelo malekwane o bona phoso a ra ebe kgwele ya setlhopha sona Tears Galaxy Queens taba ka re monna mosadiso o apheredirisa bolesome ya o apheredirisa bolesome papa di sepetse metsotso e ka bang e mine mo karolong ya mathomo a re bone o le ka o retlelwa ka kgoleo a re bale kwa pele kwa morago ba tsetsha loto ke ena bonolo wa ga thamang a ba le goreng molagara lepatlelo ba isa ka mo bodikala tšatši ba e rapeletsa bopanatlhego wa ga motlhabi ba gona ka mola bodikala tšo ba patlelo ka re kano ya tlhopha sana Tears Galaxy Queens kwa morago ba e thiba ya tswela ka ntle ka bodikala tšatši ba lepatlelo ke ena mmatlala wa ga sešweng ka re e ba ngwela gore matlala ka re a ka se kgone o ba matlala e sentse be mmatlala ka utswa ka mo Pegasfort ya ke bone ba ngwela matlala ka re ke mmatlala wa ga sešweng go tswa Pegasfort o theetswa thobal fm ke sepela le mosekaseki e le go wena eke wa ga tshwedi ke eke the girl ka mo bodikala tswa patlala ba re kwa tlhopha sa yona Richmond ba le ka o batla bolepela di 18 kwa mora ba tsetsa loto ba boe le yona ba apere marukwa matso ka ditirise tse dikhwebedu Tears Galaxy Queens a re bona ba tla tlhaka kgwele o le ka o retlologa fao jani ba tsa khonba bisha morago ba bisha morago a lebelele o le ka mo batamela mari kwa tlhopha tsana Richmond mola morago ba di kwa tlhopha sa yona Tears Galaxy ba era loka le madino wa bona e le go wena dino wa ga magagula wa e gapa dino bo isa kwa letsogong la geng langele gore ba tle le yona wa e gokolosa wa e tsia wa era loka kwa pele ba re loka pele o le ka batamela mola sedikotiko sa ba ra patlelo ya ba gore ba tla tsetsa loto ba re kwa tlhopha sa Richmond ka kwa bodikala tsa tsela patlelo ya ba gore o nyo ko feta o ya kwa mre kwa setlhopha sa yona Richmond ke ena ponatshego ka re di 18 mola borago ba tima mollo o tla le setima mollo ke ena go ntse gopa a re bona ba tla dirang ka kgweleo karolong ya mathomo padi e le gore sepetse metsotso e ke bang e metlhano ke bona setlhopha sana Richmond ba leka gore motlhomoe ba iroke ba batlele yona ga botse
1: aha ke ka mekgwa e le goreng re bona metsotso ebile e shetse e le e metlhano ge re beletse papading ya go feta setlhopha se sa Tears Galaxy be shetse ba nositse nno ya bona ya mathomo ka Leandra Smeda ka motsotso wa bone
0: motheletse
1: go bona gore tsatsila le kgone le o ka re go tla ba bothatanyana ehe gore ba noshe nno ya ka pele
0: re nyaka bona gore ke bo mmane ba le ba kgona go fetla pitse ya ga botse ya gagatha botse re nyaka bona gore o ba e fetla ka tsela efe Tears Galaxy Queens not Richmond not ka re loke mathomo ya papadi re lo kwa pele madino wa e thiba dino wa makagula wa lebelela wa e gokolosa wa e gapa ga le ka mo dipaleng tsa gabo yena dineo wa makagula wa lebelela gore na a re le ka tsela efe bantse ba e gapa mo motho wa lebelela gore le ke eng mongwageng e fetile wa ditlhatse di fetileng phadišwane be le magareng ga Mamelodi Sundowns le University of Western Cape jalo ka re Chiefs Galaxy e e ra wala pa le rena re one mo tabeng ya phenkgišane
1: o gopola gore setlhopha se sa TS Galaxy ba thomile go ba gona go dipapaditse tsa Hollywood Bets Super League ka ngwageng ola wa 2023 ba ba reka sona status go tswa go Vasco da Gama
0: ke go gola go Western Cape ya
1: ye ke gona ba thomileng gona go ba gona empa fela ba go ba tsene ba ba ba feleletsa ba tswile maemong a boraro
0: Mutiletswa tlhola fa mpapa di sepetse metse shupa tsa le noto Chiefs Galaxy Queens noto stopa tsona Richmond ba tlhaba tswa le patlelo ba ile o futa mola mogara le patlelo o re ke yanga mola mora ba ithiba e le go yena aphelela Adams wa lo aphelela Adams ya ba lo ba ba ba tsena kgwele patla le yona ba Richmond ba ikhunamela mola bogare ba le patlelo o nya ka o feta o re tshaba re fete wa ithia o isa mola ra patlelo o gone kena bonolo bonela e tsheka mo budikala tsa tswa le patlelo kwa Richmond ba nya ka tsela ditsela ga di a bulega ba gana o di bula ba tlopa tsona TS Galaxy e khwetse ba re male kwa pele mola garela patlano ke Richmond ba ba lo ba itshwere ba bitsa morago o gona thandeka a re bona ba tlatlela ka kgwele ba itsheka mo botikela tsatse ba le patlelo ba re go tlopa sa Richmond ba tsena ke re tlopa sa TS Galaxy Queens re male kwa pele ga re male kwa pele ba lo gona mme go tlopa sa yona TS Galaxy khwetse mola ba re batla itshireletsa gore tswele ka ntle e tswele ka ntle ke yena a phelele Adams ana le number request tlopa sa yona TS Galaxy Queens e le go manga ge e sena re lebogile ya bana gore wa gana ba itse ba ifa ba re ba Richmond gore ba ifutse ka mogare mo karolong ya mathomo ya papadi a re bona ba tla tlhaka ka kgoleo ba re mala kwa pele ba tlhopha sa yona Richmond ya bana re mola morago ba to ba tswaletse ga botse a hirala ka ntle a re ka ntle ke melwaneng ke botshabelo re tshabela gona melwaneng papadi sepetse metso ke bang SSY a ke te ke na le bosakaseki e ke toke wa ga tshwene
1: ke ka mogwele goreng setlhopha se sa TS Galaxy jalo gona ba thoma go boela morago ba bona gore ka nnete setlhopha se sa Richmond ba tlile ba thoma go ba tlhasela kudu-kudu ke bona mo bogare ba lepatlelo ba kgona go thupa dikgwele ga botse a ke tse gore na tšatši la lekgone le re filwe jane ga botse
0: a ke mmone botse
1: ke mmone ga botse le nna
0: ba molokoletse ka moare dipotla tsa bona ba Richmond
1: ba molokete
0: moraloko maitemo la makakaka
1: ba fana ba fa banyana banyana captain
0: ya
1: mo captain captain wa TS Galaxy Queens
0: moraloko pele tla ka bana 18 ba emetse ka kwa botikala tsatsi ba le patlano wa itswala le ba ithiba wa ikitimela ka tlhopa sa yona TS Galaxy Queens isa lo kgwele ya kotse tla tla tlhopa sa Richmond ka ra 18 a tsho a itswara a bia mo fase e le wena dinio kabe ke bo dinio ba ba di biane
1: dinio makagula
0: eh le dinio ke gabi ke gabi
1: dineo ke go dineo ka mo
0: ya
1: ke khale a le mo stupensela sa ke kabai
0: ke kabai ya
1: ke kabai ga botse ke kabai dineo kabai
0: e se go gabi
1: ke khale a le ka stupensisa yona Richmond ile ka selatela na go tjela sane le bo ba di bapali tsa go tsana le bo Samson ba ba ileng go University of Fort Hare ba ile ba tloga ba dira ga botse ke ka fa go botsang ke re setlhopha se sa Richmond se thomile go teka-teka ge bo bona bo Samson ba thoma go sepela
0: ba sepela ka bakala gore mo le University of Fort Hare ka rona le mathata a mantsi a o go bona gore ba palela ko go futha dipapadi nako nngwe o diralane ka University of Fort Hare
1: University of Fort Hare tse tshela mabane ba paletse go fitlha papadi ka nako ke mo ile goreng go bile le ditabana tabana go ka re ba sa ishoga shoga taba ya bona
0: gore ba tshele dintlhatsetha
1: gore ba tshele dintlhatsetha
0: ba dilwela
1: sa esemve
0: muthele tsho thobala fa papa ni sepetse petse tsa ka ba ile so mekena le ek the girl yeah
1: ba ni ashoga shuriwa
0: eh de tsho ana ka mo liking ya basati
1: ka mo liking ya basati dia bo
0: dia bo wena
1: re ka no ba re sa ibone ka le tlholelengwe empa fela ka mogodi buang ka go bana
0: eh
1: ka go tsadi dia bo
0: o ikwetse botheletse free kick ka ntate 80 tsa tlhopha sa yona TS Galaxy e khwentse bo kapteni o re thuma mina rumane nna ke tla le shumela free kick ye lo re ka bakotse ba ka se shireletse ga botse TS Galaxy Queens go khola kotse kotse arbot a itlogela gore ba irage ka ra 18 le bota la go tia la Jericho la tlhopha sa TS Galaxy Queens ba irela kwa botlhabatsi ba patlola tsola ka ntle salmona papa dia thoman a gona mraloko le re bontshe ka re tselwane sa le papadi ya o tlhoka o futla ka o motsotso
1: ara bona le dikhutla
0: le dikhutla
1: ara ya di bona sa tshware di bona empa fela setlhopha se sa Richmond ke ba ile gore ba pateletsa setlhopha se sa TS Galaxy gore ba ye ka le shakeng la bona gore ba bagwetse ga botse ba bagwetse ga botse plan ya bona e tloga e ba shumela ga jwalo le ya no la bona le tloga le ba shumela wa fitla ga jwalo gore ba khone go na pele ba tlhakatlhakanya le morago la stopa sa TS Galaxy
0: moteletse o thola fa papa di sepetse metso le sumepedi isa le fela TS Galaxy Queens le fela Richmond Lady Siki papa di ya like tshele gore ba di arrange ka dipa tse pedi super era super rise pele papa di rega sa ke super ke super era mo mamle sandals ba le maimo apile yeah arbo ba re le kwa pele ba ithiba re ka tlhopa sound report o le ka gore tlo ka kgwele a re tlo la ga botse a tsa kgwele romela kwa pele a re le kwa pele ba tsentsha maoto ba tlhopa tsona TS Galaxy Queens ka radio 18 ba le gore nge kwa morago ba thibile ba Richmond ba ka lokolegelo gore nge ba gona gore bo bojane ba le gore ba batjela ba tsheka kwa bodikela tswa patlo ba fa ntauleni wa tlhamini tlhamina tsa kgwele a itsa ka bodikela tswa patlo ba le gore mo fa yona ka morago ya tswela ka ntle kgwele ba tla fotsa papa di sepetse metso le sobetara papa di sepetse metso le sobetara wa lebelela gore na tla fotsa go mane e le go yena tsinazo tsinazo wa e fotsa ga e fotsa kwa pele ba emetse kwa morava le ka o tsetsa moto ya ba le gore nge ba ba ithiba ya tswela ka ntle ba gona bo mapula tapala
1: a stopa sa TS sa Richmond a se se se be se ra loka gatlhanong le stopa sa ka mo go ke ba bona
0: le khone
1: go tlamini ke ba gore ba tlhoba ke thintile matsetse ba tlhoba ba boledi tshe go pula gore ba tso papa dingwe ba tlhabile ka nnotse tlhano go le fela gatlhanong
0: stopa mamelo sundowns hey
1: super era
0: Diabua. Kaba ka go pala tsona stopa sa Richmond ladies se tlhasa o futa ge ba papa tla tlhopa sa Durban ladies ka dinotse se swao le fela ya ba le rawa bo Durban ladies le bo Royal AM e be le mebutla ye ye le reng e tshutse ka koloi o ba tsfata da ke mebutle le gore ba ne o khumana o hwile motseleng ba topa a re bona ba ka tlhopa sa yona Richmond ladies ba itse ba go batla ba tsadi ba le patla le papa di sepetse metso ye ka ba ke le sobende ba fosha ka mara le patlo ba fosha ka mara le patlo ke mana ga tsena matla se tshwana re bona batla ka kholeo ya tshwala ka ntle jingwe yele go renge re bone ile dipetogo mo papang tsa kgodla maoto tsa basadi ke gore ba taolo ba tlilele mogwa ola wa gore go be le mekit ya dipapadi festival e gona o thoma ka la botlhano festival ba ona mokitlo o futla ka ka la more
1: aga
0: ke go se tsiba gore ya ba shumela te ba mkhutuna
1: ke bona ka re ga jwalo ya ba shumela ka bakala gore re lebeletse ditlhopetse go tsona le bo super sound bo JVW ke ba ile gore ba rana ke ba bona kutu ke ba ile gore ba shuma mo letsatsing go thoma mothomo ireng ya boshupa o fitlhela iri ya bone ke fa ile gore ba kgona go bapala dipapadi tsa boshe go kala botlhano
0: bo kheleng tshwaretse ke ba shuma madino ke mmone wa ba banyana
1: kudu stopa sa yona Mamelodi Sundowns le sa tlhopha sa JVW ke ba ile gore dipapadi tsa bona bontshi ba bona dipercent tse masome senyane ba shuma
0: lebaka ke gore dipapadi tsa basadi a di su tsa ba professional ba sa a tlhatlhata ba gore likitle ibe professional
1: ka ge ba bontsha super era
0: le super rise
1: go tlotswa ditlhopha tse nne ka mola napile ke mo ile gore go tlobe go ena le di playoff
0: timka wa tlhomi yona likane ya professional mo ile gore ba ralokile ba tlo kgwetsa mogolo wa kgwedi le kgwedi papa di sepetse metso le some tlhano isa le noto TS Galaxy noto Richmond ladies ile papa di ya liki ar bona gore ba tla iraga ka tsela efeng ka mo botikela tsatsi ba le patlelo mo captain unthatile o tla ra kgwele yetelle I ratwi I fam madino dinewa makagula I fam madino dinewa makagula re le kwa pele bona gara patlelo ba emetse pere kwa tlhopha sa yona TS Galaxy Queens ka livelo la mutla wa lebele ba le go renge ba le khotro o ila o tshikudu o ba o iragetse pele kudu mora le kwa tlhopha sa yona TS Galaxy Queens
1: pa mo apara ile ba babedi
0: ba
1: morago di papadi tsa yona Richmond abanye go bona selo tshetsela le khono o tloga bana pile wa tsa ba bo file seta go atia ba re di a ke go
0: ba bo file mama mara la dieta a hona seta sa
1: go pasa TS Galaxy ba re ka bala ga shi ba bona ba ga kanegi ba ka re ga tlhatlha mmungwe
0: gone ba re bona yena mmadini wa tsona tlhopa sa TS Galaxy Queens dino ma kagula a ba tshwara engwa di kgwele tshelo ba di ragile ba le gole
1: ba le gole
0: o ya ka mogho o tlhalosang thaloko ya tlhopa sana Richmond Ladies
1: ke di set piece tse dintšhinyana tse e leng gore re di bone ebile di tswelela ka letlhakoreng la yona Richmond go ba go fitlha ga jalo ke bone gore setlhopha se sa Richmond se tloga se iswere gabotse empa fela se e leng goreng ba se tlhoka ke gore ge ba fitlha kwa pele ba se ka raga dikgole tse di telele setlhopha sa yona
0: Richmond
1: gore ba kgone go neeletsana
0: gabotse ba tsena le yona kamara di 18
1: le yona kamara di 18 se sengwe se ka dira gona
0: Mutelcho Thobela FM papadi sepetse metsetso ele tsometseswa noto TS Galaxy Queens noto Richmond afita o nyo gora mo pele 18 a tsura tireng ka kgwele a iphasa ka langele a isa kwa botlhaba tsatsi ba lepatlelo gore ba tlhakanetse ba raloke ba ga bona le tlhopa sana TS Galaxy ba ka le bona bo Nicole wa ga Michael bo gontse homba bo yena senazo bo yena re lebogile
1: phala
0: ehe ehe ke re bile phala
1: kwe le goreng o ile a ba palela tlhopha sa University of Pretoria re le phala
0: o University of Pretoria ke mo bo gona o nang le o la wa manamela wa madino
1: ya ke ena gore University of Pretoria wa go tswa mo moletsi
0: wa go tswa mo moletsi a ke tswe na o sa ithutela bonga ka bula da a re bona re go tlhopha sa yona report ka go ba botlhaba tsatsi ba le patlhalo papa di sepetse metsole sobe tsinyana a hola tlhopha tse le gore sino shitere sabe ile mkhanya patlene wa itsiya ile go yena dino gabia aitsa aitsa ka mo bodikalatsi ba patlelo gore ba e gape patlelo yona a phelela Adams wa nna ka kgoleo ba e fina o nthatile e tlamene ba motjela yona kwa morago patla e sireletsa ga botse ba Richmond Ladies ba itse kwa letsogonge la go ja kgoleo ya ba tshia ya tshola ka ntle tatlhelo ka TS Galaxy Queens ka botlhaba tsatsi ba le patlelo a re bona ba tla dirang ka kgoleo o e fosa ka mogare ga le patlelo re mpatamelene ke mora le kwa setlhopha sa yona TS Galaxy e le go yena fatela a re bona re tla dira ka kgoleo molana la patlelo a bona mogagabo a sa Roman Nicole Michael ka ka
2: re ya tsa sona o le maswa di bona o magonte go mme ke setsa ka sa go sa ga uta se pure gawe di tsaka tshe pedi tshe singa wings le di chips original packet for one ya KFC ke ya magonte ka bitla
3: eh fela ge o nya ka sengwe sa magonte e bile se latswega hwetsa damn packet for one ya KFC e niele ka setseka sa kgogo sa ga uta so se pure gawe di tsaka tshe pedi tsha dang singa wings le di chips bjale ke moro wo ge
4: original bucket for one khatlanong le dunked kgetha karolo ya gago ka 42.90 fela KFC o tla itatswa menwana tsena kfc.co.za go hwetsa tshedimoso ka botlalo
5: ga re ge dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
0: Mutheletse wa thobela FM re bokarolong ya mathomo ya papadi marastopa sa TS Galaxy Queens le Richmond isale noto noto matlhakoreng ka moka re bone moraluki wa setlhopha sa TS Galaxy Queens ba mo go baditse ke na go ntse homba ke moraluki wa setlhopha sena Richmond e le go yena maphuti tapala a ke tsebore malekwane a tsha maikarabelo a gore a mofe karatanyana mmotshe karata
1: go le ka mogwele gore ke bone papadi ka motsamayo o iketlileng Condieva ke mo le goreng o ba a re o tsiya kgwele o intšhetsa ka ntle go ntse homba o tswetse ka ntle ga mothalo fa e le goreng o rile ga ewa a wa ka letsogo la gage la go ja
0: ora ora
1: o o tseletso go laga go la go
0: o di gobaditse
1: o di gobaditse wa le ka mogolo re ke lebeletse ka gona.
0: Eke the girl. Arbona freaking as topa sa United Galaxy Queens bo captain a tsa khola re mala ka rad 18 kwa mora ba le ka o itshila ba le gore nge ba ska dira phosho Richmond ladies ba re mala kwa pele mola bogare ba le patla ba ne go tjoka mabele o tsetshaloto ga tsetshaloto a bua le yona ga botse e phila fetela wa le bala ka khole ba re mala kwa pele o tsena le yona ka gare ga di 18 bona o tshile madino dindeo wa gabia re boletse ka gore isa le mola papadi ya thomang re bone khutla o ba kona ro thoma o bona
1: kona ro thoma o bona
0: mola papadi ya thomang ye le gore sepetse metso ye masumpa dipedi go le batlelela ka kwa letsogonge langele are wa fitse le ka re wa fitse ba re go ba bedi ba se tshiba le gona ba tlhopa sa Richmond
1: ba tlhopa modishitse wa ga Nicole Michaels ba motseba gore hey ga ka swara kgwele ke letsetse o fitile empa fela ga no swara kgwele fela ba tloga ba mo apara.
0: Ya go ba khutla ma Thomas lo ba sa Thiers Galaxy Queens ka radio 18 go ile botse ba re ba rara kwa bra ba ithiba ba ntshama kotsene ba tlhopatsana Richmond ladies ba siplanela ka botlhale di ba bua le yona ka kwaletsogong langele ba salana ka mokare na tlhopa sa Richmond ba le go thoma go tlwa kwa morago re le karolong ya ma Thomas re ba le kwa pele ba nya ka mane ge ese yena yena mosetsana fa matla tshwane a re bone wela fase ya ba le gore malokona ra wa papa ja ga itswele pele ba itshiya ba tlo isa ka mo letsogong la go ja arbone akakoba garata ya ba gore khuleo e ba paletse ene o ikobile ga botse e sepela fase e ke the ke
1: o ikutlo ga ikobile ga botse e sepela fase ya gwetse lotho la ga Nicole Michaels bone gore ngi
0: ke litsetse e fela o ba sanetse mola a ba lumile
1: a ba lumile a iketlile ga botse empa fela kholela ya ikela re filo jana a mo
0: captain this is number 4
1: ai tumi.
0: Ei are nna ke te ke ga ithoma nna
1: ke ya ke thoma wena Michael tia kholishi
0: mara lebella madino wajima mo lebella ga
1: madino go la ka mogolo ke motse ba go tloga gala
0: o motse eh
1: gana ka mogolo
0: eh o kwa tlhago mmelo
1: kwa tlhago mmelo
0: o tle jo tlhaba papa di sepetse metse tsa masimpedi di phala di alla ka kwa le patlelone ke tsa Thiers Galaxy Queens ba o rata monate ka mo la pengla sukatse ka mo stopping sa Thiers Galaxy
1: go kore ba
0: ka tlhoko la bana le basadi
1: wa tsana ya phala ga botsotsi
0: noto Thiers Galaxy Queens noto Richmond madino ile go yena dineo gabia waitsa waitsa kwa tlhata patla tsepiso gadebe le ka o fita fao ba re go tlhopa tsena Thiers Galaxy Queens ba e kuka tla ka ba re 18 kwa morao ba ithiba ba itshireletsa tsetsa loto mo pela di 18 itibantibat ka tlhola tlhopa tsana Richmond if you clear Thiers Galaxy ka bitse tsa patlalo jane rumela kwa pele patlana le yona camera 18 ya khala no wa ithiba ya tshola ka ntle ikhutla ya bobedi a wa bele be bele ba fitlile
1: a bele ba fitlile ba bona ka mogoile gore be ba bapala ka gona a ke tsebo gore be ba re banya ka go bona gore na Richmond e tlile ka eng na empa fela ke se ile gore se ile senya ka go ba go tsentsha kotsi ka ge ba ba gatelela le morago la bona la stopa sa United Scalas ke nne tlo re mo captain o rile go bona gore a e a e a re tsogeng boroko
0: ba tswile boroko ba tsoba sa Thiers Galaxy Queens ka radio 18 bona se ka tsena motse go le ba ishireletsa e be se tele ka mogare e fela e sa phila ka mo botikala tsoba ba bona yona gore ba e kobe go nyakea batho ka mala radio 18 ba Thiers Galaxy Queens bona khogo ya fita house le di go padile e bile botlhatlhi e wa emema e le go yena sizwe lucky sibia o re ke le bona gore le mo tshuma lena le mali ya ka
1: ke di kholetse le gore ndi tla ka yena mo captain wa setlhopa re file jane ba bona go mona gore o gona go kitima le line ga botsa a kitima le yona
0: o tsama ka mothalo
1: o tsama ka mothalo a ntsha di kholetse di botse kudu fa le gore ng e di kholetse ga di ba khwetse bo homba ga botse ga di ba khwetse bo Michaels
0: e sa le mo la papa ya Thomas Thopa tsana Richmond ladies ga saka ba khwetse khutla mola le gore ng ba ba roka kgatlho le bona le go Thiers Galaxy Queens ba khwetse di khutla tse pedi e ba tsontse ba di tshumise kwa morao tsa tshaloto mo re go thopa sa na Richmond ladies ka botikala tshe ba patlelo ba re kgwele o e gumile bona ba Thiers Galaxy Queens papa di sepetse metso ma tsompedi tshila botheletse wa thobala FM tsate what's it bo le bitabi show mo latelo khone wa ga machipa kondeva bo tshora maro pokita fa mane ka tima mane mo go fitile ngwana ke epile ke etile ke epa ke di potholes o tlo wa phala bo rao fitla Cape Town.
1: Nete go bona.
0: Ya. Yela ga 20, ha ke botla go a 20 ke tsa peke, ke fa e gile na epe.
1: Hey.
0: Papa di sepetse metse ba sepetse shipa ba karolo ya bathoma ho fotsa kole, ba emetse ka kwa botikela tsa tsiba le patlolo, ba re kwa tlopa sa yona Richmond. Ba ra ba tlhelo. Ka botikela tsa tsiba le patlolo ka o tshireletsa mola morago ba tshireletsa go bane, ba ka faletsa ba dira khutla ya boraro. E le go yena mora ka tlopa sa na Richmond, aphelele Adams. Aphelele Adams ba ra ha e goma, e tla ba khole re batla ira utlwa kwa mora. Batla ira utlwa kwa mora. Ele not a test galaxy queens not Richmond ladies ra kgoleo ile futa bala bogare ba patlelo ba emetse ba le goreng ba re kwa tlhopa sa yona Richmond ba tlhakanetsa ba gana ya ba phonyoga ya tswela ka ntle e tla batla tlhelo ka Richmond e phonyogile ba re kwa tlhopa sana tears galaxy queens o e fosha ka matsogo ile go yena Thandeka Thandeka Ntambi Thandeka Thandeka
1: Thandeka Ntambi ko le goreng o tloga bapala papa di ile goreng e tloga ne le tseno ya gago go tshwakwa morago ga ba tlhoma dikgwele yena le aphelele Adams ba tloga ba gona go neeletsana ga botse go tshwa morago ka sephetsa yona Richmond ladies ka fa o bona gore aphelele Adams o tloga theoretse go bolela nnete o tloga re le setlhopha ka magetla ka ba re motho re le
0: setlhopha o surwele
1: o bapalela
0: o tshere sefapano o surwele
1: o re bapolange nna
0: o tsere jo tlhola fa papa le sepetse metso ba sepetse e bile ba tla dipeto go mo ke u tsene mo le gatong la ntaoleni wa Dlamini ntaoleni Dlamini mo tlhopeng sana Richard sa tsana Richmond ladies o apara tsere sa botsana ke rratse ba Richard e gona ka kwa Richards Bay e tjo kwa Zulu-Natal province e fela six tlhopa tsa basadi Richmond ladies ka mo le botikala tsa patlana o le ka o feta a feta o koba kgwele ya tla ba re ete kwa bona di ba ka tsheba di hwetsang tsa unwesa tears galaxy queens le nya ka re motlhatla a dire tsona ape di tla ka hana ka mo le tsong la go ja ke mo
1: khontse hompa
0: eh
1: re filo ja di crossed di tswela ka le tlhako reng la go ja
0: eh
1: la tlhopa sa
0: ke mo ba sentse ba je gone ka hana ka mo
1: ga di fitla ka gare ga di 18 ga di khotse motho o ka di feleletse
0: No, to tears galaxy.
6: Tobela FM. Mushate, what's up on the way, Tabisho?
0: Mutele to Tobela FM, Papa Disipeche, Mitsutu, Matsumpe, Disinyan, Isa de Noto, Tears Galaxy Queens, Noto, Stopper, Sir Richmond, Lady Sil, Papa Dialiki, Yabasadi, Way, Twaraki, Madi, Nolona Dino, Wagabia, Rumalaka, Pililo, Futa, Mulabare, Ba, Lepatala, Wala Molotong, Lamanga, Esena, Bonolo, Bonolo, Wala, Kulio, Kaka, Kaja, Patalo, Ayr Malaka, Pilo, Patrika Mabelo, Wela, Slomaraki, Wagabo, Eloho, Yenam, Mustanafau, Arka Fita. Ebile na bona ba le goreng ba tsentsha maoto ka tlhopa sa yona Tears Galaxy Queens re le ka lenya mathomo ya papadi ka go tlhotsa patlelo wa ikuka ya kukega ge ikukega mola morago o e thagabotse ka lotho la go ja a bisa morago go madino dino kabia kabia le na wa lebelela gore na tsa mokae a le ka mo dipalene tsa le boa a itse a e famara le kwa gabo o rafite le yona Thandeka re bona ba tatle ka kgweleo ka mola botikela tsa tshiba le patlelo o ira ka lotho la go ja gore ba ise kwa pele mola morago tse tshaloto ya tshwala ka ntle ka botikela tsa tshwala patlelo Richmond ladies papa ya bona tlo e khotso fatse re lebele tse yona karolo ya mathomo re tsiba ga botso TS Galaxy Queens ke bona ba mo mamrata go ka thopa papa di re lebele tse maemo a bona ba mo maemong a boraro mo la Richmond ladies ba le maemong a botshelela
1: ka nnete ke mo le gore ga jwalo go ya ka mpholo re ba bapala ka gona ba tloga ba se tshwere setlhopha sa TS Galaxy Queens ka ge ga jwalo a sa tlhwa re bona kutswana kwa pele gore ba ka ba tlhasetse ditlhaselo ga ya ka e ba tse kalo go dire lebeletse TS Galaxy kwa pele bo Nicole Michaels ga re o swara kgwele ba mmatamela e le ba bararo ba mo apara
0: o ba phudugile e bile ke lebeletse motho shamela kwa re motlhomongwe go Mr Tukwana gore o tsene ka motsotsene fela ba sa tsena ka motsotsene ka botikala tshwa patla ka tlhopa sana Richmond Monkey Monkey ya ba le gore nkgwele ya mo paletse la ka ntle ta tlhala ka tlhopa tsa yana TS Galaxy Queens mo le bogare ba le patlelo ba nya ka mane ge tsena Nicole Michael a re bona o tla dira ka kgweleo a boela morao ga boela morao a tlhokomela bre ka tlhopa tsa na Richmond a tsha kgweleo a e fa dineo magagula magula magagula o iketlile ka kwa dipalene e tsha borwa a isa ka mo letsogo langela ba e gapa ba tla le yona ba re kwa tlhopa sa yana TS Galaxy ka ka re tlhopa sa Richmond ba e nyaka ba nya ka ditsela tsha o sepela ka maoto o lebele ka kgweleo wa araga ya re mari 18 ya ba le gore e tshola ka ntle ke tshola ka ntle ya khutlene go ba etla wa goal kick ka stopa sana Richmond ladies papa di sepetse metso ye masume tharutse
1: wa khona go bona le ka difahlego tja sehlopha sa TS Galaxy Queens gore ba thoma go aparela ke gakanego gore na go pala go itla kae empa fela di kgwele di a kgona go fitlha bo Michaels ba kgwetsa dikgwele tse di botse ba ba neeletsa empa fela ba no ragela a ba di fe maatla
0: Leandra Smida monwesadino le gore ba mo tshepile setlha sa go futa o ile a nwesadino o futa ba reka moka
1: ke masome pedipedi
0: ke ene o ba mo tshepileng re se bona segoba sa gage
1: ga botse se a bonagala ka baka la gore papading ya go feta ga ba bapala le Deep Kloof Ladies o korile o nositse nno motsotsong wa bone ya mathomo a nosa nno ya bobedi motsotsong wa masomepeditlhano
0: motheletso wa 12 fm papadi sepetse metsotso e masometharopedi ke na le the egge ke egge the girl egge wa ga tshwene ke ena mosekaseke wa papadi ya mathapa meng a mabotse a letsatsi la lekgono ba etsa kgwele mola bogare ba repatlhela re bone ba tatre ka yona rich bond ba ya di-18 tsa tlhopha sa yona TS Galaxy Queens ka kwa botlhabatsi wa patelo a e koba o tla tswa ka mo dipaleng a e tshwara mmadino ke ena dineo wa magagula a e ketlela yona dineo a lebelela gore na baraloki ba gabo ba eme gabotse motlhatlhi wa setlhopha sa yona Richmond ladies o emeletse ga a emeletse ka yona tsela eo motho wa e putisa gore na e ka ba le gore o tshwenya ke ene o thomile o tshwenyeya
1: empa fela setlhopha se sa yona Richmond ga botse go ka mokgwa gore ba lebeletse papadi ya bone ka mokgwa ba e ralokang ka gone ga ba itlhoma go tswa morago ke mo ba kgonang go e neeletsana ga botse
0: e se gore ba e rale kwa
1: pele
0: ba e tshwara sele ebe
1: fofane
0: ebe sefofane
1: a ikopane ga ba e raloka ka mokgwa empa fela ga ba itlhoma go tswa morago ba itlhoma ga botse ke mo e le gore ba kgona go sepela ga botse ka lenaneo mo e le gore ba kgona go neeletsana kgwele ka kgwele go ba go fitlhelela ba pholeletsa le morago la TS Galaxy Queens
0: papadi sepetse metsotso ye masometharotharo ke bona moraloka setlhopha sa Richmond o ba a dutse mo fatshe ba mo fa thuso ya pele re le karolong ya mathomo mo e le goreng papadi ka bo yona e sa tlhoka nno gore re thoma o bolela tse dintsi o emeletse moreko setlhopha sana Richmond karolong ya mathomo ya papadi
1: di sa ngangane di sa swarane di a bontsha gore ka nnete felo mo ga gone se se tlo fetang bonolo kudu re lebeletse setlhopha sa TS Galaxy ke bona o kare ba thomile ka go nyatsa setlhopha se sa Richmond ka ge ba tswela ba role lela mphe ba norawa le rena re a fitlhela ba rwesa le lengwe la go feta le lempa fela leano la ona go ba go fitlha ga jalo setlhopha sa TS Galaxy ge re lebeletse mo bogare ba lepatlelo re lebeletse re filwe jane ga ntshe dikgwedi tse e le goreng di kgona go fitlhelela bogomba di kgona go fitlhelela bo Michaels gore kua pele go be le se sengwenyana ke se e le goreng ga jalo bogare ba lepatlelo ba setlhopha sa TS Galaxy ba palelwa mo bogare go wina go thopa dikgwele
0: papadi sepetse metsotso ya masometharonne sa le noto TS Galaxy Queens noto Richmond ladies motlhatlhi wa setlhopha sa banyana banyana o gona mola lepatlelong o tlo o lebelela baraloki ba le goreng a kgofeletsa ba akaretsa ge ba yamola dipapading tsa WAFCON tse le gore di tshwantse di ralokwe gana mo kgweding yane ya July o fitlha ka kgwedi ya Agostos gomme kgwele tswela ka ntle ka batlhabatsatse ba lepatlelo e tla ba kgweletla fosa ke bana ba re go tlhopha sa TS Galaxy Queens ka botlhaba tsa tsi ba lepatlhela go lwa di 18 tsa tlhopha sa Richmond o nya ka ba re le ke ba ga bore a le ipona atse a ke tsore na ke tireng ka kgwele eo bondumiso a re bona gore ba tla dira ka kgwele tsa tshaloto mola mora wa motlhatlha molla ka botlhaba tsa tsi ba lepatlhela fela manokwane o lebeletse tshohle gore ebe papadi e botse ye le goreng ga ina magogwa ka gare papadi sepetse metsotso ye masome tharo tlhano le wena wa bona ba ba motlhatlha molla ile bra ka tlhopha sa Richmond o a pretse sa sepedi tlhano ke na pona tshego a raga moraloki wa yoda TS Galaxy Queens ile go re lebogile wa gaphala
1: aga
0: o re ke le ka letsa phalafala o ra e ka selile ka nakwe
1: e ke re ke tlaleletsa kudu go bolela taba ya motlhatsi wa banyana banyana o ba gona di province ka moka tse ile go reng di swara dipapadi tse tsa mekitse tse ke mkhonno go mmona ka polokwane be ke go fita
0: o ba le gona
1: le kwa University of Johannesburg ba di thomileng gona o be a le gona le letšatšing la maabane le letšatšing la mamotlha
0: ke se motlhatlhi wa naga a santse a se dire o se ka go ba one kgethakgetha dipapadi nnako e ntši o tshwanetse o yo o ba bone baraloki gore go yo kgetha o kgethe ba re ke ba maleng
1: ke ne nnete gore logana kwa KZN ka re beke
0: o iwa mikiti kae
1: mikiti
0: o mikiti e kwa zulu natal
1: kwa zulu natal
0: e ra rata mikiti ya re berekela mikiti e mo papa tsa basadi ya re berekela botetse wa tobele papa di se pete metsutsu ye ba tsube tharu tshupa isa le noto tears galaxy queens noto richmond o gona ke yena madino dino magagula tsha khula isa mola morago ba le ka matlala wa seshweni wa albela ona tla isa mo kae ba irapela ba tlhopha tsana tears galaxy queens ba isa ka bo di galaxy wa patlana go ntse homba homba ya ba le go reng tse tshaloto ya tswala ka ntle e tla ba ene e tla ba goal kick go ba e tla ba khutla
1: o ka re o rata o dula fase wa ga gontse
0: gontse wa kitima
1: ga mantshi
0: o bona dula fase
1: ba bona mothula
0: dula fase ka go
1: tshes galaxy a ba jwa kwa kwa gala
0: ya o o rata o dula fase o botsa botsa
1: le mothula ga nyane fela
0: eh
1: o shetja le fase
0: botsa botsa nya go re ha re luka o be le studio nya rano fela du I'm a lara loke. Uthe tjotjo wala pepa padi sepetse, bese tswe ba se betare jo ba sa le ndoto TS Galaxy Queens, noto rich pote monkey a tsha khoile, a ibusha go borago, a ifa mane ge se yena e tqambe, tqambe a tsha khola a romela kwa pele, mo la bogare ba le patlo ba emet, ba re go tlopatsa yena TS Galaxy Queens, papa ba ibya mo fase, u ibe ga botsana ka lotlo la go ja, mo la sedi go di go tsara ba le patlo mpeng, ba ise ka kwa le tsogonge, langela papa la gore a tle le yona, wa lebela le papa la, o romela kwa pele, ga re bolo kwa pele, ba le ka o tsetsa maoto, ba re go tlopa sa yona TS Galaxy Queens u ba le gona e mopaletse ke Nicole wa ga Michael Jersey ya bo lesome ya para ke yena mo stopping se motho wa iputsisa hore lipstick bana
1: ya
0: o jwa ke skim
1: no mvula gwale
0: o jwa ke skim
1: se se met
0: no mvula
1: a se mo itse
0: go tsoka kwa la ZB o di tsifas bo tetse tlo la pa pa di se pe tsi tsi ba se tharo se dadi sa le ndoto ndoto ya ba le gore ba itse kgwele bana pa tla ke yena go ntse re bona o tla ka kgwele ka kwa botikala tsa tshiba le patlalo ga re mala kwa pele ba e kitimela mo la bora ba tla e tshireletsa ba bua ka yona ndoto TS Galaxy Queens ndoto Richmond ladies ba itse ba itse la patlalo ya ba le ba go tlhopha tsana Richmond ba nya ka tsela fa o rukile ka o feta ba re go ba re ba mo batametse ba itse kwa botlhabatsi ba patlalo a re bona tla re ka kgwele eo ka gara tlhopha sa yona TS Galaxy Queens ka botlhaba tswa patlalo wa e kitimela e le go yena fetela fetela ya tswala ka ntle ya tswala ka ntle ka botlhaba tsatsi ba le patlalo
2: a o se sona o le maswadi bona o magonte gomme ke setsa ka sa gogo sa gauta se phure gago ditseka tshepedi tsa zinger wings le di chips original packet for one ya KFC ke ya magonte ka fitlha
3: ei fela ge o nyaka sengwe sa makgonte ebile se latswega hwetša dunked packet for one ya KFC e neele ka setseka sa kgogo sa gauta seo se phure gago ditseka tshepedi tsa dung zinger wings le di chips bjale ke moro wo ge
4: ke original bucket for one khatlanong le dunked kgetha karolo ya gago ka 42.90 fela KFC o tla itatswa menwana tsena kfc.co.za go hwetsa tshedimoso ka botlalo
5: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
0: Motheletse wa Thobela FM papadi re rokela ka kwa lepatlong la Solomon Mahlangu le o le rwalang batho ba dikitse ka bang tse tlhano lepatlolo le ka kwa provinceng ya Mpumalanga
1: kwa ka mogolo ke le bone le tshatsheng la mabane ke le lengwe la mapatlelo le gore ke a galenyana
0: eh
1: tsona le bo
0: rora sa sa ka ba
1: la galela phitha mokaba a fapane ku
0: a pentiwi aba mphyafatse
1: le di papusi tsa bona tsa go
0: tsa ka molale ya parlangona
1: ka mo re ya parlang ka gona
0: adi khatlisi
1: kuri awe ino ba solanka
0: solanka kuri lo tshaba hore re lo tshola ka ntle batho ba re ba re lebelela re no khotlelela
1: re khotlelela
0: ba sentse ba tlhokomela mapatla ba maspala le a tsiba ga botse gore gona le papadi e tlo raloka mafelona beke le palla ko tlhokisha go ba tlhokisha le patlolela ka moka le ka go le ana ka kwa botshola ba mari
1: lona ka mogo ke be ke lebeletse go bo go le go tlhwekile empa fela mabati a tswalele go beilwe dilo tsa mararuki ka kwa tsa botlhokwa re ile o bapala ka kwa
0: pelo
1: o tshwantse o yemo
0: o di litele
1: gape re o bea
0: di entle di robegi
1: di robegi di
0: robegi a di tshubi ke ka boa ke re ba tsotse ba lokise ba masipala botheletse batho ba le papa di sepetse metsotso e masome ne pedi re bone yena di neo makagula ye yo ba khutla mathomo ja setlhopha sa re tshuma ba bona setlhopha se se gwetseng khutle etse o se papa tsa gwetse di khutla tse senyane tse lesome sana se sa khutle etse
1: se ka di amtlo
0: ka ne khutla netse
1: metsi a bilu
0: a re bone bona ga khutle go tswa ka le bua botikala tsa tswela patlene arbon akuka ya hata kariti kwa mra bara baitsilelet tits galaxy queens o ka re sinyele khole e sinyele
1: ka nete
0: e sinyele be le khutla batho ba stopa sa na richmond ladies bola papa dia thomang bo yo fotsa kwa botikala tsa patelo ba re mela kwa pele ba le ka o tsetsa mahotho re le ka re longe ya mathomo ya papadi yelo ro setse metsutsu emebedi go re o ikhutsa ba ya go nwa metsi ba thiletse ditaelo tsa ba tlhatlhi go re tle re bone dino mo karolong ya bobedi e le tshwana tshele go ra di tlhoka ka kwa botikala tshwa patlelo ba le ka o fitisa wa gana wa bo ka ne kana monki wa lebelo no tle fama ka re thopa tsana tse galaxy tse tshaloto go ntse o na le yena tsane ba e gata kholeo ka bala botikala tshwa patlelo ya tswala ka ntle mola papa dia thomang re bone stopa sa yona tse galaxy ba go ditse dikhutla tse pedi stopa sa re tshwane ba go tsa khutla ya ete
1: e ba sa tsho go khotsa ga
0: bona biale a o nna mora dikelo gore o la bontsha karata e sulwana o bontsha re tsala papa di ye tlhokileng o tloa e tshwere ga botse smith madino wa ga papile o tswa ka ara di 18 a re bela bona ke khale ke tutse ka mara le pokosi la di 18 o tshwile wa iraga gore fetela ra patlelo ba ithula ba re go tlhopa sana tse galaxy queens ei hey we bona re pa tsitse jwa hey kurke nya ka go pula kurke di pasitse le tsa mkhuto le mo kgweleng ya maoto be di phasa ka bomane o phasa kgwele ka kerekene ka letlhakore la loto e seo menwanenene a e phasa ka menwane o e phasise ka letlhakore la loto ba nkwešiša letlhakore la loto
1: gore ke mathadintha
0: ya e noto tes galaxy quiz noto response ladies ba re ke yona papa di rerolokang mo aforika borwa e fela ba bangwe ba e swalaswala ntse ore le e kgabisa le tšhela dikganakgana kudu gombe le feleletsa le palela ko onoea gobae baba o thoma gore botsisa gore a re lebelele banosa dino le na le bona ka letlhakore la basadi ke bo mane ba onosa dino gale mosetsana ola wa o tswa mola setlhobe sa mamelele sundowns boitumen o ka re ba itaola taolo smida e yena motho tlang
1: rabane
0: go ile go ba le o mongwe ba re ke thola kele wa mamelele sundowns kwa morago
1: ya
0: anesignetšetse
1: tsa go bonana
0: ntnoto richmond ladies ntnoto tes girls o ra re tabe ya banosa dino ka mo nageng ya aforika boroso ke tlhoba boroko
1: sa ba tlhoba boroko ka baka la gore le be ke ya go feta ke bone yena re bone a nosa penalty yo wa mamelodi di sundowns a kgona go nosa penalty ebile a kgona go nosa le nno ga botse wa kgona
0: o tswa ka dinageng tsa ka ntle
1: o tswa ka nageng tsa ka ntle
0: papa di sepetse metse ya masome nne tlhano a gona setlhopha sa senesitseng mo karelong ya mathomo otlhe mo fatshe ke ena dino makagule a le ka mo dipalene tsa leboo ba re ke baga ba mo batametso ba lebetse gore gane o tlo ba phatsa wa ba bitsa e fela ena ka se dire ka tselela re bona ba bangwe di ka ona a ba o kgomane ba phasana gore o beya moreleko mo ka mo letsong langele o a mo beya ka letsong lang ee ke mo ka e beya mo ee ba ba thoma o neeletsana
1: a ba ithome go tswa mora
0: ba e raga ya pele
1: e etelele
0: Noto Tears Galaxy Queens, Noto Richmond, Ladies Papadi Sepeche, Metsama Sumenetila, Musaka Seki, Wapapadi, Egi Chweni, Egi the Girl, Papadi Kia Likika Kwal Patron, La Solomon Matlango, Rufela, Rubona Kabasavana Lubona, Balishimshal Patron, La Solomon Matlango, Setaloto, Kakabitkala Chapata Lilaba, Muditabi, the Chora Papadi and Bank, Sitasa Feta, Rumaloka Pelilo Feta. Come with Gatu Patabo, what I gave at the Saloto. That's all I can say.
1: A Babali Puku Gaiti.
0: Oh, Ovala, a Puku, ya, Mahanti. Mungova Lefi. Yeah, this is a time. Everybody did Puka.
1: Every Puku, everybody lives.
0: Just pay.
1: So, like, you live to Puku.
0: Yeah. Kaka, Mamma Matinian and Erin, Atinian. But it's not to my life, I'm sorry, Dotto. Cheers, Galaxy Quiz, Dotto Richmond. Ladies, Malokwana Ganocha Nakana Nako, Yemwelewe, Ralokwa Pil, Waemeche, Mwelamra, Tilakatlao, Waechabogotzen, Wubabalo, Yabalogorege, Waechwalel, Kakwa Witikana Chuma Patlelo, Kakarotlopa, Sarabo, Yabalogor Baeluela, Baeluela, Malokwano Baelivillage, Bataliona, Ba Richmond, Baekuka, Yatakamari 18, Eba Dekaman Rese, Yenam. Mapula tapala balo renge ha ifiti ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
1: ba ba ba
0: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba o tsene ka motsotseng o khona o bona tlhopha tsa Richmond lady sore ba ba ba leka go e bopa mo labogare
1: ba
0: lepatlelo
1: ba tlhoga ba ba leka go e bopa ka nnete ba re ba ntsha dikgwele
0: eh
1: tse ditelene empa fela
0: o gona wa unisha
1: a gona wa go nosha kwa pele wa go bo khona go ba go ba go baragala dikgwele ga botse
0: re le kwa pele ile o feta mara ba gare ba lepatlelo ya ba le gore madino o a tshoka mo dipalene ke yena dinao wa gabia Unyakile, Adra Pocho, Yellow Racassi Levale. Hey, Unyakil Raposh, Loracassi Levale. Kimuka, Washtam Tatti, Morgosco Pazanatis Galaxy Queens. Uragadra Pocho, Napile, Ira Lacamare, Malokwane Ulitanakan, Lama Tom Arsiplang, Lo Kucha Mukarlung, Yama Tom, Papa di Ye, Ibele, Papa de Mutama, Kiki, Papa de Loring, Rutoka di no. Ibile selo reng ba sa seletela kuduka motlhe gore la tlhopa sa TS Galaxy
1: go bolela nete o tlaletsa seo contiever TS Galaxy ke mo le gore bontshi e be re lebeletse gore ba ka ba shitse motlho mongwe ba le pelenyana ka nnotsepedi empa fela ga ba gotlhane kwa pele ba gona go di gotsa dikgwele ba dintsha kuduma ra ka letlhakoreng la homba ka letlhakoreng la goja la tlhopa sa Richmond empa fela ga ntsha dikroso tse di botse bo Michaels ga ba fitlhe ka nako
0: Richmond re bone ba leka ba ba kgona le go ra ka ntle ga di 18 e ka ba le ke setlhopha se le goreng se ka dira semaka re lebeletse karolo ya bobedi ya papadi go bika ga e le goreng re sa letela gore ba ka ba yo ikhutsa go sena noetsene kgatlhang le bona lebela di-percent
1: tse masome nne senyane tsa Richmond tse masome tlhano tharo tsa TS Galaxy wa kgona go bona gore ka nnete ba tloga ba ya go bona ba fa TS Galaxy papadi setlhopha sa Richmond
0: motheletse wa thobala FM ke ka mokgolo gore papadi e sepetse ka gona Noto TS Galaxy Queens Noto Richmond ladies re tla kopana mo karolong ya bobedi Dr. Tsama
7: papadi e itlišwa wena ke Kodi Matshipa dula fase o ipsene ka papadi e go thobela FM mošate wa tsebale boithabišo Tabela FM.
8: Tabela FM.
7: Mushate, what's about the Tabisho? Tabisho. Tabela FM, get it at the Tamadiva. Dr. Nelson, Holita Mandela.
9: The time for the healing of the wounds has come.
7: Tabela FM, Iri. Direla ba utloka. Direla ba ubapila uka boholo fadi. Lipote ba uwe ime lwa uo. Mwede na kunje wima. Jai kono.
9: Thank you
7: that
9: you chose to
7: care. Do FM, FM,
8: YBF World Title ye bitswa go World Kings Boxing Tournament ye le go ntwa kgatlhanong le dikgaruru tsa bong GBV e le go lwela khutso tshepo le botii ye ke nako ya rena ya go keteka katlego ya histori ya Afrika le go bontsha bogoni maatla le boikgafo bja rena lefelo ke lepatlelong la dipapadi la University ya Venda go thoma ka ira botshelela mathapama ditickete ke 200 ranta general mola VIP e le 1500 ranta fela o ka reka tafola ka go leletša vangele go 073-591-7790 goba alice go 067-121-068 goba khane go 072-447-9873 agani sambo wa manamolele o tla lebana le sebata kenneth albino wa philippines kenta hosi dynamite makondo o tla fashana ka matswele le khurombi the big dog chungudu go lwela goba nkgwete ya province

0: papadi ye. Itlisha wena ke Khodi Matjipa. Dula fase o ipsine ka papadi ye go thobela FM. O shato wa tsama le boithabiso.
1: Moteletse wa thobela FM re tseni mo karolong ya bobedi ya papadi ya League mara stopa sa TS Galaxy Queens le stopa sa yona Richmond ele noto noto. Go merletetse go bona ditlhopha tse ka bodira tsona mo karolong ya bobedi go e ba le setlhopha se le gore seanoša o ba ka moka ba noša ee ke se re nyaka go se bona mo karolong ya bobedi re nyaka dino ee re sa bolela ka lipstick
2: wa tlhokega jalo
1: ya ba monyaka
2: jalo gona sekepe se tla nwelela gape nomvola lipstick
1: ee
2: ya
1: ke na tsenang
2: o tsenela jersey ya bo molesumi nne re mone fal ga botse
1: ge a tsena yena gwale no mvula gwale re be re bolela ka taba ya gore setlhopha sa yona Chiefs Galaxy Queens e ba raloka ka ba raloka ba bara mo karolong ya mathomo Nicole Michael ka mogolo bo bolela
2: ehe
1: re filwe jane le o go ntse homba
2: homba ke le gore nyi go bolela nete karolong ya pele ya papadi tswe le gore o ba a gona go raloka kudu ke ene be a tsora dikgwele a ntsha dikross empa fela dikross tsa gagwe ga di khwetse motho ga di na le matla mo ile gore re ka ba setse mhlomongwe re lebelela gore na ke dikgwele tse ka itse le gore setlhopha sa TS Galaxy ba di ragetse ka setlhopheng sa yona Richmond ka ge le ge ba ba raga bo yena Nicole Michael di kgwele tsa bona ga ba di tlatselotse ba no mofa ka diatle ba fa dineo ka diatle
1: morelo ka setlhopha sa yona Richmond o go beetse ponatshego motlhabi o go beetse ba mofa thuso ya pele ditlhopha tsa bodira tsona di tlhatlho ke banna ke ponatshego wa motlhabi di tlhatlha ke banna tshedimoso e le goreng ke ikgweditse e le gore re le ra fatafata nna le yona re basadi akere ke ile ka fatafata ka re o fatafata ka kgwetsa gore mo ditlhopheng tsa basadi baraloki ba basadi ba sa nyakwa baba ba sa nyaka o tlhatlhwa ke banna mola go na le batlhatlhi ba basadi a ke tsebo rena se ke se bolelang ke duba ke ithomela ande lebaka keng ba nyaka go tlhatlhwa ke banna mo e le gore basadi le bone ba re ba imatlafatsa
2: basadi kudu ge ba tlhatlha basadi wa le ka mokgo e le gore
1: ka maitemogelo a gago
2: ka maitemogelo aka ke fa e le goreng dibapadi ba fela ba e ba le matepe
1: ba
2: nyaka go pepetletswa seo se ka se gole setlhopha ka selo go pepetletswa ga o fitlha ka kua ga bane go kgoma ka nnyane o thoma go tlhotsa ka nnyane ga o be lesole la go kgwela ntwe
1: go raya gore batlhatlhi ba basadi ba tshwanetse ba tiše molao ka mara setlhopha
2: nnete fela
1: a re bona tlhopha sa yona Richmond kwa mora ba e šhireletsa papadi sepetše metsomepedi sa le noto TS Galaxy Queens noto Richmond lady re bolela ka re tseba re basadi ebile re sepela le basadi ba
2: bangwe
1: re re kgona go bona
2: setlhopha se sengwe sa tse e le gore setlhatlha ka basadi ka mabao super ira ke Tina Songe
1: wa gambule o le mothuša mohlhatlhi wa setlhopha sa banyana o šomalela Desiree Ellis khutla e tla ba ya bobedi ya Richmond mo karolong ya bobedi ba e kuka o nyaka e tlhogo a e tshwara mmadino dino wa makakula bona basadi ba le ba kgonne ba šomisana ga botsakere
2: nnete ga botse fela ehe
1: re bone ka kwa Mamelodi Sundowns o tloa motlhatlhi wa monna
2: batliša motlhatlhi wa monna
1: wa monna e le ko tlhosa pula
2: ka mokgwa e le goreng ba tloga ba šoma ka gona a se ba e latlha ba sa iswere Mamelodi Sundowns ladies maga a tshela ka tatelang ebile ba nošitše dino tse dintšhi tsa go feta
1: ditlhopha ka
2: moka ga ba re ba thupile papadi ke tse tlhano tse šupa go ete tse tshela go lefela
1: a sanka ba nošiwa e sale mola setlha sa thomane ba nošitswe go leke ene e ntshwa ba nošitswe
2: ba nošitswe ke yona TS Galaxy ka maleka nno ete go ete
1: ko gare se TS Galaxy ke bone ba le gore gone bjale ba kgona go mekamekana le tsona tlhopha sa Mamelodi Sundowns fela letsatsi la kgono Richmond ladies ba lebetse ka matlhong ba re mamotlha letla re tsebe wa ithiba kena dineo makakule mmadino wa setlhopha sana TS Galaxy Queens papadi sepetse metsoe mena a gona setlhopha sa se nešitseng a o nkoetjwa le mini
2: ba emisha le bo le bo lipstick
1: bo ho bona lipstick o tsa ene lipstick ka mara le patlelo lipstick o khopotsa re tsa bele lipstick re le ka bola mankweni ke ina le bedel speak lipstick
2: lipstick
1: ya kura thoma motse ba botsa uri ya ke mreliko le goreng o ba le ka go tlisa tekatekano re ka papa ja kgola maoto le go ithuta ka ge le goreng o ile a ithuta ka kwa United States
2: ha bole le spedi ga botsa
1: great no vula lipstick o tsene ka mara le patlelo o ke kgone go ge ga go betse mo go tlhopha o ba ke madino wa tlhopha tsa Tets Galaxy Queens e le go di no magagula o buletse ka refuletjane go ke a re lebele mengwa mpotse mengwa ya refuletjane o ka re mengwa ya bolela
2: e masome tharutharo
1: bitshile
2: ai ka ka mgo ai ke bona o ka re kgwele e lebile dino o tletse le ke mmile
1: ei
2: ga sale wola re be
1: re motseba re filetsane
2: re filetsane papa di kudukudu re lebeletse papa di ya le khono ya mimela
1: re filetsane yo are ka se tlhopa sa AC Milan ka kwa la Italy
2: o imela ke Richmond tsa tshila le ho
1: ke cement Richmond
2: papa ke ka fa ba re khole mo
1: haina need o na le tsa tshila le khono go sasa re o tlhabela mogotsi re a a o sana motho mola
2: e chai
1: kreketji kapila bile
2: a putane bang di lalela
1: re tla di bona putane jo tola fa papa di se pete pete se tlano ke la le busakase ke wa papa ya khola ba uti ke egi wa ga chedi ke egi the girl ka kwa bodikela tsa papa tlano ka hore tloga o feta motho a gagwe a tsa khola tsa kwa bodikela tsa papa tlano ba tsa tsama motho wa tlhopa tsana Richmond mola morago re le karolong ya bobedi ya papa di kwa le patlong la Solomon Mahlangu o le ka o feta fao patse tshaloto go pele gore bana le ba le go tshwana le bo yena ni di call Michael Tets Galaxy le go lobya le kgwele ke ya Richmond batla fetsa mara patla ke na mapula o ba kire ana mphuti ke ana mphuti le gore ba tshwere kgwele ya tshola ka ntle ka botikela tsa patlelo ba re tlhloka mo botikela re le karolong ya bobedi ba pa di le gore sepetse metsotso e ka bang etshela o e fosha ya ana mphuti o yembe a ke tsotsa mosadi o wa khono ya maka mautu
2: ya
1: wa ema ka maka ka mautu mtsane
2: mtsane wa ema ka mautu
1: ke ka mona ana mphuti
2: awi
1: apa gona
2: a gona
1: ene wa bona re mmili wa gagwe o tlhokometse o mimeli o tlhokometse a o me ke ka file gore o re ka papa ya kgola mautu metsutsu e ka ba masuma a tsenya
2: go pula le papa ding a mabane ya ramatla o tlheledi silithuti bona le se papa di sesengwe ba re ke nkadime o na le mmeli empa fela a ikimeletse o ba a gona go thupa dikgwele
1: a ba phela le ba basane ba ba wa emagabotse
2: ehe
1: mmeli a se le phiko ne o no tshwana le bogopana a se le phiko
2: a se le phiko
1: Madino wa tlhopha sa United Galaxy Queens Dineo Magagula ra le kwa pelile o feta mala ba patlelo tshile ka tlhogo mo ra le patlelo ba e baka e le go manegetsena o nthatile re so ba le gore ba tsa tshaloto ba re go tlhopha sa yona Tets Galaxy Queens ba itse ka bo botikela tsatsi ba le patlelo ba tla le kgoleo gona mmatlala wa se tshwene a re bona ba tla tsaka kgoleo no mvula lipstick wa itse go bisa morao ba e ketlela yona ba e aga wa lebelele ba le ka mo batamela ba Richmond ladies I fa madino ya bana o gora amufa yena ga botse ah kwa go bala ifela ka botlhaba tsa tshwapatla o thumile a lebelela gore ba ga ba mo pholosa ya ba gona a tshwara lotu la
2: posh ye re ya ka sugela ile be tshe go
1: yena madino
2: hai
1: dino wa makagula ba mogatile
2: aba buleli shane ga ba kwana ga ba bala puka
1: eti mongwe o bala ya Africans o mongwe bala speed Bela se ba tlhalosa tsana. O ba botata. Re bone Richmond ba le ka ora. Khaneng ka no le botata. Di papading. O sa khathela ke tsa bana o basadi. Go botata go thwala motlhatlhe. Ba bona shadi. Ka pere na le botata.
2: Re ne botata go bolela nnete
1: kwa. Mo Afrika borwa. Bo phara le bo pepetla. A o khathale under 17 ba setsana. Ba shimane bana basadi. Botata go botse
2: ba tlhaba dino ba
1: arena
2: go ka ba kaone motlhomo mo khondi e ba
3: ga ba ka tshwala ba tlhatse ba go no lebelela bona ba ba tlhabadino
1: ba ba lebelele rena o rabyang o lebelele le radino o tshile o ra le gona go go bona ke sa khutshisa

0: o tswile o ra gola go dimo drop kick
1: ba botsiwa ka metla gore o fitla ka gare ga di 18 iketle lebelela gore na motshwara dino o tswile o ka gare ga dipalana
0: a o rage fela
1: a o rage fela gore o fitla ka gare ga lefelelela o tshwanetse o nagane ka pele
0: monagano e ba lephefo
1: menagano e ba lephefo gore ge a le ka letlhakore la nnyele nne ke ya go ebia ka kua o botse ka kua
0: kore ke ya makala gore re na le bona bo phosa modise sebale ke bone phosa modise a ba a tlhatlha basimane go na le karolo e le gore a ka e raloka gane ka mopapele ya kgwele ya maoto a basa
1: a ba rapeletse basimane
0: and wa ba botsa gore o bo santse o dirile ka mokgo a se o dire ka mokgo
1: go ka ke pona ke kole motlhatlhong mo a bolela letsatsing la maabanaro go ka ke pona o le ka gare ga lepatlelo o le teng go tseiwa corner kick o le teng o se wama ka motho ke tlhoe bophelo
0: baga a o tshwane o ba tshika notse ka lebaka la ene
1: notmosara wa gagwe
0: 2x2 Noto Tears Galaxy Queens Noto Richmond Ladies Papa di sepeche mtswele some ka kwa bodikala tsa tsebe ba lepatlano ba ile o shireletsa e le go mana ga ese yana pona tshego pona tso motlhabi ba tse tshaloto ba re mala kwa pele ba nya ka gontse ba tsa kgwele ba itsha kwa morago o gona ke na matlala wa sešweni o e rela ka kwa letsogong la go ja ba e repeletsa wa lebelela wa lebelela a ka itsha mo kae o tsena ka ka re tlhopa tsana Richmond Ladies e sa le noto noto re ja bogobe a bona sešebo go fitlha ka nako yane e kitekela ba a raga tlhaka ba re 18 kwa morago ba e shireletsa e sa le kotsi kgwele ye botse ba ntsha mo kotsing ba e thipa ba tla le yone ka kwa botlhatswa patlelo ba re kwa tlhopha sa Richmond se re tsebang ka botse gore kwa morago re boletse ka lebota la bona e fela mamotlha ke tshwane sebe re se bolela gore nke ba lokise lebota le
1: e ka re setsile lekgono le ba boletse kwa morago gore ae re tshwanetse ge re ya re bue ka moka re go thiba ka moka ka fa o bona gore le tloga le kwana le morago la setlhopha sa yona Richmond mo e le goreng ba sa swere setlhopha se sa yona Tears Galaxy ba sa le ka gare ga tlhatlhamoši ba ka gare ga kganego ga gone dilo
0: o re sa shiba re kutse ka ka metsi re
1: kutse ka metsi
0: ga tshela tsukile gore bogobe bona le tebele tsatsa ba di no di agane
1: ya agane
0: o tshile ka dipaleni mma dipala wa etshwara o wela fase ke na dineo wa ga makagula papa di sepetse metsotso ye le somete ke re bolela ka bo madino mo dipapa tsa kgwele ya maoto tsa basadi ke di noma gagula ke andile dlameni ke Kellen Swart
1: yes
0: ba bangwe ke bo mana
1: aga
0: ke ba basatle
1: bo bangwe basatle
0: ka kwa re matla o tlhele tshwere mana madino
1: tshwere Esther Siefane
0: Siefane
1: Siefane Esther ke we le goreng
0: o boele tsona dipile
1: Corre Cabaca cual emucia de neve Fino Abulela Ari Ramata Odi Inalamutibadi Tarati
0: Kinyaka Horsetasi Kibone Papadipedi Jaramata Otu Twee It's so kit like Audi Russian Kit like a kid who leveled Ramata Oti Karki Ranchi Kibona Babana Noto tlhopha sa Tears Galaxy Queens Noto Richmond Ladies papa di sepetse metsotso se tswai ba itse ba re maloko a pele ba re maloko a pele e ba nyakana no mvula ba tla ka kgoleo ba re kwa tlhopha sa yona Tears Galaxy wa tla kgole kena Nicole Michael a re bona o tla tira ka kgoleo o nyaka thego go tswa ba re leke ba gabo ba nyaka o isa ka ra le pokise la di 18 a e kuka ka kwa ba tlhaba tsatsi ba le patlelo o tla tswa ka bo dipalene mma dipala
1: o tloga ke tshepa
0: ya gore o tswa e lata a ba itse a e busetsa ka ba ra le pokise
1: o rena nna ka
0: ke ga
1: ka ke ke se tsatsa go re o gona go bolela bodule morago la gago a sa ka ka bona
0: a go motsene
1: e le go iba le tlhakatlhakano kwa e tsantsa thule kgwele se bapadi se motula se motula se bapadi sa gagwe a e se moshitisha ke bo le gore o gona gona pele a bia kanya le morago la gago gabotse ke ka fa o bona gore ga jwalo e sale le fela go le fela
0: motheletso tshwela fa papa di sepetse metsotso ye le some ne noto Tears Galaxy noto Richmond Ladies ka kwa le patlona Solomon Mahlangu di papa di tsaba sadi ba itsha ba itsha mola gara le patlelo ba ifa ndo mvula wa ga kgwale wa lebelela a busa morago go yena sešwene ka kare tlhopha sa Richmond a ikuka go nyaka ya mabelo kwa morago tsetshaloto ga tsentshaloto wa ethiba ke ne a phelele wa Adams ba tsentshaloto ba gana ba di kwa tlhopha Sonotes Galaxy Queens ba rebela kwa pele sebaka se se bona o tswile ka dipaleng a betse nnete o tlile bjane ore betse nnete a sebaka se se botse goba motlhomongwe angle yela
1: ka mogwadile
0: ya e botswaletse ile re khone ba ilwetse jani ona re ra bona le tshule o dira phatsi ya uthuba mafastere ya ba le go ringe
1: o fitlile go lenyela o a kere motlhomongwe o tshe re nako go ka raga go yela fa ile go ringe mo thiba dingwe o mo fitletse pele ana pele a phaela go yela ka thoko
0: motheletsa thoba life me sale noto tshe galaxy queens noto richmond let us get papa di chapa sake re le karolong ya babedi ya papadi wa lebelela o le ka o e rapeletsa wa ikhunamela a ise kwa botlhotsa patlele ka kua maemong a babedi gore a ikuke ba tla le yona ka mothaladi ba tlhopha tshwana Chess Galaxy Queens re mele kwa pele ka kere tlhopha tshwana Richmond a e fetisa a e fetisa bo o le ka o itshireletsa kwa mora ba tsentshanoto ya tswela ka ntle e tswela ka ntle ba e fotsa ka lebelo ge ba e fotsa ka lebelo ba re tlhakanetse ba tlhopha tshwana Richmond ba thibile kwa morago ba e felesetsa gore ba nyako le o bona ga o sele madino wa bona e le go wena dineo gapia para le patlo ba itse ke na tsani tsani wa lebelaka kgoleo re file tsani ba tsetsa maoto ka mo botikela tsatsi ba le patlelo kgoleo e tshola ka ntle ga e tshola ka ntle yo ba tatlhelo ka fatela fatela tsa kgwele a e famara kwa bo no mvula ba fa fatela a boela mora ba thoma ka boswa Chess Galaxy Queens ba bona madido o tshile dino makagula ara ne go le tsatsi le mo fishe kudu o tshile ka dipaleng o nyaka go bona ka botse ka botlhaba tsatsi ba le patlelo yena o re ka maemo a botlhano bale o ira le maemo a botlhano a ise kwa pele a re ke nyaka yena Nicole wa ga Michael bye bye tsiba ibile wa bua gape wa mo o ba lebeletse o itshela nako gare noto Chess Galaxy Queens noto Richmond ladies papa di sepetse metso ma soma babedi mo karolonga ya bobedi o ntse e go
1: kolosa e kholosa sa Chess Galaxy o gore jalo gona ba thoma go fellwa ke mano ka lebaka la gore ge ke lebeletse phetogo ya nombula kgwane a se ga re bona kutswana
0: itore o dira eng
1: ore o diraga eng ka baka la gore le ka mokgwa ba bapalang ka gona o ka re ba nyaka go bapalela maleka
0: o
1: ka re ba nyaka go bapalela maleka
0: mongwere ba le gae
1: ba le gae
0: noto tlhopha sana Chess Galaxy noto Richmond ladies ka kwa botlhaba tšatši ba lepatlelo ba kgobakane ba Richmond ba etshe ba romela kwa pele ba rene kwa pele ba nyakamane ge e se yena mo re kwa tlhopha sa yona Chess Galaxy Queens ka kwa botlhaba tšatše ba lepatlelo o ka re ke ena go ntse a re bona gore na ba tatlele ka kgoleo ye bana gore o emeletse ena motlhatlhe o bonala ebile a tshwenyeile ka baka la gore le matso a tsene ka mara dipotla tša borogo o ka rakantšha thurant a re fa yone maraga ya itshwara ka re go ya itshwara thureto
1: lo ga re ka mo
0: e ka mara le patlelo
1: ka re patlelo a ba mo fiste a se leteji
0: a eh
1: ga botse ga ba thela se a seno
0: Richmond ladies ga re le patlelo ba tsa chama auto papa di sepetse metso tswe masumpa di pedi noto Chess Galaxy Queens noto Richmond ladies le ka go ilwela ka go batla batsa le patlelo e be ile yena babalwa mcunga papa la mcunga go lebelela ka mogolo o reng re ba sadi ba tlo ba phasa go le ka ona wa ba kana fetse go ba petela mongwe e fitileng a wa e sadi ba u do ra re tla bona pele
1: ra ga kgwele ka mkwana
0: ba gona e bia fase
1: ba trepa ke ntwela re butswang gore ke di a ke tsebore ke tla ibitsa jwang ka letsaleng tswe la
0: sepedi
1: basic
0: kore ke basic re rekene kore mo thoma kore ke mo theo mo thoma tshwantse o
1: nkeke ke nyaka lona leo gore o kgona go tshwara go ile ke go itrepa wa lebelela ka matlhako gore ka moe e famang ge ke tloga
0: ya re bona mora le tlhopha sa yona Richmond ladies ke yena o nthatile roso ba mfile karata ye sula
1: ke karata ya mathomo mo papadi
0: motsetso tobela FM papadi sepetse metsotso e masompedi tharo karata ya mathomo le selwana ye malokwane Smith a ifang moralo ke mala papadi ya thoma ya o ba khutla we ka mogokile beletseng ke yona madino ka mogola bo bolela gore wena a polelone o gone ka polelo a bua a le bile wa mokwa le mo ditsebeni mo tshetsa tshela FM ha ba beke ba beakanya yo ba khutla ya bobedi wa akri ya bone ya stopa tsa yona tshetsa sequence mo le gore Richmond le di swakotse khutla tshepedi
1: nomfu
0: No, for like an Iraq, corner to Mona, Rabut or Rap. I don't know what you're up for. 18, when I got to Julia with Quamra, Pai Sinaleta, Isali, Julia Cot, Catalatopa, Sarichman, Barbara. Ralagoti, kick it away. Fatiela, Uragato,
1: Dim, Uragato, Dim, Ukaruba, Sanitella, Juliela, Ita, Ita, Tawye. The guy who is a little like Nelly.
0: Ma sebileng ti Madino kiena dineo gabia we tlola moraloka mora a phelela Adams ba re lokwa pele ka lotlangela gore fete ba rapatlelo re le karolong ya bobeti ya papadi mothetsi wa thobala FM shato wa tsebale botabiso ro fa di papadi ro tabisa ka tsone tsa basadi Hollywood ro le kwa pele o phulo khile bona tsholo ya botse araga ka gare e mo tshabile tsatlo Madino wa Stopa e tsena Richmond ke nwe le mogale le khale ba inyaka ba Stopa tsena Thes Galaxy ba inyaka khuleo ba ihumana Madino ha bona selo Nicole Michael ke nan seng no ya Stopa e tsena Thes Galaxy are just number 10 o ka bolela tshe le sumi ka nna le tshe tshile le khone ke na Nicole Michael ka e rumela ka a ke tsebe Madino o bo dira ra ka Madino
1: ke kgwele e le gore ke itswa go wena lipstick ka lo tla nyele a e faga botse wa ile gore ba eme maimong a makaone kudu Nicole
0: Michael o ra gore lipstick ke sona se ba metseng tshoro bona wena sa ntse o thube ma faster o thuthe le boda
1: ke mo ile go reng
0: o tle ka di pass tse le go reng
1: a thomang go bonagala gore ka nnete
0: eh
1: ke dira se motlhatlhang go petseng so
0: mo theletse wa thobala FM tsate wa tsebo le bo ithabisho Nicole Michael on stage no ya ma Thomas Klopp tsa Thes Galaxy Queens na Richmond ladies ba ka bua go ba o fedile o bo bolela gore ba tle ka le nne le botse ka lo nge ma thoma ya papadi mo ka lo nge bobedi ebile wa bulela mo kapteni go nale mo rekolo ba mo tshekaretsa selwana wa bulela ga bulela wa rauwa ne go ngwa a tshwana re bulele go bulela lutu thandeka nkambe nkambe ke nkambe ba mo tshekaretsa selwana
1: ba mo tshekaretsa
0: wa bulela malukona ra wa bulela mari lutu a le bulela
1: ehe ba thoma thoma go sharakana
0: ya phasa go sharakana ka botlhale tlhoba tsa Richmond le
1: Richmond ebe ba isere ga botse papadi
0: ba tlhabela
1: yona ga botse
0: ka long ya mathomo ba re bontsha gore ba yaka ba tswalela kwa morago mo ba re ba dutla gona re bone freka tlhopha tsa yona Thes Galaxy Queens ka re nete ba tla nosa ya bobedi
1: nno ye e le goreng
0: ebile
1: ke nno e le goreng e be re tlo bolela e le nno ya bobedi
0: ya tlhopha tsa yona Thes Galaxy Queens fatiela ba mo fa yona ka mo raga ke ntlele ba re bulela ya bantshadi taba ye e tlo le botlhokwa he ba sa re kwe rena re le basekatseke ba sa re kwe
1: ehe
0: re le basekatseke re ba gashi
1: sa tlhogo wa lebelela gore na go tshwara dilo o mo kae o butse dipala o tlile keno go ba o ditswaletse ke mo kae bi yang gone e tlile gape ka nomvula gwale a ifa crosso a ifa yena fatiela fatiela ba mphile mpho ya badi
0: a di anga ya a raloka mantlo a raloka di babu ka nne Thes Galaxy Queens not Richmond ladies a wala fatsa kwa botlhotsa patlelo ba bua le tsona tlhopa sa yona Richmond ba bua le kgweleo e le go yena pona tshego wa motlhabi motlhabi ya bana ba tsa tshanoto ba gane kwa botlhaba tsa le patlelo papa di sepetse metso ma sempedi seswai one Thes Galaxy Queens not Richmond ladies
1: di
0: sala ka potleng ora hore e di le ka potleng okay tsai
1: okay
0: tsai ke lo ke tsai a ka tsentse di tletse ka phoso ke nya ka dino ba re go tlhopa tsana Richmond ladies ba le ka utiba galaxy ba itsha no mvula ka kwa botikela tsa tsi ba le patlelo sepela le yona thewela le yona o ile o feta mola bagare ba le patlelo fatela a tsa kgwele re file tsane wa re re file jane wa tla kholeo wa itse o irala ga ra le patlelo ba le ba ba ba bo paletso ba bya ba batla le yona ndo mvula fatela a boela morao o mo kae wena baba ba tsetsa lotu ba re go tlhosa re se report ladies mo la ra patlelo wa mo che ga mo che wa mo tshwara ga mo tshwara malekwane o re o re phosa ka to patsa yona test galaxy bile o ya go yena moraluki yo a kule botlhoko wa yena Richmond Jesse number 6 ke na Thandeka Mcambi Thandeka Mcambi a bontsha kule botlhoko moraga gore ba tsentse lotu a ba mo tshware eh wa pra tsentse ya masume ne ne
1: ehe
0: manangela manangela
1: wa mongwa ya ngwaya
0: wa mongwa pa kwa pa Jesse number 6 o robele tsa ruru
1: eh
0: ka mo ke mona
1: eh lipstick o tloga a fetotse papadi ka mogoma ka tsa boare ba lepatela fa e le goreng re filo jane o ba sa kgone go dintšha ke mo e le goreng nomvola gwale o kgona go ntšha dikgwele tse di telele tse e le gore kgona go fitlhelela go Nicole Michael ke ka fa o re tshetse re bona gore ka nnete e shetse le nno e teng go le fela ebile re bona diphetogo
0: ga ba die diphetogo ka mokgwano o tswile o nthatile re so go tsena korki
1: korti
0: ee korti ne ya korti keita korti eh un thatile roso a arbono mongwe yo no ba tire dipeto ka yena o tseni gugule thunkosi thande ka Mcambi u tshe akitswe ke nna ko ya maliba metsutsu papa di sipitse e masume mararo ke nna ko ya maliba o tla dipeto tse pedi sa maleti
1: ka ka mogogositse go le ka gona ke bona gore ke nna kwa maleba ke nna kwa maleba gore ba swantse ba swantse go lokela dipapadi tseo gore ba kgone go napile ba tlhasela motlhomongwe ba ka bua le nno e tee ba napile ba lekalekanya dino tlhopha sa Richmond Ladies
0: ka ba bodikela tsetse ba patla ba reka tlhopha tsana TS Galaxy Queens ke yena homba romela ka re 18 kgwele e botse sebaka a re bone a itshwara ke rata ka mogoma dino o mong ke be e tshile ka lekhofe
1: ka lekhofe o gona go
0: tekiniki
1: ehe
0: ya o tshwara kgwelela ba iregile batho ba tsa tshe ka la tshe
1: ka papadi ya ye le gore se papadi se tshwela ka kgwele o gona go mmala a sa etla o ra e wo o to ragela ka mo iriki e ka
0: o to ratle ga botse e homba o ka lebelela ka mogwadile ka ona o e harakile
1: we harakile ga botsa
0: a fetsa a fochela kgwelela re a itse ka raditsi
1: e go tsa re file jane a sa ife matla
0: e ye ke ba ife matla nke be itile ka le kwafe ya tsena ka mogare motho wa 12 papa di sepetse metsotso ya masimo tharote e sale 1 TS Galaxy Queens not Richmond ladies o gona ke na fatela o gona fatela e re lwe ba thegi ba tlhopha sale TS Galaxy Queens ba tlo ba iphina ka diphana wa ukwa mudumo ona uri wa diphala o ka tshwane le wa vuvuzela wa ukwa eh una le morithito mongwe
1: thuto mongwe
0: eish
1: ibile ka gore ba bapala ba le
0: ha ya kuri wa ukwa diphala di di kuri ya tsifa
1: diphala di tsifa ka ku nanga agine ke se smoke ka ntle le diphala
0: eh kuri bukitse wa tlhoka diphala
1: ke ka o ka re mauto a ka ne le di spring ka mo fa
0: ya
1: ke bina mo segare ka moka
0: diphala
1: o ka do bitsa diphala
0: eh
1: kondie au tlo bona merrage
0: ra lo kwa pedi le ofeta mala ba re ba patlala ba emetse ba re go tlhopha sana Richmond le ladies ka kwa bodikela tsa patlala le papadi ya liki Hollywood Bets mala re patlala go bona ke na tsane ba mo file yona ga botse ba motsholela o a lebelela a tsha kgole fana fatela fatela o a lebelela le yena gore na tla famanga o mo batametse jane o na le yena mo gautsi ba ba ba dutse mmogo ka mo letsogonge la nyele ba itse ba re mala kwa pele wa ithiba ga ithiba le goreng e tshwala ka ntiba tsa tlhala ka yona TS Galaxy kwetse le bana ba ipitsa the rockets o tshwana le bana
1: e bye bye picha the rockets
0: baba cha khwele ba fa di no magagula magagula o ka mo di palene cha le bua o tshile ka di palene ke yena magagula o a lebelaka khweleo wa e gapa bele wa fiela wa ke wa tshipa bya le bo mo le magagula a ka ba fitla le mola se di go tsora patlano a itse ka botlhabatsa tswa le patlano gore ba tle le yona ba re go tlhopha Sanitas Galaxy bo babalwa ba re bala kwa pele ga ba re le kwa pele wa e thiba bela morago wa lebela o tshe o re ke tshe ba re ke ba rararo ba tlhopha sa Richmond le di sabela gore ke ya ba phonyoga ba e tshe tlhopha sa Sanitas Galaxy ba nya ka hundu tsha nna bo bedi ba re ba fetse ka Richmond ladies
1: bo thata go gore tlhopha sa TS Galaxy o ka re ga ba fitla kwa pele ba abaiketle ga ba ka iketla nno ya bobedi tlotswela
0: nno nya na phako phake bya le letse ba sentse ba iketla
1: ba sentse ba iketla
0: nna go sa le gone tsama dumelela
1: nna go sa ba dumelela
0: jane are ba mpitse ka kwa letsogong la gusha papala jani ka gara tlhopha tsana Richmond ka langela eh ke bona jani a ibile a iphatsakala ka lotla gusha a isa ka moka lotla gela ore ma hotwa ka moka a shuba
1: a bele nombola o mutsushi
0: o mutsushi ja gela o ba sego ene bule o ba sgona moka le ma thoma re buletse ka yena e le tlhala ka ba file
1: o mo imela papa di ka fa
0: o tlhala o ba le ka dirapeni ka rena ma thoma o ba dise petse petse ba se botharo ne sa le one e tlhopa sa TS Galaxy kwetse
1: e le khutla ya bora
0: ya tlhopa sa TS Galaxy kwetse a re ba re go tlhopa sa TS Galaxy kwetse wa wa le ka kholo gore a ikuke mo botshubela tsa mokokotlo o e koba ka lotla ngele ke kwile na kana ile tshifa
1: ke ka fa o ke bone di bapadi di betloga di yeme fa leng e bile ka net tshifa a tloga ba yeme
0: mothusha malokwane go tswa kwa botlhabatsa tshe ba le patlelo nanga na tsona ndi dineo asena ke wa malokana e o ba ebe match commissioner ka ana go kwa le patlelo la all peter mukaba o ka re beke tshepedi tsa o fita one tears galaxy queens not richmond ladies papa di sepetse metswe ma some tharthano mo ka le ba di ba le ka mo khurumetsa ba mo gothola malokwane o re king ka so ba se drile mo re go tlhopa sa yona tears galaxy queens ara wa a tsoge tumela e ka tloa mo pholosa na ko ngwe lengwe kwa morago ba itsiya ba iketlela yona Tears Galaxy Queens ba fa madi ino ile go yena dino makagula makagula wa ya gapa wa sepela ka yona makagula ka rlo nya babedi ya papadi o a lebelela gore na ka itsa kae o nyoko e rara o iregala mane ba itlwa di tlhogo ba re go tlhopa sa Richmond mo la rala patlelo ba ba tsiela ba ba tsiela ba ilwela pila malokwane malokwane rawa ntwa siwe ya ditlhopha tse pedi ya maoto ka botlhabatshi wa patlelo ba boele yona Richmond ladies ba e kuka ya kuke mo na ba rera patlelo ba bedi ka tlhogo ye e leng re botshwe ba re kwa tlhopha sena Richmond ya wala loto la ena chan aisha setikotiko sa ba rera patlelo ba e rapeletse wa e gare ka pele o e latlhela wena gontse a re bona ba tlatse ka kgwele ka kere tlhopha sa Richmond dilele gona motho a kare ba e papatetsa ba le ka mo kare tlhopha sa Richmond ke Tears Galaxy ba ganelela re mona le yena Madino o bile o tshwara ka dipaleng o boetsa gore ba nyaka ya bobedi a ba gotsofala ka nnete ba initiating e ka ena Nicole Michael ka botikela tsa tswala patlela Nicole Michael ba nyaka ya bobedi ba ba re ka re 18 wa e tshwara Madino Dineo wa ga gabi
1: nile tsano e botsi ka nnete ka tlhopha sa yona Tears Galaxy wa gona go bona gore ka nnete ga jwalo ka ga setse re boletse mo captaine re filo jane o gona go dintsha ka mathlako re ka moka jwa
0: se baka se botsa sa tlhopha sa Tears Galaxy o di sha bobe a ra ka ga o ba se le ane la batho ke la di tsela batho wa kwa e ke tsake
1: ke yona ile ya mathu
0: ya batho eh se sentse sa ka se nyakile o mphatsamisa sandra le shade ba yo dira petugo ya bobedi ya tlhopha sa yona TS Galaxy watchwa just number 7 ke bilaela yena homba
1: o bontsha a tlhotsa homba
0: eh a ukhole botlhoko
1: o bolela nnete o bile le papa di e botsikudu yena gontse homba o tswa province ya bokone bophiri
0: o tsena ndlofu o ga di tsene
1: ba fela ba re wa o apara jersey ya bo
0: chupa
1: eh
0: ke chupa ba loe
1: eh
0: o tsena ja tobela ba papa di tsepetse bitse ba se tharo chupa wa ra ka re tla ke le ile o fetela ba re o patlana ba e metse Tears Galaxy Queens ba tla kona ga di tlhobo papalo ka mola bodikala tsatsi ba le patlalo ba e kitimela ya bana re ba mogurumetsa re bone o mogurumetsa ga botlhoko ka mola tlhala ka ntle ka bodikela tsatsi ba le patlelo ke ena fatela o di o kgurumetsa re bona o imela dikilogramma ja le sometlhano fela
1: o gopole setlhopha se sa Richmond o na le sebapadi se sengwe ba re ke Selena Skalvaik o e le goreng o tswang setlhopheng sa ramatla otlhe o e le gore ba ralokela ramatla otlhe
0: tlhen
1: sa go feta o ona gona ka fa
0: ka mo setlhopheng sa Richmond ka mo provinceng ya lempo nkane wa re ditlhopha tse ramatla otlhe koba belt first touch di a lekana ka thaloka bone ka mogolore a o nna yengwe o ka re o di munya ke tshwane
1: tsa fela si tense wa ka mo ka di papa di tshele gore ke se tshikidi bone tsa sa koba belt
0: Ba TS Galaxy Queens be stoka re se tlhakisa tshe tshimono ka ba tlotlo la pele ba dira jwale o bane ye ke papadi ya botshelela ba kopana mo le gore TS Galaxy Queens ba thupile maga a mane ba ka thupa papadi e tla ba lega la botlhano
1: TS Galaxy Queens ga tlhano le Richmond the rich girls
0: ba go tsoga kae ba go tsoga Northern Cape
1: Northern Cape
0: mo nang le timer
1: ga bo tsikwa ile ka nya ka go ngala Go ya Cape Town. Re fita. Hey.
0: Le se pete di ritse kae?
1: Yo. Go re ka khotsa. Le mamotlhe ba ka re egi putha putha.
0: Re ya Northern Cape.
1: Ah, re ya Northern Cape.
0: Eh.
1: A smoke yang bona.
0: Kimbal.
1: Na.
0: Awi.
1: Awi ya.
0: Ile mushumo, ile mushumo. Eh. Wa mokwa selbi. Mangani Urai Kimpal Next a leke ya Kimpal ka ne kwela thopa sa mabili Sundowns ba fetsa thopa sa Pirates ka dino tse masumpedi ne go le fela go tloa Gauteng province go ya kwa Kimpal e bile di irite tlhano re go ra re fetsa papa re tshwere ke tla le nngwe ra shopene nngwe ya o ba le bengkele le go la hore sa namago e ba re botsa hore namago e fedile ba ra a hona namago re ne re tsaka namago ka ne kwewe barawe na magwayo ka go mongare he wa le sa o nyaka ja o thuba re to dieme o kemela re tsere ke tlala wa bara e gona na magwo khutla mo tlhana tlhopa sa TS Galaxy Queens ye ke buraro ya Richmond Ladies TS Galaxy Queens ba go tse dikhutla tse tlhano Richmond Ladies ba go tse dikhutla tse tharo ba dira counter ba e gona ya ba le go reng
1: wa
0: o a o ba gautse spo
1: wa gautse
0: ke ba bone sibale e ba re go dira counter ya pala shete metso tso tsinyane gore papa di fitla bofelo one test galaxy queens not Richmond Ladies re le ka lenya ba be di ya papa di re le kwa pele ya bona mo lothong la na tsana ba itse mo bodikela tsatsi ba le patlela ba ya gapa bo papa ba tsa kgwele ba fa fatela fatela tsa kgwele o fa papa o ira le kwa pele ka kare tlhopa sa Richmond ba tsa tsama out ba mo ya fast o kula botlhoko wa dikulu le yena mo lafatse wa phikuluwa e bile o tshwara le otho ke na Nicole wa ga Michael ke ke ene le gore nge eh re ka dobola tshile tsume ka yena ge re lo re ya motsebe eh 10 things about Nicole
1: Michael gore nge o tloga a gona go bapala papa di ya gagwe ga ya pele a swere gwele o se kwa molese
0: re rebella bele ka hore re tsamara bolela di ja tlhapo le skela re e bo khone ba bolela di ja tlhapo eh ke Nicole Michael
1: eh ke Nicole
0: e bolela tsela tsume ka ena Nicole Michael o setse a boletse egi engwe e tri ka e ra le kwa pele ka kwa thabatse tsa patla le kholeo one it is Galaxy Queens not Richmond Ladies karolong ya bobedi papa o khona o bolela letsatsi a le sa tlhapa le dikela o thoma go ntshufa go tshifala ka tlhagola Richmond o tsetsa loto ke tlo gadi ndlofu ka gara tlhopa sa gabo Richmond Ladies re le kwa pele a gona motho o nola ka ikitimela o ti di ne wa makagulu ke ka fa a ita o langa sepela wa itsepela
1: tlhopa sa Richmond o ka re ba thoma go lla pele ba lahlela tulo go le ka mogolo re ke bele tshe ka gona ba sa tlhasela ba dutjikwa morago ba no re noene ba re tlhabileng yona a re no shireletsa gore e tsoka ga ba le
0: tshedingwe
1: tsa go feta tshe
0: eh ba le betse goal difference dino gatlhano le lena
1: dino gatlhano
0: tse le re di tlo shumishwa mafelona a setla
1: ga botse papa di a khola motho ine metse ka mogare dipalo dino gatlhano
0: ya
1: dino shitse
0: ya
1: go re ga go ya kwa mafelong dilo di a thulana
0: o ithelete batho ba le pepe re le karolo ke mabedi a papadi o isetse metse shupa not Richmond Ladies one TS Galaxy Queens o re betse fase ifela o tla ebelela o tla emela re bona bomalokwane ba rena ba basadi ke bone malokwane wa go gola United States of America o ba letsana kana mo popane ya mara ga Africa borwa le Cheshire o bontsha gore be le gona ba batsentsha ganyane ganyane le ka mo dipapading tsa banna gore nke ba iponagatse gore na ba ka gona
1: le rena rena le a khona wa
0: re eh le a khona le yena o fela a bitjwa ke a gopela o ile a ya mo le papading tsa maswana ka fatsa mengwa ga e masoma bedi ba reng go tle re bontshe meragelo ya gago go tswana geng ya Afrika Borwa re bone lena a bongile thomo o re emetse mo le papading tsa semana sa lefase kana ka kwa Mexico United States le Canada
1: itjwe le Canada
0: ya ne re paletseng a pere paletse ene hore lebella mabaka hore nka ne re paletse a sere thabela o di gona dinaga tshelo re tloa moele hore ba ba ofentse bo Argentina le bo bona Cape Verde hore dirile re le karlonga ya bo beti ya papadi ya Hollywood Bets mara tloba tsa na Tears Galaxy le Rich Point le tsuma la kwa pele ilo feta mola ba patlano ba emetse ka mola bo dikela tsatsi ba fana fatela tsa kgwele a le tlhala mola gara le patlano ba re mola kwa pele ba re lo pele o kitima ka yona ya mopale a ke tsebo nna ka ne fatela o antsa tsuri kgole ke ne go pula le bo ramalepe e o kare e o kare ke motho rata o tsama ka mothaletse ka mogwane o le ka mo letsolang le le goreng yena o fela papela ka kwa letsola o ja ke na go nngwe
1: o papela ka letsolang la go ja
0: ee
1: o papela ka letsolang la
0: go ja ya yo ka mo letsolang e ke mmone mautuni mo mautuna ga mautu kare o gare ke yena le bo ramalepe re le go pele ba re go tlopa sa yona Tears Galaxy Nicole Michael Cross baitsiba baintsha mokotse baerela kantle ibile a ifika kantle e tshwara ke yena nomvula a ikuka ka kwa botlhaba tsetse wa patle a o nyakile o tlhaba ka lerumo
1: a bulele
0: mola le re madini wa tlhopa sa gabo ke motho wa theletse
1: o tloga a theletse ga botse ke ne nnete gore mola o mmoditse gore ke ya ka itlogele
0: ke mkana pa a mocheka e ya mocheka tlo ya de one Tears Galaxy Queens noto Richmond ladies o setse metso metlhano gore papa di fitlhe bofelole
1: le yena no mvula o kare o tlelwa ke mmelo
0: eh
1: ya
0: me kore mmelo mara mmelo o kare ke ge kore ge pelo ya e ka dula madilong wa o khetsa le gore dilo tsa o di sepelala ga botse o kare awa o no etlela le go o itshidulla kara di 18 ba emetse wa ragwele yetelle ya feta mola bogare ba le patlelo ba elwele ba Richmond fela jani o gone pele ka mo captain wa e bitsa no mvula patla mo fana na ba mo fa yona no mvula gore a irage a boela morao a ke tsholo ke sepetsa ba le ba ga itse ra bitsa morao go ba o nya ka hore ba tlhopa sa yona Richmond ba elat ba tloe mola le gone ba late kgwele ba isa ka mo bodikela ba nyaka yena fatela boela morago ke stopa sa Tears Galaxy Queens ba le ka hore kgwele e bo mo o bone ke bone ba bontsha hore ba ba tshwere kgwele di-percent tse 15 e tharo mola stopa sa yona Richmond e le di-percent tse 47 ko ne ba re ba itshware itshwareni ba inyake ba inyakelane
1: ka nnete ke mo le goreng stopa sa yona Richmond go bala go bolela go fa go fitlha ga jalo Condieva tshetse ba nya ba no re motho malokwane re la molele
0: le tsana kan nko le tsana kan plan 18 stopa sana Tears Galaxy Queens ba rala ka mogare fela ka re ke bone flyer ka kwa botlhatswa patla gore le tsene ka motswetsi ngwana o bele le gone le tsene ka motswetsi
1: le filo le o leng go lona le halala
0: le halale a le nyake motho le o reng a ikilela a no tsena tsene ka nnete yela e betlwa e bontsha botse gore o tsene ka motswetsi
1: ke matsatsela
0: one Tears Galaxy Queens noto Richmond ladies ba tsela petrol re hopola ba ile ba tsentsha ba re go ba be ka nako e tee bona re bona re lebile motau a etswa le maphuthe tapala maphuthe tapala wa tswa go tsena re lebile motau mo le gore space phelele monkey wa tswa go tsena a se mahle monkey ka go ba tlhotsa patla ba go tlhopa tsela Richmond ladies ka botlhale tsa patla kgolo ba ithulela tlhogo ya tswala ka ntle tshetse metso mebedi gore papa di fitla bofelong one Tears Galaxy Queens noto Richmond ladies ba tla futa go tswa ka botlhaba tsa tswala patlalo ba le ka o ibitsa bo yena mana gel ka ka tlhopa sa Tears Galaxy Queens mola gara la patla ba tsetsa lotu ba fana o mvula re mala kwa pele ya ba phonyoga ba bua le yona Richmond ladies ba lo ba tsheletse morao ka noeti ba le go le ka ntshadi ba sepela le ntlaeti ba ra o tshwana tie phala moro ra le kwa pele ba e busa ra go le a o di ka kwa botlhabatse ba patlela ba emetse go ebe fast ka lutu ile go maka tsena a phelela wa Adams ka re tlhopa Senate Galaxy ba le go batamela o re ke a che ba pala o gone ba itse botlhaba ja patlelo Richmond ladies ba e gap ba tla le yona ba ba tiela re fele jang wa wa e khalo gautse thapo a re mela kwa pele a fa Nicole wa ga market ke tsama le belo le gone e fele ba moditse ba kudula wa boela ka ka yona ka melentse metshweu Pura go tla bazala Richmond ladies a nya go bona khobwa khobwa o nya go bona la ga botsana o le be re bolela ka yena e le go e wa go yema ki yena ana mphuti ka mo tlhare tlhobisana Richmond ladies o ne le mre go go betse ka bo dikala tshetsi ya patelo tshetsi motho motho o ne le sele Richmond ladies ba ka sitla o ba ba ba le bana o o rile
1: a mo kharameditse ka ka sijaba
0: eh
1: a ke re ba tsela ba re body ya shuma
0: mele
1: o o shume
0: ke se betse
1: o ke se betse
0: ho se tlile ka moho
1: ho se tlile
0: o bona re motho wa o tshwenya ma mautuna o mo re ka leta ba re o tla bona
1: a wa a gone VAR le tlhola boraro a lego
0: era le gone bo papa ditse tsa basadi e le re sakatana o re ka kwa banneng ka banneng ba sagana ka VAR wa rawo e ba yana gated because
2: a o iko gateletse monaganong seo se ka go bakela mathata a tsa maphelo go swana le go tlhokaganyo wa go tsa thobalano high blood bolwetse bja sukiri arthritis mtsikele le sekgoba itemogele lerumo se tlhokiša madi se tiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano lerumo sa le letshetswa ke banna le basadi go tlhoga ka 2006 lerumo le kgwetšagala ga discam clicks le difamaseng tše tshetswa go nageng ka bophara lerumo feel the healing power
0: motheletše wa thobala fm ba itlhotlha ba re ka tlhopha sa yona ts galaxy queens ba ba tšhela ba boe le yona ba padisepetše metsetso masome a senyane o šetše nako ya malokwane ya ba le goreng wa e rake babala a remela kwa pele ba itlhotlha ka ditlhogo bola bogare ba lepatlelo ba bje fatshe ka dikhuru ba mo tšhela ba ise ka bobodikela ba re Nicole wa Michael ba mmetša wa bitšega le yena Nicole Michael ya ba le gore ba reke ke ba bane kuru nyogo nwa ba wisa fast ka mgana bona ela a honege Nicole a ilwela le go le byale a fa yena fatena a ri la ka 18 madino wa etshwara madino wa etshwara
1: wa tlo pasa re tshwara a fatela o ba re wa ragela wa nusha o ba o fa motho se a be a se dira ga jwa
0: ya
1: ka bakala gore go leela ino wela ka gare ga di atla tsa yena dineo
0: ga bona mothele tsho 12 fm kina lena mseka theki ke ego wa tshini the girl ka botlhotlho patlo ba re ba le ka ofita tshaloto wa ganelela ka gwele ba itsiba kwa morao ba ntsha mokotsene e le 1 ts galaxy queens not a richmond ladies no ile go renge gale ilitilwe ya uno shokena Nicole Michael o le gore no tlo re bolela gore ko mo ba re lo ke ba kotsikotse gona ka mo tlhopeng sa lo se sa ts galaxy queens
1: ka ge a tseneti Leandra Jachila le khonle Leandra Smeda mochaba dino
0: wa my mapile a itshwara e le gona dino magagula ana pa isemela a emelela o tsere nako ya re sepela le tsa molodi le yona e o le tsa molodi wa re o sena nako agro bu tsa molodi o ka re bona bona mo the United States of America o fa dwa bujai e wa di berisa mo lefatra a re ba ka thopa sa yona TS Galaxy fatela papa di sepetse metso e masumo senyane pedi one TS Galaxy queens not Richmond ladies fo sa kholeo ka mabudi ka ba fa nomvula ba fa fatela ba fa nomvula ba tsa tsaloto ba rala kwa pele ba tla le kholeo Richmond ladies a feta ka papalo ba tsa tsaloto ba gana ba e busa ja bala moloto na mo ka thopa sa yona Richmond ladies o iraga a di tifase ya
1: ba tlokoro motho wa kopa kopo go re o ila tsale ka matsogo le maoto a bula
0: eh
1: ya
0: o bontsha hore le ge le re lositse ke sale mo papadi o bontsha re ke sale ka re ga papadi o fithlela malokwane a le tsana kana ga
1: se se kgatlisha go re Richmond ba ba pala jwa le ka setlhopa ba ba kwana
0: o papa ba jela ka ra plate
1: tee o muti
0: eh a hona ola re ke tshwere plate ke jela kwa ola ke jela eh ba le ka go bapala kgwele yangatane ti.
1: Ido baba tlhokile matlhatsa ka ge ba ba pala le tshopa sene gore sena le di bapadi tsa maitemoe.
0: O tshwana bo re file tsane. O tshwana le no vula. Re lebella le mogho le kgwele mo tswang gona. Nicole Michael le yena ko mo ba re ke ba le goreng o na le maitemoe gona. Ke go botlhatsa patlano ba re kwa tlhopa e tsana Richmond ladies. Ba e kuka a re bone ka mo bodikala tsa ba le patlano a ra kgwele. Ke yona ne re bulela yela ya.
1: Wai a we getle. A o tsina kwa gao. O be a se ka gare ga kgatelelo ye e seng ka selo ga ba tja kgwelela a e ragela maruo

0: ba khona tsena motsotsi ba bantsi ba itshidula le ntse le o khona bona o ba kwa ino ba ragane
1: ge ga kantsi ge ba ga bantsi jo di tlhopha ke re ba fela ba re gone 11 feet ba fela ke tlhopha tse se teng kantsi anki ba ba di laetsa gore
0: bobebele mputi pele wena ka nako o reka papa ja kgwele ya maoto bo rela ka mokae
1: nna nako se ke ralo ka nna be ke le motlhabadi
0: ke ka fa ba o boletšhagaba ge ba sandwich gore enkebe e
1: nnaobe nne ke gaka net
0: o e ba e ruka netelegeia ba re rukane o fetile egge o lokolotse botheletsa thobela fam papadi sepetse metsotso e basome senja ditlhano ge e nna ona wona ke duba ola o di o supa-supa a fanka
1: awana na ke beile le ba basadi ba masipala wa Polokwane batla go botsa
0: ba re
1: e ketekele
0: e
1: o papa la tlhopha sa masipala sa Polokwane sa basadi
0: ehe o e gokolosa e mara ke a bone ya botheletso wa thobela FM papadi fitlhe bofelong mara tlhopha sana TS Galaxy Queens le Richmond Ladies mo le goreng ba ikgweditse dintlha tse tharo a gape ke bone ka re batho ba tswa ka baka la taba ya masipala
1: metsotso yona ke e le goreng
0: e fedile ke ka foo ke makeetse gore apena ke bona batho ba etswa o ka re ba tswa ka ra lephatlhelo kore papa disile e fedile ba kgwetse ditlha tse tharo ba bontshitse tsane karata e serolwane
1: karata e le gore be e sa tlhoke
0: ee yona ya go tshenya taba e ya go tshenya nako o ka re re thoma go ba naga kore ya o tshepone botlhokwa ba o ntsha dino wa oketsa ka serethe o a lebelela ba tlanosa bodina e apala ko amorago ba e sireletsa ba tsetsha loto ka botlhaba tsatsi ba lephatlhelo o a lebelela kgwele o a feta re mo mogaung wa malokwane one TS Galaxy Queens noto Richmond Ladies
1: Richmond ba no fela ba go elela ba rena o mo kae malokwane o re lamolele
0: Richmond ya o ra gore o fedile ka bone ka nnete go seno bolela bjale a letsanakana la mathomo la bobedi la boraro a re o fedile TS Galaxy Queens ba tse dintlha tse tharo re ka ipusa gore ke eng se se tlile gore re bone setlhopha se kudu mo karolong ya bobedi ba feleletsa ba raloka papadi ye e le gore ebile le nno ebile ba kgweditse dintlha tse tharo ka baka la gore mo karolong ya mathomo e ba sa bone
1: sele ka nomvula gwale motlhale o dirile phetologo e botse kudu fa e le gore re bone o rile go tsena a napile a fetola sebopego sa setlhopha sa yona TS Galaxy ka fa o be o bapala ka gone ka ge re filwe jane ka mokgwa re boletseng ka gone o ba emela ke papadi a sa kgone go ntšha dikgwele ka mokgwa e le gore nomvula o kgonne o be a kgona go ntšha dikgwele a diša ka matlhakoreng ka moka fa e le goreng o ile a kgona go ntšha kgwele e botse e le gore ile ya kgwetsa loto la Michaels a eme maemong a makaone a e latlheka ka mogare
0: Richmond ge o be o le motlhatlho wa bona re lebeletse papadi ya go latela ka lebaka la gore mo dipapading tse nne tse ba diralokileng ba thopile papadi e te gatlhano le Diploof Ladies ba latlhegelwa mo dipapading tse tharo pele ka motlhatlho ka mokgwa o ba bone ka gona papadi ya bone ya go latela o kare lena Richmond Ladies dirang se re le bota mogare
1: Ladies, ka mokgwa e le gore ke lebeletse ka gona tšatšhi la lekgonole ba bapa ke papadi e botse kudu-kudu tšatšhi la lekgonole empa fela ba ba tlhophile matlhatsa gore ba ka kgwetsa nno goba motlhoko mo maleka a papadie goa le ka mokgwa e le gore ke ba bone ka gona be ba kgona go thiba ebile ba kgona go tlhasela kudu empa fela kua pele kua ke mo e le goreng go sa tlhakane ga botse empa fela mo bogare ka ge o laeditse condieva le wena o bone gore bogare ba lepatlelo e be ba kgona go thopa dikgwele karolong ya pele ya papadi go ya le ka nna motlhatlhi ga a tshwanela go ba a dira diphetogo tse dintšhi go ya papading yeo e latelago goa le ka mokgwa e le gore ba bapetse ka gona tšatšhi la lekgono kudu ba bapala le setlhopha se e le gore se na le maitemogelosa
0: TS Galaxy ba le gore ba ekgantse ka baraloke ba gore rekela banyana-banyana bobojane le ena motlhatlho wa bona sizwe ke gale a ntse a le gona mo setlhopheng se a re bone gore na moraloki wa letšatši ke mang moraloki wa letšatši ke mang
1: ke ena homba gontse o e le gore re boletse
0: ka ena
1: maga
0: a mantši go tlwa karolong ya mathomo
1: ya papadi
0: karolong ya bobedi
1: ya papadi
0: ka bontsho go na usa a dirang
1: metlholotlholo
0: ke ena moreki wa letšatši

0: khotsa dira ntse diketse tshepeding ke re mo kwa ge le reng re ka mo kwa re eh awa o ka ba le ba me rupa ba mo ba gautsi lena o ka mo tlhalosa pele ka morelo kwa mofutama o bona kare ge disri elis a le gona kwa lepatleng a ka tla mo akaretsa go di papatse le gore di alatela mengwa ga e sa dumela
1: mengwaga e sa dumela ga botse e sale o monyane kudu ebile ka mogokile gore kobe ke go tlhaloseditse ka gona go tswa setlhopheng sa first touch ka mogolo gore ba bapala ka gona o tloga a goditse setlhopha se e le gore se kgone go mo kuketsa ka mogolo gore papadi ya gagwe e tloga e le godimo ka gona ga jalo ga gona lebaka le le gore le ka šitiša motlhatlhi Desiri Ellis gore a se ka amogeta
0: motheletse batho bela FM Desiri Ellis bela ka motlhatlhe o ba le gona mo lepatleng la Solomon Matlhango ke ka mogolo gore papadi e sepetse ka gona mara setlhopha sa Chiefs Galaxy Queens le Richmond Ladies ba kgwetse ditlhatse tharo setlhopha sa Chiefs Galaxy Queens ba ka dira eng gore ba fološe Mamelodi Sundowns mo maemo a pele goba ba sa na le mošomo montsi o ba sa ne ba o die o sa na le baralokie ba sa ne ba ba saene go gwatlisa sona setlhopha se
1: go ya le ka mogolo gore ke bona papadi ya tšatšhila le kgono ka gona go tlhokega ga Leandra Smeda ke mo e le goreng go tloga gona pele gwa theoša papadi ya setlhopha sa TS Galaxy tšatšhila le kgono fa e le gore se bonagetse o kareng ke setlhopha se e le goreng e be se sa kgotlhane ga botse tšatšhila le kgono go ya le ka fa e le goreng go le ka gona go nne le dibapadi tse dingwe tse e le goreng wa kgona go bona gore ge di se gona ka gare ga papadi dibapadi tse dingwe a ba kgone go bapala ke lebeletse setlhopha sa TS Galaxy re filwe jaane ke e le goreng o ba sa kgone go bapala ga botse tšatšhilela le kgono leke mo e le goreng ge re lebeletse setlhopha sa ba bapetse le setlhopha sa Mamelodi Sundowns TS Galaxy ba kgonne go noša notse pedi gatano ete ba ralokile maleka le yona Mamelodi Sundowns Ladies ba kgona go raloka maleka gape a notse pedi go tse pedi gatlhanong le setlhopha sa University of
0: the ke lebeletse mothati wa setlhopha sa Richmond Seale bokamoso ba phadimana mo Kapo di go buima ka mo setlhopheng sa Richmond Ladies.
1: Ka mo setlhopheng sa Richmond Ladies go sa le buima ka ge di bapadi tse le gore di be di bapalla setlhopha se di sepetse ka mogo ka mogo bonang gore ke gona a sale ka go seaga ka di bapadi tse a shetseng ka tsona. Ke go shoma go lo sa le bana.
0: Gore ba raloki ba ge ba sepela. Re a tsama le bakale logolo ke eng? Mashele.
1: Mashele.
0: Ka re go o sa le ba raloki ba le gore di tlhopheng ja bona. Ba sa rolokela plate ya bogobe le nama ba bangwe ba gola ba bangwe ba gole ba o sešome
1: ebile re ka no re ditlhopha
0: tse mmalo tse e le gore ba kgone gore ba phele ke ka fa e le gore o tlile go bona Mamelodi Sundowns nako le nako ba di ba tšea ka moka ba ba gobaketsa mo o bona ka moka ebe ke nyaka go bolela gore kore ge le kopana le bona ba Mamelodi Sundowns ba reng mo lena ba bane gore apele na wa ona batho
1: gore a re tse gore ge ba bolela ka mathuko ge ba bona rena ditlhopha tse di bapala ka bakala gore se se kgona go thusa ditlhopha tse dingwe mekitie e diegang ka bakala gore re kgona go lebelela ditlhopha
0: tse di bapalang le tsone o
1: papadi ya bona ke a mhuta ma
0: kare a kere mokete o thoma ka la bothame ya re mokibelo la morena batlhatlhe ba ba kgona go dula ba lebele gore o ba reloka ka tsela e ba University of Forte re kopana le bona go phala gore ba ba bone ka lona tsatsi le uwe
1: re ya go tswalela wo lewo lewo ge re ka kgona go dia tseuwe a wa nnete gona
0: Dr. Tsamago a tla mpatamele o ka re mošimolola rena re o dirile re gatsile tsima ke le go no topa mothatlho re mo korna wa kwala ee ga nyane ke na mothatlho wa setlhopha sa na TS Galaxy Queens e le go lucky sizwe wa ga sibia
2: I mean, there's certain things they are beyond just playing football. You know, that's why my bench is disciplined. You know, know, you'll never see people running around the whole field. You'll never see even my technical team shouting at the opponent's technical team coach.
0: O bolela tabe nngwe ya botlhokwa ya maitshwaro.
1: Maitshwaro.
0: Mo baraloki ba gage le ba shuma le bona mola setlhophe sa setechniki.
1: Ka nnete maitshwaro a tloga laetsa gore ke a mabotse kudu setlhopheng sa gagwe. E ke sa e le goreng se tloga se napile a se napile se shasharakanya setlhopha wa go tsa ba sa kwane. Dibapadi di bona batlhatlhi ba fošana ka noga e phela go
0: mopele ga bona Dr. Tsamago re ja dithapo re di bea ka mara matso wa gago a borutho nna le eki re a sepela
3: mosimo wa botse o le o dirileng re ele
0: age
1: nkeke
4: papadi e itlišwa go wena ke Kgodi Matšhipa dula fase o ipshine ka papadi e go thobele FM mošhatobotsheba le boithabišo se so thabiša ka mantšwa bagaši bao se bapetšwa le ba bangwe happiness make timmy thomas redwin kv dr moloko mašamaite kuna di the host promise magwale
5: ke le go lenaneo leo le a fetago ka moka ka bogolo
6: tsela ye ke lenenakosa ye le gore fetša go ka gona bjale
4: man of the match
7: mankoko baby
4: lebsa lady
7: o sentse mojapelo
4: madam speaker
6: wena o re nge motheletsi re wa amogela
7: hello ke re a up to z go tloga go augustine diphofa go ya go zax mogašwa
4: Tobela FM, moshato wa tsebo le boithabiso.
7: Tobela FM, e ketika murutishi, ramolao, molwela tikologo. Mogolewa, mongwadi le mopresidente wa maloba, Dr. Nelson Rolihlahla Mandela. Tobela FM, moshato wa tsebo le boithabiso.

0: ke le ma khoshi ra phathelo wa tshaba sa babero ba ra phathelo so go se se thobela FM re wola wola kwena maetapelo wa rena
1: #thobela FM 66.

fela gore re fitle ka gare ga area botselela mo ileng gore tlo ba re kopana le bagashu ya ditaba mo tshile tshotse bela FM le le nana o kile nana la tsha bona ditjo tsha ga bona dikosha re tlo no ba re tshola pele mo ra go ga se ba ditaba shiba.

0: re leboga go ruka matle motsheletso tso le FM mma ba lo ima bitsela re leboga ditaba tsa iri ya botselela ngwana mma wa bua ka iri ya boshupa are na mele re tshela pele ke tlo ba ke bolisha na fa ke le mo profita le duka go le gore ba gona mo mogaleng ba tlo ba ba re tlalosetse gore na ba ka gona gore thusa biang pele ga fa o ke di abela
1: re o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase Merero ya rona ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le balelapa ka moka o tshireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena Miraro kamoka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala di iring tse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswe go ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
0: Aga motseletsi ya tshobela fa mo rena mle re ya leboga re tlotsa sebaka se re amogele fa mo profeta Leduka ba tlo re tlhalosa nna mo profeta Isaac Leduka ke mang le gona ba ka re thusa byang go mathata a bo ile gore ka ba re kopana le ona kudu ba bo ile gore ba ka ba samotsebe le go tseba gore na ge bana le bothata ba maoto ba ka kholega byang ba bang ke ba le gore ba tlo bana le mathata go tsana le letlhakore mo profeta Leduka o gona mo mogadeng ba tlo re tlhalosa nna ba thusa byang e bile ba khwetsegala mo kae mo feta le tlhole ga botsele gono
2: go bela ka moshate re khwile ke dumedisa gape le ba tsheletse ka moka ba thobela FM ke re moshate
0: re tlo gare le baga kudu ka matla mo profeta le kana mene le re tlhalosetse gore re bolela ka mo profeta le duka re bolela ka mang le thusa batho byang ba go ileng gore ba ka ba bana le botshata ba maoto le letlhakore le gore na le na le khotsegala kae
2: mo profeta le duka ke mo profeta o shuma go ka tsa moya re bolela ka tsa moya re bolela ka batho ba le bana le mbothata o hwetsa motho a ya sepetlele a re o kwa silo se tsipila go ka modimpeng e fela ge ba ya sepetlele ga ba bone silo go na le batho ba ile gore bana le bothata bona botlisitse go ke bale ba letsogo la boraro ka go ratse ba gore he motho a o tlhoile motho wa kgona gore a ka o sepelela a tsiya motlhala wa gago wa hwetsa o bona ke maoto kana le bofegile ka mo malapeng hwetsa le kwa metumo le kutukutu e fela lona le sa bone selo ba bang ba tshwenya ke marubishi ba bang bana ga ba na tsholopile kana hwetsa batho ba hwetsa di-accidente ngwaga ka ngwaga le boloketse sa ruri o ipotsa gore na bothata ke eng goreng re fela ka mogae kamo le sa tsebe gore le fetsa ke eng ba bang o hwetsa motho a na le bothata ba go swa letlhakore ba bang motho o no ba sefofu ga ya sepetlele ba re ga re bone selo ba bang o hwetsa e le gore ke motho wa monna o panelwa ke tsaka mokamoreng gore wa leka ditšhika di blokeile bjale ke mo moporofeta Leduka a tsena go gona ba le ba o tshwenya ke kankere ba le ba o tshwenya ke di-prostate kana o le motho wa mosadi o batlana le ngwana o nwa dipilisi tsa ko sepetlele e fela o sa fole re a tseba gore mathata a o tshwana le ao ke mathata a semoya kana le na le mathata le ba tlo tshwara motse moporofeta Leduka ke mosumo wa gagwe ke thusa batho ke profeta ka semo ya motho ga a tlile monna sa mathomothomo ra lebelela gore ke eng se se o bofilego le gore bothata ba gago bo tswa bo le kae le gore sedimo se re re ka rarabolola bothata ba gago ka tsela ya mohutamang gona moo ge re fetsa ka seporofeto yabe le gona re o fa ditaelo tsa go tshwara motse kana tsa go nwa ge le go tshwenya ke maoto disuki di high blood kana o swile letlhakore batho ba fola a gona bolwetse bo bo sa folwego bo e leng gore bo tlhotswe ke motho kana ke bale ba letsogo la boraro e tla re ka morago gore o tlhatlhobe e be re o fa ditaelo tse e leng gore o tlo di šomisa ko gae tsa o tlhapa tsa o aramela tsa o ntsha meleko ditaelo tsa go nwa e le treatment ja gore o fole ba bantsi ba re ke tlile mo ke ne ke tshwere ke sukiri ke fodile ke tlile mo ke tshwere ke maoto a le botlhoko ke sa tsebe gore bothata ke eng aowa motheletsi batho ba fola ge re rona le bothata ba o tshwana le bo ba bana ka kogae ba ja diritsi batse ba sa utlwelle e le mme mona e tlisitseng ke batho o ka tla wa tlo bona boprofeta Dituka ke shoma matsatsi ka moka ke tla o fa ditaelo tsa gago ka moraga tlhatlhobo ge o batlo mpona o tse gore moprofeta Dituka o gona sontaga se sengwe le se sengwe mo dithuli 9 m ya re ka dilabobedi ka tsena lefatshe la sekhukhune mona jeng fetsa ga moloi ke thusa batho gona ke simolola 8 o'clock ka bo 1 bo 2 o'clock ke a chaisea laboraro ona o ke tlabe ke le mona ba Bakers Fort ke thusa bana ba modimo mona mo Bakers Fort mo apisi ya re he re labone ke tsena lefatsheng la Tembisa mona ko Ivory 15 ka moraga score ya re ge e tla e re ka labotlhano ke teng mona gape mo di-parent complex ha Maskrali Sinovile ba Pretoria ba Mamelodi Soshanguve ke teng le ka mpona gona moo retse ke gona modimolle ke gona di-office tsa nna di gona mo di-provenceng ka moka tsa South Africa dinomoro tsa ka ke tse di latela go moo ba ba tlang thuso 0661667945 e di busheletse gape 0661667945 ka no kanetsa moche 0761160218 la bofelo 0761160218 o ka letsa motheletsi go batla thuso ke re moshate
0: re tlo re lebogile go duka matla profeta mo profeta Isaac Leduka ga re boya re tlo bore tsena ka gare ga magang motheletsi wa tswela fam fa o le gore tlo ba re bolela tshana fa ke le mohlomphegi ngaka Phaswane Phokwane ba gona ka momiyagong ya gasho re tlo bolela tshana le bona re lebeletse taba ya dithaba tsa badimo na wena go bo gola ga yo botse ba thaba yeo e sa namelweng ba re ke thaba yang go baneng e sa namelwe le go nne re tlo tseba le go kwishisa le go ithuta ka tsona dithaba tsa badimo di tantane ke dilana ko sa go tsogo go shima semola ga re bo fela rena le bona

0: ngwana rena di tantane ha o tswa go bogosi masemola ka tobele fa mikele go tlhagaso la Africa bora mo shate kwa tsebolo bitabisho go le nano la tsa rena di tsho tsa rena di go sha rena mme re tshela pele mo tshedi jo tobele fa mogeba go gona se bulela sele mo ya se o fitlile ga botse ka nako ye o ile gore re tlo ba re tsana ka gare ga magang a rena ke bontshitse gore rena le mohlomphegi le khone re tlo ba re bolelana fa le Dr. Paswane Pokwane yo e leng gore ke mofatlhosi ka molego la University of Limpopo rape ke mongwadi wa dipuku ebile ke setsebi go merero ya setso seo se re kopantsha go le bona le kgono motsheletso tshobela fm ke taba ya dithaba gopola gore ka mogare ga lenaneo le re lota bokgobe ya ga borena re tloga re ne go tlhoka thuto yeo e tseneletšego go ditsebi ge re setse lebeletse setso sa ga borena bongaka ba gona ka fa ba na le nna ka meagong ya gaso ga ketse sebaka se ke name ke ba amogele ke be ke ba tamaise ngaka e ka ba letsogile ga botse ebile lefele ga botse le gono
1: ke tlhele kunadi ebile ke tsa sebaka se ke ya go dumedisa ngwana kgoši ke dumedisa le bathelete ka moka ba kgasoe kgolokgolo e ya thobela fm
0: aga ngwa go feta la mafelelo ge e be ke e na le lena ka mo meagong ya gaso ke ngwageng wa go feta fa o rile go ratanya shedi le ratanya shedi kudu ka matla ka mona Aforika Borwa e be re kopantšhitse ke tse dingwe tse di amantšhana go le setso sa borena kudu re lebeletse polelo le gonne ga re tlo lebelela polelo tja polelo re ya tseba gore ke tse le tumile go ka tsona ke tse le di tseba go le dikwešiša go bile le di rutago le gonne re kopane le lena ka ye nngwe ya dithuto tseo e leng gore ke bona go le botlhokwa kudu ka matla gore nke di ye go setšhaba ka lebaka la gore setšhaba re ka be re sa tsebe re ka be re sa kwešiši re ka ba re sena tsebo yeo e tseneletšego kudu ka matla re lebeletše taba ya dithaba ngaka ke a tseba gore lena ka mo setsong ga le phopholetše le tloga le na le tsebo yeo e tseneletšego kudu ka matla nna nka ba ke sa le ngwana kudu ka matla mo ditabeng tša setso eopia ke re le ge ke gola ka gola go na le thaba kua gae ba re ke golla thaba ye ke tseba e sa namelwe ga sanka ka bona batho ba nametse thaba eo pele ka bona go le botlhokwa kudu ka matla gore ga nke re bolele ka dithaba tše tšang mo dinaga magaeng le ge ka sebe dinaga magaeng go no ba le dithaba ka mono Aforika Borwa tšeo e leng gore ga re na tsebo le kwešišo mo go tsona gore gobaneng dithaba tše di sa swane le dithaba tše dingwe tseo re kgonang go ya ra raga mahlatswa re kgona go ya re ya menotong re kgona go ya go tsona re nyaka mapšhimpšhane le tše ka mokana ga tsona motlho mongwe a re no thoma pele re kwešišeng gore gobaneng go e na le dithaba tšeo e leng dithaba tša batho ka moka ebile go na le dithaba tšeo go thwenke tša badimo
1: ke a leboga a ke bontshe fa gore dithaba ka moka ga tsona ke dithaba tša badimo thaba ka bo yona ke lefelo le bohlokwa leo nka re go bakreste goba batho ba ba dumelago go sedimo ba kgona gore ge ba le mo go lona ba itsheba le modimo ba sena le letswalo ra thoma ra lebelela taba ya gore taba ya dithaba tše o bolelago ka tsona hunadi tše le re go tše dingwe a dinamelwe go diragadiwang go diragadiwang a ke e bontšhe ka botlalo gore batsheletsi ba kgone go ikwešiša gore e tswa e le kae taba ya dithaba dithaba ka bo tsona ke magetla a setšhaba ke gore ke maširelo a ke bolele fa gore kua moragorago kua dithaba tše go be gore ge go ne le dintwa and then ke moka bahlabani goba ke re ditshebi di ba kwa dithabe di ba ka mogare ga mefomo ya dithaba jale dintwa gantšhi ge di be dilwa e be e le ge dilwa go lwelwa kwa dithabeng ba tlhaselwa kwa dithabeng ba bangwe ba bonwa ba saetla ke moka thaba tšeo kwa go bare ye ga e namelwe e ka be gore go hwetše bagale ba dintwa kua go ona bagale ba marumo ba tlhatswetšwe ka mokgwa o sego wa maleba ba kgwela kua ka gore dintwa ka moka ga tsona be go tšhabelwa mo godimo ga dithaba bjale meboya yela ya bona e sala gona kua godimo ga thaba ke ka fao ba bangwe ba re go thaba tša gona go di namela di ne le medumo ba rereša di ne le medumo ka re ke meboya yela ya batho o tla lemo gore ge motho a robetše motho mo gongwe le mo a robaletswe go gona o swanetse gore a tšeiwe bjale batho ba le ga ba kgona go ka tšea ke motho ke ba ba kgatlheletswego ka masiku a kgale ba gatlalwa kwa dithabeng ya le mebo ele ya bona e gona kua ka gona batho ba ba kgonang go namela kua ke batho ba ba nago le bodumedi jo bo tseneletsego ba ne le tsela ya maleba ya go kgopela go na le kgopelo e ba e dirago ya go namela a ešita le bona bakreste goba kere batho ba sedimo ba tseba gore ga ba namela ya mohuta o thaba ba namela jang ke mo o bonago ba bangwe ba re motho o kile a namela a seboa ke nnete ba bangwe ba re o mongwe o nametse a boa mare ba bangwe ga ba a boa yola a ile go a ya a ba a boa gore a re o latetse magato ka moka a go kgopela gore a namele thaba eo go swana le ge ke tshelaganyane ke no thabogela tabeng ya metsi go swana le metsi go ne le dinoka tše bogale tše e leng gore batho ga ba ile moo ba ka tšea ke metsi eupe go ne le ba ba kgona go no tsena ba be ba tswa ka gore ba di kgopetse ka tsela ya malema jona dithaba tše ka lebaka la gore go hlokofaletse batho ba bantši kua go tsona ye nngwe ga e le bosi go tla ba kgwetsang ke e ne le mabone kwa o ka re tuka mabone lemoga gore meboya ya batho ke duma go se bolele ka taba ya dipoko le tse dingwe ka moka re tlo thusa batho mara a ke bolele gore moya wa motho mo o fedile go gona o na le taba yeo kudu-kudu o phaphametsego o tla lemoga gore batho baa ba bolailwe mola ba bolawa ka nako tšhela tša dintwa go be go se bose e be le nako tša marumo bjale dithaba tša mohuta o ke bogwa bja rena re le setšhaba dithaba tša mohuta o di swanetse di tlhomphiwe ka mešo go fela go se bapalelwe mo godimo ga tsona gape-gape ga ke le moše gore batho ntle le tšeo re rego a dinamele go ka batho ba hlokofaletse mo godimo ga tsona batho ga ba tseba gore dithaba ka botsona di ne le dipotlana-potlana ke mo re le go setšhaba re kgonang go ikuta gona ge marumo a bogale a etla bahlabane ba rena ba ka ikuta mo dithabeng mo dithabeng go ne le mephuma go ne le magaga letše ka moka ba ka iphitlha ka mo ba tseba gore ba dira bjang ebile re ne le dilaga goba re ne le mesebe ya rena ka setso ye re kgonang go e šomiša go tle re e lwa le ba batlong go re tlhasela kua thabeng kua go na le metheo ye re e theiwago masiko a beiwa re a tseba gore re theile afe ge dintwa ditla re a tseba gore ga rena re nametse mola re o theong kgolola afe masika a kgatlha ba batlong go re tlhasela akorowekwa
0: hei motsere jwa thobela fm ke nagana gore re setse re kwele re setse re bulegile megopolo gore go baneng dithaba tšetše dingwe tše di na le maima goba motlho mongwe di tshwanelwa melo goba di tlhomphiwa ka lebaka la gore ba bantši bona ba tswa kua ngaka Phokwane ba bantši ba tswa ba bangwe ga ba boya ba bangwe ba bona go na le nako ngwe mo e leng gore ke fela ke e kwa ba re go na le magolo ke a feta magolo ke a feta fa e leng gore motlhomongwe re ka ba re kgopela re phopota gore re ka ba re selela ka kua re tlo ba ratla ra boa gona ka fao a re lebelele batho bao e leng gore ba ka ba ba sena tsebo motlhomongwe ba e leng gore ba ka ba ba ileng mo dithabeng tseo ba sa tsebe e ka ba a ba kgona go phophotha gore re a feta re tselela ka kua goba ba ba sena maswanedi a gore ba ka ba ba nametse thaba yeo
1: boati ga se taba go se tsebe ke taba gore ya mokhuto nna e ka se ntiragalele ge re bolela gona ka mokgwao go na le batho ba ba kgolago gore tše re di bolelago ke nnete ba bangwe ba tša gore tše re di bolelago e no ba di se kgonagale e no ba di tloša bodutu bjale motho yo mongwe o no se kgole ba re thabela ya bokhunadi ga e namelwe khunadi o gotse e sa namelwe o tsebaga lebale yena a no namela ebile a se a nyaka gore na magato a makaone ke a fe a nka a latelago ge ke nyaka go namela thaba ela ke mo go tsoga go bothata gona mara ge a nyakile taba tša gage ga botsanyana a botšiša gorena thaba ela ka re le re ga re namelo ge ke nyaka go e namela e le nna na nka dira jwang o tlo fiwa tsela ya maleba o tlo namela o tlo boa
0: magolo ke a feta magolo ke a feta bo magolo ke a feta ke tse rena ona motsele tša thobele fa moka ba o tseba ka bo magolo ke a feta na fa o e leng gore motlho mongwe re sese re legana ka molamaoeng go na le mo le gore fela re kgopela gona gore mo re a feta ka lebaka la gore go sa ne o fetiwa ga bonolo pele le boletse ka taba ya batho ba go e leng gore ba ka ba tlhokofetse ka mo ke ditaba tsa morago ke ditaba tsa gale kudu ka maatla re nobelega re tseba thaba e ba re ga e namelwe thaba e ga e namelwe bjale motlho mongwe a re lebelele ba e leng gore ba ka ba ba na le maswanedi goba ba na le tumelo ya bona e ba dumelela gore ba ka namela bona nnete-nnete ba ka kgona go boye batho bao
1: ge ba latetse magato a makaone a go kgopela go namela thaba tseo ba tlo boa makgolo ke a feta eo e bolelago e no ba gotlhe mo um ke fele ke re ke thepogela ka moganyaneng gape ke thepogetse ka metseng a ke thepogele tseleng ge motho a ka gwetsa kotsi ya koloi mo tseleng e le legono e le iria pele ngwaga o tlang motho a se a tseiwa ngwaga o tlang ka yona nako ye ke go ka ba le pati ya gore ka yona nako ebe motho a kgaoletsa tsela motho yo o tlo thula ke koloi gona fale ka yona nako ela ka gore ke nako ele ya magolo ke a feta magolo ke a feta e mo godimo ga thaba e gola ke gore ba batlong go e namela um o ba kere ka bo iria pele mosegare le ge e le gore ba mo kgausi le thaba ba khuname fatshe ba re makgolo ke a feta ke segaga borena ee
0: le nnete fatsa taba ya botlhokwa ba ya go tsea meboya ya batho ba borena ge ba setse ba tlhokofetse e ka ba mafelong a go fapana-fapana seo se tloga seno bontsha gabotse gore ge motho a ka tlhokofalela fa bjale ka balapa bjale ka setso sa borena re a swanelwa ke gore re ye kua re ye re o tsea moya wa gage um meboya e ga e ame balapa fela e ama batho ka moka
1: go botlhokwa gore meboya ya batho ga ba robetse motho mo le mongwe ga a robetse mo a robaletse go gona go botlhokwa gore moya wa gagwe o tseiwe um go ne le tsela tsa maleba tsa go tsea moya o ka gore ge a se a tseiwa ga a kotsi fela
0: umgo
1: balapa o kotsi le go ba bangwe um o tla lemoga gore yone e ya tseleng ke e bolelang ga a tlhokofaletse mola tseleng go botlhokwa gore balapa ba tle mola ba tle ba kgobokane ba mmotse gore ba mo tsea ka segagešo go nyakega letlhare la mosetlha batla ka lona mola ba bolela ba mmotsa gore re ya go tsea re ya go tsea re ya go tsea ba tloga ka lona ba jama ba bolela yo a leswerego ga a lebelele morago o tla tse mo a bolela lona tlhare le go fitlhelela um gae mo go tlabe go iwantsheng tlhare leo le tla biwa mo le tlo kgwetsa ke setopo sa gage se se tserego mo tseleng ga se tswa mmošareng letlhare leo re o le boloka le ena re tsere moya wa gage go ka se diregese re di bolelago bjale ba le re bolelago ka bona legono ba le ba kua thabeng ga ba kgone go tšeega ka gore o tla lemo gore be e le nako tsela tša dintwa ba kgatlheletswe ka maswika kwa thabeng ba dirile le gore o ya go mo tšeega o tse gore ba o tšeawa
0: mohutamang
1: o tla ba tšea o e sego yena ga o tšea o ne o tšea go tlhatswa pelo o upiwa meboya ya bona e sa lekana fao ke mo mafelo a le a dithaba a re re go a dinamelo a ne go ba kotsi a tle go ba le medumo ya go fapa-fapana a tle go nyaka motho a tlhokilego
0: motshele jwa tshobela femo ke bontšhitse gore o tlo ithuta kudu ka maatla le go nne ka botlhokwa bja dithaba le go no ba le tsebo le kwešišo ge re lebeletse dithaba tse re gotseng ba re a go tsenwe mola a e namelo ela thaba re lebeledišana fa le mofatlhoši ka yunibesithing ya Limpopo e le setsebi go merero ya setso gape ke mongwadi wa dipuku ke ngaka Phaswane Phokwane re na le bona ka fa re swere magang re tlo ba re tšea sebaka se re le wena re tlo go amogela motshele jwa tshobela femo ka nako e sa fetšego pelo ge le gore ka ba ona le potšišo gore o ka ba ona le tsebo ye nngwe go ya le ka thaba ye e leng gore wena mo tsong gona e gona oa ditseba wa okwele ka tsona re tle re bolele ka tsona ke gatlha ka gore lekgwatshi le taba ya meboya ngaka lekgwatshi le taba ya meboya fa o e leng gore batho ba bantši gona bjale ga ba sa e dira taba ye re tla re makala batho ba ile gona kua thabeng ba sa boe o ko ba re setšhaba se rwalagane ba re motho motlho mongwe ba o e leng gore bile ba ka ba ba šikinyegile mo mogopolong re no fela re re ba lwala mo metsemagaeng ba re motho e sala eya ka mo rile go monyaka ba bangwe e sale ba eya a sanka ba boye batho bawe ba bangwe ba batho le bona ke bana ba ba go ba le lenyatso la gore a wona ke noko ba bolela mo thobela fm ba re thaba ya gore le gore ga ena melo nna ke ae re ile ra bona ba bangwe ba ba ruti ba ya dithabeng ebile ba lata ke difofane ka lebaka la gore ba tsene mo go sa tsenweo bjale le a gatelela gore nnete re tshwanetse go ba le tlhompho mo setsong sa borena mo tabeng ya go tlhompha bao ba ithobaletsego mo dinageng le mo mebileng
1: re tshwanetse gore re tlhomphe kudu ande a ke bontshe gore ge batho ba kgopetse ba kaya baphethatse ba diphethago ka mokgwa wa maleba ba boa gape-gape ke bontshe gore gona mo godimo ga thaba go na le tshogofatso ya setso go na le tshogofatso ya sekeresete o tla lemoga gore dithaba um go na le mephoma kwa godimo ga thaba go je ka nako nngwe thaba go ne le metsi a elelago gona metsi ao a lafa malwetse a go fapa-fapana oupe ga a tee ke mang le mang go ne le tsela go a kgopela ba ba kgopetsego ba tla nao ba kgona go thusa batho batho ba kgona go golega eupe ge ba tere ka mokgwa o sego a maleba metsi a le ga a gole selo go swana le tsona dimela tsela di le go kwa a kere gere re thaba ga dinamelo ga se gore tse di ntse re batho ba ba palle go tsona di thaba ka bokamo ka ga tsona tse re a di hlompa le baka le le gologolo shi lona ka botsona di re swaretse bogwa o tla lemoga gore motho wa segage shule segageno ga e lebenkeleng a go reka tsa goaga awa maua a dithurelo re tla ripa ona kwa thabeng ke buang re o rulela ka jona dikota tsa go rulela gona kwa thabeng o tla lemoga gore mafehlo re betla gona kua megope ya segaga bare re dira gona kua ntho nngwe le engwe di šomišwa ka moka kebjale ke thaba e re lotetse go tsona bjale ke mo o kwa gore re thaba ka tsona re a di šireletse ka gore gona kua godimo ga tsona ebile go na le mehuta e mengwe ya ditlhare tse di šomišago ke mangaka a setso tse e lego gore ga di hwetšagale felo di hwetšagala gona fao fela bjale le bona re dira boipiletso gore mangaka a rena a šomišane gabotse ga ba le kua thabeng ba seka ba dira tša bohlaswa ba rema mehlare ka moka kwa ga ba erie go a le ka mokgwa ba rutilwego ka gona ka bongaka gore tlhago ele e felele gona ditlhare tsena di feleile gona mola dile kgone go šomiša ke ba bangwe ge motho a ya go epa setlare kua thabeng ba dira eng ba tseba gore ba tla se epa ka mo botlhabela tšatši then ke moka ba tlogela e le gona ga ba epe ka moka ga o epile mo o tla tshela wa go epa kua jalejalejale ba latela ande yo a fitlha go a kgwetša go dirilwe jalo o tshwanetse gore a shuta tse ba gore go sa mela ke go lota tlhago fao eupia ga ba ka tomola ka moka ka medu ke re di bonang di dirwa gona bjale re o fetsa re tlhoka tsela dibego di re gola tsela dibego di tlhomphiwa di tseiwa ka go sielana a di tlo ba gona
0: motshele jwa tshobela fm moleke lenaneo la tša borena ditso tša borena dikoša rena fa lengaka phaswane phokwane wa gona ka fa lekgone ei le nna ke ko ke ithuta tse dintšhi ke a bona batsheletsi mošetse ba letša ke gore ke a kogore le ba kgwathile gona gona motshele jwa tshobela fm re tlono fela re ka mo mabenkele re no re bapadi re boa re tswela pele
2: tshobela fm go mema gore o tle o be karolo ya lenaneng la go ikgetha la tabakgolo ka mosupulogo wa latshela july 2026 ka letšatši leo re tlabe re boela morago go ditatofatso tšeo di emisitšego aforika borwa ka maoto tšeo di dirilwego ke mokomišinare wa maphodisa a kwazulu-natal lieutenant general nthantlha mokwanatsi ge a beng a bolela sebokeng sa boraditaba ka latshela july 2025 re nyaka go kwa gore na bjalo ka maaforika borwa re ithutile eng go komišene ya matanka yeo ile go ya ba ya tlhongwa go nyakišitša ditatofatso tšeo le go sekaseka gore na aforika borwa e maemong a makaone a go lwantšhana le bosenyi le bomanaga re lebeletse maemo a ba bangwe bao ba amegago ditatofatsong tšeo e tla o be le rena ka metsotso e metlhano go tswa go iri ya lesomepedi goba o fitla ge betha iri ya pele mathapama hashtag tabakgolo ka mosupologo
3: tabakgolo go thobela fm mošate wa tsebo le boithabišo thobela fm mošate wa tsebo le boithabišo thobela fm e ketika tata madiba Dr. Nelson Rolihlahla Mandela.
4: The time for the healing of the wounds has come.
3: Tumele FM iri. Direla ba o tloka. Direla ba o ba phela go ka bogolofadi. Le botle ba o ba imelwa go modela go tsheboima tsa ikonomi.

0: ile ga ba go pola tata Thobela FM mosheta wa tsebo le boithabiso mo re lota bogobe sechaba sa bapedi
1: ba rutendi ka diema ba rutendi nonwane ba rutendi thai ba rutendi jo
0: o theleditse tja go rena go Thobela FM
2: moshate kwa tsebelo boithabiso metsotso shelekile beletse ke le somepedi go ya irinyela rena ya go shupa Thobela FM ke le go tlhagashela Africa Borwa moshate wa tsebelo boithabiso re gona mo go 87.6 of tlhakane 2.1 mo go www.thobelafm.co.za le ke le nanola tsa borena ditso tsa borena dikosha nna ke khuna dikemana o di ammatsela na tswako rena mme re tshela pele re tsene ka gare ga dithaba tsa badimo dithaba tseo re tsebang di sa namelwe dithaba tseo re tsebang gore le ka monwana o se kwa isupa thaba yela ke badimo le gone re ithuta ka tsona motshelo jwa Thobela FM le go kwešiša gore na go baneng dithaba tse di sa namelwe go baneng dithaba tse di tshwanetse gore di tshwarwe ka tsela ye di tshwarago ka gona re na fane moeng wa rena ke ngaka Phaswane Phokwane ke mofatlhoši ka University of Limpopo gape-gape ke mongwadi wa dipuku gape-gape ke setsebi go morero ya tša setso sa borena re na le bona ka fam ngaka le boletse ka gore batho ba ka no se bolokege kwa dithabeng ba bangwe ba ka boya ba bangwe ba ka no se boya na diphoofolo goba diphedi tseo di phelago kwa thabeng tsona di bolokegile ke lebeletse ditshweni dikgabo le tse dingwe tse e leng gore di ka ba di phela kwa thabeng tsona di bolokegile meboya ye ga e di ame
3: di bolokegile kudu-kudu o tla lemoga gore tlhago ka bo yona ge re re tlhago le ge e ka ba dithokgwa ge di feleletse ke ge di ne di noga di le ka mola and-e seo ga sere gore ge o ka phofoane ye nngwe ya kgwela ka mola tse dingwe di tla ba kotsi motho bjale ka sebopiwa ge eno be bona ba kgotsikwa taba eo e ama rena batho diphoofolo tsela ga di amege and-e go nene mo dudulang di itulelang ga botse ye e le go kotsi ye batho ba satse ba e tsebese yona ge motho a tshuma thaba e nngwe le nngwe le banongono e namela e se nego le dikana-dikana mara ge motho a ka bona swere mollo a tshuma thaba e swa ka lebaka la gage a tsebe gore o tshuma mahlatse a gage ke taba e batho ba santse ba e tsebe batho ba lla ka gore ba loiwa batho ba lla ka gore ba ne dipati ye nngwe pati motho o itirela ka bo yona ga a tsea mollo a tshuma tlhago o totoile ka bo yena dilo di no se mo sepelela ga botse le ga ba ne dipereko no bana dilo tsa se tlosa sepela ga botse go tshuma thaba
2: gona fa o ke ne ka re tlo gona ka lebaka la gore re no bona thaba e swa a re tsebe gore na go baneng thaba e swa ka nako ngwe o tla ko ba re ba no tshuma dithaba ke batho ba go sepela motlhomongwe ba re le ba ile go tsoma ba segwetse tseo ba di gwetsago boom batho ba le ba tshuma dithaba thaba e ya somola ditlamorago tsa tsone gona fawe ke gona go itseela mahlatse le matlhogono
3: ke go tseela mahlatse le mahlono batho ba ga borena boati ga ba laolege ga ke bolele ka dithaba fela dithoga tse o ne bona go e swa mara e kotsi-kotsi ke taba ya thaba motho a ka ne bona thaba e swa ka lebaka la gage a no tsewa gore o tshumetse mahlatse ke gona a go kile botlhaki taba ya go tshuma thaba e tshwana le taba ya go roga motswadi o ka topona ka letšatši e leng khunadi o emeletse mmago goba tata go moroga o tse gore ko gona go biditse mahlatse ago ka maswika le taba ya thaba o ka bona o tshuma thaba o tse gore o biditse mahlatse ago ka maswika
2: gonnao motshedi jwa Thobela FM hei ya setso se tsamaelana le tlhompho ka mogare ko rare go sena tlhompho o tla no tsamao di a jana tse o didi ya go batla wa fetsa wa re nna bantoya goba wa tla namela tsona dithaba tseo wa dira ka mokgone le gore wena o rata ka gona ke ile ka re ke ile dikgonyeng thabeng e nngwe a ke tsebe ka gore ke be ke le mafefe rano kwa re betsa ke dilo ka matlapa re ile dikgonyeng aka a ke tsebe gore motlho mongwe nga thabela ga e namelwe goba letšatši leo motlho mongwe o bo go no ba letlhago le tse dingwe tsa setso se phethago tsa gona ka fawe ke kgore le bolela gore nako nngwe re tla bona dithaba o kare di laetile mabone gona fa le go laetile gona fao re tshwanetse re tsebe gore ke meboya ya bona batho ba motlho mongwe ba o e leng gore ba fela ba ya dikgonyeng go na le mangaka a o e leng gore a fela ye kwa dithabeng ba boa ka lebelo ba tšhaba ke gore ba ka ba ba kopane le dipela dithota
3: ye nngwe khunadi ngwana mma a ke e beya gabotse re no e beya gabotse seno ye nngwe ga se taba gore ba re kwa thabeng o ne leng ene ba bashimo yana ba go seleka ba go tswa re le a tseba gore go tla ba go tla ba ba no lepetsa masuka ba tukutella mola ka moka
2: ra ja ba ra re
3: gili mara ga ka bontshe gore dilo tse ka moka ga tsona tse mo go di moka thaba go ba a go thaba engwe leng ba tswa sentse ba tsebo gore thaba ka bo yona e dutile mahlatsi ke mo bona go re ngwana a tshwenya ka badimo ba ga bo ba le kae kae kgole go tla nona melwa thaba nako ngwe gone yona mo dithogeng tla nna melwa thaba go nya ka diolo ba mo passage ka modimo a phela ngwana o tlono ba le boroko a tloka tse ka moka a gone le motho a tlo go tlo ba re o tshwentse ke mang o tshwentse ke mang solo sa godimo ga thaba ga ba ile mo go tswana bano passage ngwana o ba mmolella tse ba mmolellang o fedile le ge go ena le taba ya mathata a mantši a sekeresete ditumelong tše dintšhi tša sekeresete ba bangwe ba re ga reyeng thabeng re re rapele thabeng ba ya kuta mo thabeng ba ya go rapela ge ba boa dilo tša bona di a sepela gabos go ya ka tumelo ya bona ka gore ba kgopetse ba nyakile tsela ya maleba ya go ya fao jale mo godimo ga thaba ka bo yona e rwele mahlatse mo godimo ga thaba ka bo yona e rweletše mpe ge batho ba kaya go yona ba rweletše mpe
2: aga go ya o rweletše mpe thaba e tlo ba ye mpe go wena
3: ge o ya o rweletše botse ebile o kgopetse tsela maleba thaba e tlo go riela tše botse tša male

ditaba tse re tsone gore di tsebe ditaba tse di bo sekudu ka matlage di tšola go di tsebi ba bo ileng gore ke banya ke shishi mo setsong sa ga borena ba di tseba e bile ba tloga ba di khushisha di gware tše leng poposhitse a ke re bonga ka ba nometse ba re dumelang magagešu re tlo ba re tšela pele mo ileng gore re tlo thoma go mema wena gore re tlo kgone go ba karolo ya lenanole re kwe ka wena gore na wena mo o be go gona monageng ya geno e ka ba e gona thaba yeo e leng gore ga e namelwe thaba yeo le ka monwana ga e supiwe go na le tse re dingwe tsa ditabatabana tseo le ka ba go le dikwele ka thaba yeo re tlo bo re kwa go tswa go wena le dipotsiso tse e leng gore ka bonale tsone go e moengwe a rena le kgono a

0: kara kara ke lena la go sha go tsobela FM ya go tla gasha la Africa Borwa. Maji BS Pro. Re ba go metsotso ye ka pagile se menne go tsa iringela ya rena ya bo shupa. Go lena no la tsa borena ditso tsa ga borena diko sha ka moshato wa tsobela bitsa bitsa mafateng a matelele a dia le moya. Re na mile re tswela pele motshele tswa tsobela FM re bolela tsana fa le mo yengwa rena. Ele go ngaka Phokwane Phaswane re na le bona ka fa le go nne re na mile re beletse motshele tswa tsobela FM. Taba ya dithaba setso sa borena dithaba tse tsa badimo pele ke nako ya gore re tle re tse dipotsiso go tswa go wena motshele tswa tsobela FM ka bona le potsiso motlhomongwe go na le mo e leng gore o nyaka go kgontshisa gona e ka ba go na le se sengwe se e leng gore nyaka go setseba go tswa go moyeng wa rena ke bontshitse gore ka gare ga magang le gone ga ke te re ka moka re na le moyeng mo magang a rena re tswela pele ka magang re lebeletse yona taba ya dithaba motshele tswa tsobela FM 086 000 2452 086 000 2452 bungaka ba gona ka fa motshele jwa FM a kere ke bontshe gore ke ngaka ka mangwalo ga se ngaka ya nka dingala no ke ngaka ka mangwalo motshele jwa tsobela FM ba fihleletse maemo a le a bongaka bjalo gona mo dithutong awa ba tswalela bjalo gona ba aperisana marena kobo ya thuto re bolela ka pura pura e khubidu ya ba hlompheng motho a ska tla letsa monga ka bana gana gore motho mongwe le tshola ditaola bana na gore motho mongwe le tshola ditaola le phela ka kwa dithabeng tsa badimo awa ga go bia le motshelo jwa tshobela FM 086 000 2452 motshelo ke shiwa pele re ma mogala tshobela
1: alo sister le kae na
0: re gona le kae
1: rona
0: are
1: le bula le masaru wa rasta ka mothembisa ga rambo le boga mangkhatse
0: aga
1: tobela o nna ka bangkhwathile la tsa ibolla ka taba ya dithaba ka nete le nna ke motho mongolo reng ke tlo khotelwa thabeng ka nete thaba ina le mathlatse thaba e tshwere dilo ka moka le nna ke ka mogo ke bolela ka gona kere le nna mokgekolo wa gešo me ko eng kare moya gage o robale ka kgotso mokgekolo wa gešo ba tlong kgopela thabeng ka ge ba e le bagoa bare gape wena ko wena ngwana o le tee wa moshimane ka mogai wale ka ge o bona basadi ba goba dikgakedi ka gago e le basadi ka moka ke tlo kgopela thabeng ngwanaka jale ka mogo ke kwa ke kgwathegile kudu ka gona kere ke nnete gape ngata ba bolela nnete ye ya makgonthe a kgodi ya kgogo
0: motswadi wa lena o be a nyaka ngwana moshimane
1: a ya nkgopela thabeng ka mothoko ya botlhabatjatji ka ge nna ke tswa ka thoko ga molepo e gana mo gaufi le thoko ga molepo ka mo ba tloga ba nametse thabe we ba go nkgopela gona khuna ditatswai le kwa ke na le matlhatsi a makata ka ke ema ema mo seadi moeng sa thobela FM ke na le matlhatsi nna ka go nna jwale mara ke re ke tloga ke leboga kudu-kudu-kudu-kudu ke a leboga moya wa ka o tla kgotsofala go tloga now on
0: re tloga re leboga kudu ka matla ba bontshitse gore go etla thabeng ka tse di botse thaba e tla go direla tse di botse dipoelo tsa gona le tsone e tla ba tse di botse kudu ka matla re re moya wa motswadi ga o roba le ka khutso wena re phelele o ngwana thaba o ngwana wa
1: ngwana mmu ke ngwana thaba ke re mo fa ya go lela ka ntlhela ka mojadi ke le rata kudu-kudu
0: re a leboga
1: amen
0: aga le boletse ngaka le boletse ka matla a thaba mahlono le mahlatsa a thaba go tle ka tshele botse ga re go motshele tsho mo se motlhomongwe bana le potisho dumelang tshobela
2: o nna le the host
0: phiri meko
2: ta misha to tsapaswane da fa
0: aga ba go ba le kwa
3: ke tshele dije mongaka a bile ke a mogala maduma mongaka
2: ke gopela go botsisa go nna le the host go botsanda pe phasa
0: aga
2: gore go thaba tja go tshwana le bo modimo le le go kwalang gore di na le mahlatsa a mangwe a go sa kake le seno batho ba tekwala go tlalana tja bona le tshegwana tja bona ba gopolago go di namela go tšea mahlatse mongwe le ba sa tsebe ditshepidiši tša nnepe na ditshepidiši tseo ba ka kgona gore ba ditsebe ka mokgwa gore ba ka engakeng goba ditshepidiši tseo ba ka ditseba ka mokgwa gore santse ba ba porofeteng ga ba tlhapisitaba e mantela matlhong gore batho gone ba santse ba tse ba santse ba dirile jwane khuri a diga ke re go ene ke le go dimo ga go tsena ka morwalo ga ile mine go tsena ka tshepesana ka le 32 cm re ntshware mo ke ara ka tata ma go stampana
0: ka re le bo ga biri mekwa nga ka ke be ke re mo ke tshe di putse je ka go tshepedi gore le tle le gone go tlo ba araba putse yo botsuguri ka matla go tswa go phuri mekwa putse yo botsuguri ka matla ye o ileng gore e tlo tla ka dikarabo tshe le gore di tla le polokego ka gare motshile tshe wa rena sho thobela
1: Hunash.
0: Tobela.
1: Kapolokwane Lagos.
0: Kapolokwane ga rena le ge ka ba mathata lena.
1: Ka motshwane ka Mamelodi. Awa. Ka tsena ka le komana ka mabeteng. Hunash ibile ba di prime go se go la ka thabe mo shi e mo le le ngwa le tsepo N1.
0: Mm.
1: O ya kapolokwane e ka mo nga uja. Go itswa le kapolokwane e tla ka dipire ka motsong la nyele. Thabela. Ke be ke kwa go bolela ka yena ka mogwele bokotsi ka gona go ka yena mela mara matsatsi a hunya ge re feta mola man a go manna ke tuna ka ge na se se e wele street a pre no bona batho ba tle ke mola go di moga yona ka ya paro ja di kere ke tsa go fa pana jalo e bile e se ke pa dira content ka yena re e bona le mo yo go ka go ntsha le a go ga ke bona e no ba rena batho re latlhile tlhompho le seriti sa thaba tse go ba jang ke be ke nona ka mongwaka ka mo a e netefatitabe o nke a isitlele ga go gadiwa go gadiwe batho bao ba dira dilo tse di thuleng tseleng ke ya go leboga
0: re lebogile khudu ka maatla a gangaka um re boletse ka taba e nna lena mogare ga beke re be akanya gore go na le batho ba ba yang ba notse ya dikgatiso gore ba tume ba latlhe le morego ka ganyong tsa leago le boletse ka taba ya tlhompho gore tlhompho ka nako e nngwe go ka ba le yone o tla fitlha gole le boletse ka batho ba bo e leng gore ba ka ba ba ketimela dilo tse di botse um le go boetsa matlhatsa a bona morago ka go se tlhomphe setso se sa gabo rena a re na meretopedipotiše tse batsheletse ba ba babedi re tla boa re tswela pele le ba bangwe
3: a ke thome ka go leboga motsheletse wa mathomo ke leke go bontšha gore um o tlatsela taba ena ya gore thabeng dilo di a kgopelwa and-e le ena o kgopetswe thabeng modimo a re lotele ena then a mo fe matlhatse le matlhogonolo a ke go phirimekwa o botsišitše taba e botse fa gore na ka baka la gore re bolela ka go kgopela go kgopelwa kae go botsišwa kae tsela tša maleba tša go kgopela ke bontšha fa gore dithaba tše di magaeng kua naka ditoropong ga gona dithaba magae re na le dikgoši magae re na le mantona motho ga a nyaka go namela thaba ga ye ka mošate ka mošate a tloga a fitlha ba bangwe ba re ko go lotša ka sagašore re ko go tamiša gabotse semmušo ke moka a amogelwe a bolele gore ke kgang go go namela thaba na tsela ya maleba ya go namela thaba ela ke eng ba tseba ka mo mošate ba tlo mofa ditaba ka botlalo ge go se ne le mošate mo kgauswi mantona ona a gona ga ye ka mantoneng a botsiše ba tlo mofa tsela ya maleba a ke bontšhe fa go motšheletši wa mafelelo a sa tlwang go bolela fa gore taba ye a e bolelago ye ya go tšea di-content mo godimo ga dithaba eo ke bonyatši wa mafelelo felelo ke mola re bego bile re bolela re re batho ba tetšeela mahlhatsa batho ba mohuta ba tetšeela a re kgatlhe ke go bona dilo tseo mo mafaratlhatlheng because re tseba ga botse gore ke bogwa jwa rena o tla lemoga gore tsona thaba tše ka gore ke seko bodi kare ke mafuri ke mašhirelo a rena gane bjale ka nako e ke bolelago ka yona e naga ka moka mo batho ba sa pheta ka tšago setso sa dikoma dikoma di a bolela ke moka re tlo dikoma di fologa thaba ka moka e koma ya loga ba re ba fologa thaba bjale ge batho ba tša di-content kwa dithabeng ba tlontlolla setso gore ba se nyenyefatša batho ga ba lemoga gore dithaba tsela ga bane di tlogela gona ka mokgola ditlhomphiwe ge ba nyaka se ba se nyakago ba lateletsela a maleba ya go kgopela ba ye mo ba kgopeletse ba di kgopelago ba tlogelele ba bangwe ge ba ba bona di sene mogola ba di tlogeledi le gana ka mokgwao ka gore re tšhaba gore batho ba re kgotlhelele tlhago
0: latseba taba e re kgokaganyo tša leago re setse re fitlhile mongwe e leng gore re setse re no re ga o sana taba ka lebaka la gore batho ba rata go leka modimo le badimo ba le rileng ge le bula polelo ya lena la bontšha gore go na le ba bangwe ba nore ke no kwa ba bolela ba re mo a go tsenwe nna ke a tsena re na le ba bantsi ba mohuta owe taba ya dikereke motheletse bolela nnete re no bona batho matsatsana ba le mo dithabeng tsana tse re tsebang gore ga dinamelwe ba apere go botse tshweu go ba motlhomongwe ke bona ba tlisa go morena Jesu ga re tsebe eupia re ya ba bona batho ba ba di adilo tse di bjale gona mo dithabeng tse gore no se tsebe gore ka lebaka la gore le bontshitse gore go o itlaka tse di botse thaba le yone e kgona go dirila tse di botse goba re no se tsebe gore ba ka ba phuphuthile ba kgopetse gore ba ya go tsena mo goba ba tsena ka lona leo la gore nyatsa gore a gona se se ka re tlhagela go na
3: re duma gore batho ba lemoge gore kwa godimo ga thaba ga se bo bapalelo ga re ga se bo bapalelo re ra gore batho ba se ka re ntho ngwe lengwe ba naganang go e dira ba go e direla kwa godimo ga thaba le bao ba ipitšago ba kreste ba tlogago ka diboka ba ya go dulo ba kgobokane kwa godimo ba dulo ba kgobokane kwa godimo ga dithaba ga go nyake ka mokgwa o thaba ke mašhirelo ga ba re tlhomphele dithaba tša rena ba di tlogele di be le seriti ka mokgwa o dinago le seriti ka gona ande tsona ditumelo tšeo re sa phego gore ba rapela modimo goba ba rapela badimo ba bona ga ba nyake mafelwana a maleba ba tlogele go tlhe ba tetšhatlhameditše kwa dithabeng ka gore kwa dithabeng ke moo batho ba yago ga ba ya go noetshaba le modimo ba boa ga ba ya go kgopela mahlatsa ba kgopela go ba boa ga ba ya go dira tse ba direng ba boa ga ba šuthelele batho ba nyake mafelo a maleba ba rapele kwa thoko medimo ya bona goba badimo ga gone molato ga gone tumelo e re nya jago re batho ga ba rieng ga ba tlhomphe dithaba ga ba tlhomphe setso
0: aga motsheletso ya tshobelefemo ke lenano la tša borena dijo tša go borena dikoša re namele re tswela pele le moyeng wa rena ke ngaka Phaswane Phokwane re lebeletše taba tša dithaba tša badimo ke nako ya gore re tle re tšee dipotšišo tša gago mo 086-0002452 motsheletso šo re amamogela dumelang tshobela re gona le kaetlhe
4: madina la rumo ke tlhupa sa mana ga pasha skra
0: ngwana bo mma
4: na ke rata u tsena ka mo warna o ba nne ga di thaba di tshunwa ka mara go tswa moya na a ka rabele ka ye
0: o ba nne ga di thaba di tshunwa ka mara go tswa moya
4: ee
0: ke go kwela ngwana mma batla go araba
4: amen amen
0: aha mutsile tshe mo shuru mena ntobela
5: khule di to host
0: le kae hle
5: le bolela le walna wa ka meka wa lerato legoba la sealemoya Martin Wasu ona monna wa dirokoroko mo di a mathata mo go tswang ona
0: ngwana bo mma
5: ngwana ga mohalabele re tete ka taba e botse ebile re tlo ithuta ra ba ra khumana setsibi ka mo ere ke botšhepotšhiwa ka šika boripana ore na banthuši mo rena tabage motho a ya tabeng ka re kwešiša gore tshwantse bele o ikilela ke maikilelo a mofuta mo rereng ge o ya ko thabeng o tshwanetse o ikilela o ya o thoekile gona o ikilela o ya gore o ka kgomana o ikiletse majatsi a makae ka gore oma batho wa re notoa ra namela thaba mara re pala go ikilela le engwe ko ne go fetisa ka boripana ke gore re fela re kwa batho ba re ge o sadia tša nnete ba re o kare go fitlha kwa go kgomana meipo ka bona noga o ba ka bona nto goreng ya tshosa wa boya ko thabeng kwa o kitima bjale ke nyako botsisa gorena lo tse o di ona na di a phela na ngwana mogala
0: re go kwele ngwana mmare ya go leboga
5: o leboga nna
0: aga ngaka ba re mekopa e kitimiša batho kwa dithabeng ge ba sa ba ba hlweka potsiso e botse ka nnete ba nyaka go kwa gorena re ka hlweka go fitlha kae re ka dira eng go netefatsa gore re hlwekile gore re ka namela thaba eo goba motlhomongwe re ra kgopela gore re kgone go ka namela tsona dithaba tse
3: a ke thome ka go araba olao wa mathomo
0: ya mollo le moya
3: ke ela nna le wena re e boletsego ka re ge motho a ka bona a tshuma a no tseba gore ke gona ga e pakatse dipati moya ola ge go fetsa go swamolao ooto moya o ya ka mo le ka mo ko gore thaba e la e ferekane thaba e ferekane then ke mo ka motho o tloela ke mathata mantši kudu
0: and mathata awe ae go yena fela a tla go rena ka moka
3: yes le rena a re aparetša tlhago e ferekane moya o ka tsoga wa thenkgologa le tše dintše re se go ra di emela ore ka bakela malwetse a mantši diphoofolo tša rena kwa di a gobala le tsona di ka swa ka bollola di ka tlhoka maamušo phulo le tše kamo kore motho a no o bona a tshuma thaba a se bore o senya dilo tšentši kudu a re tabogele mo go ye nngwe ye potšišo ba bolela gorena go ikilela go ikilela mo go sepela ka mokgwa mang a ka bontshe fa gore taba ya boikirelo e botlhokwa ga kudu e botlhokwa ka setso e botlhokwa ka ka Kriste taba ya boikirelo le utimo go di moga ga shupa motho ga ikiletse matsatsi a ka ba go a shupago e ka ba ka setso go ba ka Kriste motho o hlokile ge motho a ya go hlaba gomo ge motho a ya go dira tsela le tsela a dula matsi ke se ke lebelela tabeng ya setso la mangaka a setso ge motho a ya tseba gore o swara lapa la motho a ya kae kae a tsia matsi a shupago motho o hlokile motho o kgona go dira dilo di a direga le ga ya go hlaba gomo kgomo e ka se re e ka se ka ba go tse tabogana le mo ga a tsere a maka a gabotse yo o nwe maka botse a e thoba
0: dilo di a sepela ga botse
3: ge re tla tabeng ya sekreste ge motho a dutse matsatsi a supago ga a rapela thapelo wa gage goba a rapelela monwetse goba a dira eng a phetela motho ditaelo motho o tlo fola ke ka fao le ge nka se bolele maina a dikereke tse dingwe tsa dikereke di rego ge o ena le sela le sela goba o e tswa ka makhung o e tswa kaekae o tla tea maka ke moka e tla ba gona o tlang kerekeng ba tseba gore ge o e tla o tšhilafetse ka mokgwa ona o tšhilafatsa le moboya ye ka be go ithusa batho ka mokereke ge go nne le mabone mabone a la ga a kgone go ka dira yes e nngwe gape she ya bošaedi motho ore a tseba gore yena ga a hlweka mara a nyaka go dira jona tša mohuta oo a se a ekilela gwa le ka mokgwa motheletse ya bolelago a nyaka go a onamela thabaela a nyaka go a go dira tsela ka moka ga tsona mara a tseba gore ga a ekilela ka mokgwa maleba
0: matšatši a šupago motheletse wa thobela fe matšatši a šupago Martin ke kholofela gore re tloga o kwele ngwana mma ke rata re putshetse le gore ba tsheletse ba ditsweletse re a rutega re tloga re no rutega re ka fa pushing motsheletse wa thobela fm re a rutega 0860002452 a ke tseba babedi pele ga ga nka tla ka topa koša thobela re gona le kae
6: re gona le bolela le Isaac Moseka mamthata
0: motswadi waka
6: ke ntate a di bolelang thaba mo ga sebagasi gona gore nna ke na le mengwaga e mekaakaaka e mentšhitši se sile sa mmakatsa ngwago no o fedileng ke bone ba efiši e sale ke beele go a seka ke bona efiši eswa
0: le bone thabe o eswa
6: ee and-e sa bobedi ka mogare ga thabe e ya mokgaswi le gagešo ke ba o tsena e le wena moeni o sa tsebe selo ebe go tie ya go ntšha ka mogare ga yone o tla no bona o tlile ka malatsa se se se re tlile mara se o tlile mo metseng ya o tlile ka tsho tsa ka nare o bo tsa maga magara ga yona o dutsi e o bo tshora ya go nya no go le tshiwa ka re le tswa o tshiwa le le tswa le ke kula ba reng ka re ke ba tshina ba re tshise mara go o tle tshise
0: o
6: go le tshiwa le re tswa o le ga re tswa o zo re ga ya go nya
0: aga no re a leboga letswa kae gae papa
6: ga mothapo mošata
0: ga mothapo
6: ee thabe e badija tholong
0: tholong
6: ee thabe e dija tholong nako o noko nka re dinaka di alela ka mogare ga
0: yonaleo
6: letsatsi le sobela
0: lenokoa
6: ee kare go adimiwa ka mogare ga
0: yonamara
6: mongwaga o feta dimakete ge eso
0: le kwa o kare go biniwang kiba lenokwa mešito
6: ba nako ngwe okare go tla batho ba go opela batho ba apostola mo go yone
0: no
6: nako ngwe ile o ba ditabana-tabana ke dintsi ena go ne le lewa le lengwe la metsi a mapotse botsebotsebotsebotsebotse o ka se o tsene ka mogara o fitlhile mo gona metsi ya
0: no lekwagetse papa batlatsabarele
6: bolela le Isaac Motsai go tswa ga mothapo mosa
0: mošate o mogolo aga matlapale re be gore na ona gore monako engwe ke bašimanyana bano ba ba re tshosetsa ba roko ba ba nyaka mabilo le ke mabilo ke mapshimpshane ke ditšhidi
3: dithwetla
0: magomo o kuditse ka mokana ga tsona
3: a ke e beye ka tsela e a se ka dinako tsotlhe mo e ka bago bašimanyana marabeke no raya gore le lemogeng gore ka nako ngwe le lobetsa ke bašimanyana
0: rena re ka ba re bidite ke bašimanyana
3: o a reresa medumo ya mohuta o e gona mo godimo ga dithaba ka re o tla lemoga gore a kere ke boletse ka re dithaba ka botsona ka nako ngwe o ka kgwetsa o bona melelwana kana go ka go tja go e kwa medumo e tsebo ke taba ya gore ke taba ke mafelo a go ikgetha and then a ke bontshe fa gore mofishi wa thaba yeo ka mogwa boletsego e sa boela gona mola ke boletse gore dipati shiriwe mofishi wa thaba yeo motho a tshumile go thaba le ga di motho ga la buang go ba bua ga ka tshuma thaba re mmela meraro mengwaga o ka tla monyaka go ja sehlefetsela mahlalelo ntle le setlhare o totoile ka noši
0: yena
3: ye o a tshumilego ye mekae meraro mengwaga go ka tla kopana le yena wa tla wa mmona o hwetša a šokišela mafelelo ka baka la gore yena ka bo yena a rileng a tekgogoletše magala tlhogo o titiretše fatsi ka go tshuma mothopola wa tlhagwe le gong thaba thaba ga e tshumiwe
0: thaba ga e tshumiwe thaba e a hlomphiwa
3: ga kudu-kudu le gona
0: thaba e a hlomphiwa aga motshele tsa Thobela FM ke tseo re kwele motshele tsa Thobela FM re ya ona metsa re feng bonga ka sebaka sa gore ba gona go khutsa ba gona go na metsi re tlano ba re tsela pele re ya ithuta ka bohloko ba dithaba re ya kwa motshele tsa Thobela FM gore dithaba tse tsa ba di montse re kwa go ka tsona na di ka re thusa byang le rena re ka thusa byang dithaba tse motshele tsa Thobela FM mme tso shile ke le beletse ke masompe lihlano go ya iringela ya rena ya bo se swai Kakati Kanyati Lenano ke la chabo rena ditjo chabo rena dikusha Tsebele FM ke le go tlhagatswa la Africa bra mashate wa tsebele boitabisho

0: Thomas. Ke wa ga se bopetsa motshele tsho tsobela FM. Go shake kakati kanyati. Le nana ke le nana la mmino ga setso. Na ke na kuna dikeme la dia matsala na tswa. Aba motho mphe go me ke go fe moriana. Re na mile re tshela pele ka gore ya lo metso tshele ke lebeletse ke masumpeditse go ya iring ya ba seswai. Re ke tsimela ka mabenkele ga re bo fela re tlo ba re kharitlela fa le moeng wa rena go le nana la tsa ba rena ditso tsa ba rena dikosha.
1: Ga re ga di gwetlo tsa go loba wa leloko. Kwa le botlhoko e ka go thoba pelo. A go hlokege go lebeletsana le morwalo wa ditshelete tse o di ba kwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntishishega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yeo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
2: Tobela FM go mema gore o tlo be karolo ya lenaneng la go ikgetha la taba kgolo ka mosupulo wa latsela July 2026 ka letsatsi leo re tla be re boela morago go di tatofatso tseo di emisitse go Aforika Borwa ka maoto tseo di dirilweng ko mokomišenare wa maphodisa a KwaZulu-Natal Lieutenant General Nthantlha Mokwanatsi ge a beng a bolela sebokeng sa bora ditaba ka latsela July 2025 re nyaka go kwa gore na bjalo ka maAforika Borwa re ithutile eng go komišene ya matanga yeo ile go ya ba ya tlhongwa go nyakišiša ditatofatso tseo le go sekaseka gore na Aforika Borwa e maemong a makaone a go lwantšhana le bosenyi le bomanager re lebeletse maemo a ba bangwe bao ba amegag go ditatofatsong tseo e tla o be le rena ka metsotso e metlhano go tswa go iri ya lesomepedi goba o fitlha ge betha iri ya pele mathapama hashtag tabakgolo ka mosupologo
3: tabakgolo go thobele fem mošhato wa tsebo le boithabišo
0: mafateng a matelele a dia le moya re namehle re tswela pele thobela fem ke a le gotla gašo la Aforika Borwa mošate ke wa tsebo le boithabišo re namehle re tswela pele re a bolela re lebeletse taba ya dithaba tša badimo re na le ngaka Phokwane Phaswane re na le bona ka fa kwa Facebook ke e latlhetse ngaka taba ye go na le ba bangwe ba e le gore ba latlhetse maikutlo shedi le godi ke go bona Lillian a re kgotsong khuna di nna ke kwele ka thaba ya golla ga mathaba a thaba a re o seke wa itiela ke iri ya lesomepedi o le mo go yona ka tiela ke iri ya lesomepedi o le mo go yona thaba yeo Lillian ramaabe le lesofi ke ya go leba ngwana mma ke setse dingwe tse e le gore di gona molatse moso ba re thobela khunna di ba re na ena mo gae ga gešu ga e gona e dio ba thaba ye nngwe go thwe ke matsiokwane matsiokwane ba re ke le ka moga dikgale ga mogopo re go leboga kudu ka matlha ba re ngwana mmam re mmogo ke mogale re ya go leboga ba re kgotsong ka gašong le batheeletši ba re dithaba tšeo ba rego ke tsa badimo ebile ba rego go direga mehlolo go tsona re ya di tseba le ge rena re sanke re bona selo go tsona re ya go leboga tlhe ngwana mma ba re thobela ba re na mo ke dula go gona thaba yeo ba rego ga e namelwe re di namela ka moka kano kano kwa ba re thaba ya modimolle ga e namelwe ge o ka e namela motho wa gona a ka saboya shiba ba re ba no di namela dithaba tsewe ba re ga o diregiselwe ke ba le re bolela go ka bona gore batho ba no namela ga ba tsebe go ditlamorago tsa go namela o sa ba wa kokota wa phophotha go namela thaba yeo ba re nna ko gae madiatane go na le thaba ya mogosi ba re a inamelwe ke thaba ya badimo ba re ke tswa ga matlala re leboga kudu ka matla ngaka ge re šetse re namehle re ikgaritlela taba ye re namehle re e feleletša go na le dipolelo tse dingwe tsa bofora tseo e leng gore re no fela re di kwa ka tsona dithaba tse mongwe o ngwadiile mo Facebook ke be ke re motlho mongwe nka kgwetsa maikutlo la gagwe bele ga ke sa bona mangwadiile go ka lebaka la gore di maikutlo a batsheletse ke ya mantšhe a namelana o ba bolela gore ba re thaba yo o kgona gore go feta mo go yona o kwa ba reng kga bogobe pele go o ka bolela ka bogobe o ka re ba re bo yo botso ja ba go itea sefatlhogo se go ba tlo noka bo wela dipolelo tsa le gore ka ba di foshagetse ke re setse re lebeletse tsona dithabatse tsa badimo tseo le ditseba go lekwile go ka tsona ke tshe difeng
4: ake re pele ke ya raba ke bontshe ka o mongwa ba tsheletse ba o be go o bala melaetsa ya bona fa o boletse taba e nngwe goba ntlhana e nngwe e botlhokwa ya iri ya lesomepedi iri ya lesomepedi ke iri ya botlhokwatlhokwa wa rereša motheletsi ole ka iri ya lesomepedi mo dithabeng tja badimo la o le gona ke moka o khuna mafase ka matolo o tla lemoga gore iri ya lesomepedi e sepelela le bodimo tumelong ya modimo e sepelela le badimo tumelong ya bapheta go sedimo a ke bontshe fa gore le ngaka ya dikgagara ge re 12 o'clock a tshwanela go kgwetsa a lebeletse dikgagara o tshwanetse gore a tlogele 12 fetegelo a ka no bane balwetse ba bakae goba ba bakae tshwanetse a tlogele ebiela lesomepedi ebiala ke moka e be gona a tswela go pele ore ke a e feta eo ga re le ka mo dirapeng re boloka ge ebiala lesomepedi e ka etia re le ka dirapeng re boloka re a ema e kgaboletsere ke moka ke gona re kgonang go tswela pele ka gore iri ya lesomepedi ke iri ya botlhokwatlhokwatlhokwa e tletle tlhatholwa ga botse ka amang a matšatši a ke boele tabeng ya dipolelo taba ya dipolelo di tlo no fele di le gona tsona o tsebe gore kae le kae di fele di oketswa kere ee le mola dinona rere le dinonwane phetelo tša nnete ya matswai ona a tlo nokwa ke moka go nokwa matswai mola wa ba wa taloša le taba tša rena tša mannete ke boletse mona morago kare ke nnete gore kua godimo ga thaba goba mo thabeng e itseng go ka ba le monkgwana o itsego wena methopele ya tlhokwa monkgwana o itseng o ka ba gona mara ya gore bogobe bjoo botla go šala
0: moragoeno
4: ba koketso ke tla bontšha fa gore motlhomong eno a kere ke tshošetso a ke bee ka tsela eo le yona mebolelona gore ba re ge o ka wa supa thaba ka monwana ke moka o tlo tswa lefatla
0: gabotsebotse
4: taba tšeo tša mohuta o ke no ba tša gore a re tlhompheng tlhago se ke ra e kgotlela ba no iletša batho gore ba se ka tlwaela go supa-supa ko ee a se gore ka nnete-nnete go o ka e supa wena o tlile o tswa lefatla go tebe rere e tlaka ke no ra gore tše dintše batsheletsi ba tseba gore ke taba tša kgalemo ee mara a re tsebeng ka moka gore thaba ke boširelo bja rena re le setšhaba thaba ke boširelo bja marumo thaba tšeo tša go se namelwe go bile dintwa mo kgale go gwetse bagale ba rena moo re setse re no tlhompha dithaba ka mokgodi lego ka gona re bee ga botse re re thaba ke lefelo la sekreste lefelo la bodumedi leo batho ba ka itsheba go le modimo wa bona ba le kuta mong ya bona ba iketlile re boere re thaba ka boyona e na le methopo e mentšhi e ka šomošotswang go alafa malwetse a go fapana dingaka tša setso di a tseba ebile le metsi a gona ga a tshwane le metsi a re agelelago mo matamong le mo dinokaneng a ikgethile ge molwetse a baa gone gore ba re o kgona ke metsi a thaba a tswa go ka raga mathopo kwa godimo ga thaba ba tlo a lata metsi ao ande ba re a lata ke motho a tsebago menamelelo ka moka ebile a nyakile go magato a botlhokwa ebile a kgopetsego go namela thabela a re keela metsi ale a tla lafa molwetse kore lwetse la di a kgopelwa mo na dile go gona jale a re bolokeng ka seise bale ba re ko go preserve a re bolokeng tlhago ya rena gona ka mokgore e tlhompe se ka ra ba gona baro a o namela mo ria ka gore ako ore nna ke a namela ebile nka siregele ke selo ke bonyatse taba eo ebile ke go tšhela le madimabe
0: aga motseletso tshobela fm metsotso lešile ke lebeletse ke lesomepedi go ya e ringele rena ya boseswai ai le gone re ithutile mane wa tseba re ithutile ngaka Phatshwane le re fahlololotse ka dilo tse dingwe tse dintšhi kudu ka matla tseo e leng gore motlhomo o be re sadi e le tlhoko ba bangwe ba rena re be re no di tseba eope ya re setse bona gobane go tshwanetse gore go be bjalo gobane go le bjalo go ya le ka setso sa gabo rena a ke tse dipotšhetse pedi tša mafelelo babina diphoofolo ka moye ei ke ba bantšhi ke be ke re motlho mongwe letla re tswalela tsona eopea ei ke ba bantšhi ma thobela
5: tshonamane seroka ke nna ale tamisa
0: motswadi yaka
5: Magorena.
0: Aga.
5: Ke le di khopela ho di safa.
0: Mm.
5: Go ra e ka ba di tsaba tse di ne go lika. Go na le nako e nngwe ge mengwa ga e ya lika tse di fefo ga na. O ge ba o tsala.
0: Ai, netwe. Netwe ke ile ile ga o tsile ka busheletsa putisho ya bobedi.
5: Oh, a go tsheli ka go pelo.
0: Ya.
5: Go re di re sware tse di taba thaba tse. Ba santse ba ka ya go tsona le ga ile gore di fefogile, ga ba go fefoga mo go bona.
0: Mhm.
5: Ke tsho tsa ka ke tsewe.
0: Ba le kweletse na mane soro ka re tloga re leboga kudu ka matla.
5: Ke a leboga, ke be ke dumme ya boraro e fela nka ga bujatong. Ke a leboga.
0: Awa ba botsishe, ba botsishe.
5: O ya, mo la tabeng ya gore ge batho ba robetse ka bontsi. Mo la tabeng ya go tsiya meboya.
0: Mm.
5: Gantsi go na le tshipisego ya gore ke kgone ono o boledisa wa geno. Le ga e be e le gore ba robetse moo ka mokgoba, ke kweleng ke ba re motlhomongwe ge ba robetse ka mokgoba ga go bonolo. Ka mo sedimong gantsi ga e kgonege gore e mongwe le e mongwe a ka noya ya boledisa moya wa gabo a kgonega go tsiega ka gore ke nagana ke re motlhomongwe e e no ba kgopolo ka ka ya go tlhoka tsebo. Ke be ke nagana gore motlhomongwe go tsia mo a kere ga go tseiwe mmele wo go tseiwa moya o feletse go mowe ga re etse ba ke ebeile ga botsa ke se ka ela ka kuno
0: le kwa retseng sena mane seroka ke lebogile e re ba le arabe ke moka re tlo bo re tshela pele le ba bangwe
5: ke a leboga maogolo
0: motswadi wa ka aga
4: ke leboga diputsiso tsa mongwa ka tsa go hlweka a ke bolele pele ka taba ya dika dika a di fefoge ke rena batho re iphapanyang le matsema re dirang gore ebe dikanke ka re di fefogile di ka tsona ga di fefoga ene go sa dumega gore ge re dumetse gore di ka tshela kwa ga di le gona batho ba khopetse se ba khopetse se ba ka kgona baya mola le ge ba bang ba di fefola botlono ba jwalo se se go tata ke tumelo ya motho ge motho a dumetse gore ke tlo dira ka gore ke moka ka lokela go tlono ba jwalo o tlolokela a ke ye go ye nngwe a e boletsego ya mafelelo ya mafelelo boletse ka
0: ba botsitse ka taba ya go lata ba go
4: ba
0: borena ba ba tlhokofaletse go ka maweng
4: ke nako tsena fa ge ke be ke re ga go bonolo gore ba tsewe a ke re ba tlhokofetse ka bontsi
0: nna wa meleleng thokwane
4: nna wa ge shung ka molata e upi ba bang ba se ba late ga se taba re ge o la o shung ka molatile gore a re meboela kwa e tlo fokotsega le ge ke motsere wa gešo ka gore ba tlhokofetse ka bontsi tseo di tlono fele di tswela pele ke mo kere go ga go bonolo go ba tsea a kere go ba tsea kararo go ba tsea ka moka o ka se ba kgwetse metlhobo ela maloko a le ka moka gore ba ya go tsea bakhuba bona mara mongaka o a kgona gore a ye kua a boleise mokhu wago a mo tsee
0: wo bjele ka lebaka la gore ga se ena
4: nnosi
0: a tlhokofaletse go fao ke ba bantsi
4: taba tseo di tlono tswela pele fao
0: ke go lefela gore ntse na mane le tlogale le khuritse dikarabo re tloga re tlo lebaga kudu ka matle ke re kwa re hlompegile kudu motshele jwa tsebela fela a ke tshe ba be ba mafelo re tsane metsotso e ka ba go yeshupa a re tshe motshele jwa tsebela tsebela
6: le lo tsale kae
0: re hone le kae papa
6: e jo re tsane ga ta bo khomo
0: aga
6: e lo go la bo be di tsena
0: realebo
6: mo bekenye ke nya go bolela ka na le ntwe se ke se jeng pro go le tsika go ikilelo le ba re motho ikileji ke a di le jwang ke a ke re ga ka tlhalosa re kopela tlhalosa ya go ikilelo o rena ke bo ikilelo ka ba ntwe jwa go kwata go di ya jwang go sa go rwana and then number 2 taba me kwa yona e fetuwe ka kwala
0: megwa ya thaba
6: e hona e bolobwa motho ba e fetuwe
0: bo le a pa
6: a se mal le mangwa wa go ya kwa thabeng ka moya ka molao a se mal le mangwa wa na mela thaba una alba tuwa kheto tungo kaya mchabe baba we. Rino ya yuale, I'm so sorry, rino ya yuale ka hilbro, mara usa tuguru isla. Una alba tumo akano ya asibone silo mchabe. Wanu we ya warikaba hibiri silo, yuale ka ulu mwana, wazara mwana atuliki homo. Mwana utara noa mchabe, kasimu lume, but una alba tuwa ya mchabe mbao wana mikolo ya niwe ili mwana.
0: Le kwa rechi papa batlola araba.
6: Kya lengwa.
0: Thank you papa.
6: Thank you.
0: Aga. Shichiwe ma motho re re bua kilela motho yo ga botse ke re a dira eng ya o ba dirile.
4: Ake no e tsena ga botse.
0: E tleng ga botse ka mogwebe.
4: Ke ba gona go ikoshisha. Ge re bolela ka taba o kilela. One re tla shupa taba ya gore motho a mologane le taba ja dithobalano. Ke sa mathomo seo. And then sa bobedi motho ga a amologane le taba ya go tlatla dimpa ga kuru. Go busha.
0: Madila.
4: Kurukuru. Kore akare kurukuru mo tabeng ya sekreste. Kreste. Se ke taba ya sekreste.
0: Oh.
4: Go bolela ka taba ya go fasta. And then le thobalano. Ka tabeng ya setso re bolela ka taba ya

0: taba ye gore o ikilelo bo to go shuma shume shume
1: mm.
0: ge re motho a ikilela ga a mologanne tsa thobalano ga a mologane le go omana le ba ba le go itea ba bang a tlo go a hlweka motho o o ikiletse
1: aga ka lebelele mohlomongwe mo go basadi ba ile gore ba ka ba ya matjatjing ke nagana gore le rena basadi rena le go tshila fala mo matjatjing a rena le gona re shuma bya
0: ke ntla e ka one yona yeo yona yeo ya tshila fala ke go gore motho a be kgolele dilo tse kgethwa ge a le mo tshilafalong ke sa boela gona molameete motho ga a ka bopa meeta mo e sa le ye metsi wa tswelela mosetsana goba kgarejwana le e bona go le tlapa meeta o tlo fatlaka ka moka a kere o kare ke tlogo ke tseba gabotse ke tlogo ke ile ka e bona ka matlho ee ke ra gore boikilelo bo ona fa o tabeng tsa mohuta o gore motho a tetse e be ena pele gore mo ke mo tabeng tsa matlhapo a ke be kgole
1: lee
0: le motho wa sena tsebo gore mo ke mo tabeng ya boikelo a dule kgole le merero ya go tsenela tsa dithobalang a tlweke dilo tsa ga di tlo mo sepelela ga botse
1: ke nagana gore kudu mo tabeng ya mapai ke ona a o e leng gore a ka netefaletsa motho goba go kgonthišišetsa motho gore a ka ba a hlokile a le gabotse kore mapai kudu mo banneng rena ka mo basading e tlo ba mapai le lehlapo la rena la basadi ke nagana gore ke jone tse e leng gore ka di lebelela kudu ka matlha ngaka ke tshwane ditaba tse dintšhi tse e le gore tlo di bolela ka mogare ga lenane ole ke kwa ke tlhomphegile kudu ka matla le gore le tšere nako ya lena la rwalagana la tla ka fa la tla lebolešana le nna le go ruta batheeletše ditaba tse tša setso se sa ga borena re tloga re le leboga kudu ka matla nako ya lena e le dula go le re fa yona ka dinako ka moka gore re tle re kgone go dula fase re boledišane ka setso se sa ga borena mo lenaneo le a tseba ke dula ke le botsa kere lenane ole le ya nkimela ene lena le raga le nkimele lenaneole
0: ke no rata gore ka mantswe a mabedi a mararo ke re re a le tlhompha khunadi le rabela tshedimošo e e tseneletsego ya setso mo lenanego le ebile re thobela fm nke e ka no felele beile mo ya lookeletša le mengwaga le gaše nanego le then ga ke bontšhe fa gore ka metlha re gona re rata gore batho ba kry-e tshedimošo mo le re tlhokago ga go molato modimo tlo lo rolokolola ga re lokolotse mo go pala gore re fitlhe le megala e gona se segolo thata ko go abela setšhaba tshedimošo
1: re tloga re lebogile kudu ka maatla re lebogile thuto re lebogile tlhabololo e le gore le tlile le yona go eletsa batho le gore bula megopolo goba o e leng gore ba be ba tletse ka lenyatso kudu re lebeletse setso sa ga borena ge re setse lebeletse tabeng ya go phophota re lebeletse taba ya go kokota e ka ba ka mešate tabeng ya go kokota mo bareng badimo ba re o ka se fete o sa ba wa bolela le badimo le kgone ke kgolofela gore batho ba tla buela morago ba ba gore oneta ba tshuma dithaba tse tsa borena hei le bona ba tla buela morago bjale re ya leboga re le ka moso modimo a re loteleng lena a re bolokeleng lena re sa kano boa gape re kopana re lebeletšetse ditaba tse di amantšhwana go le merero ya setso se sa ga borena ka lebaka la gore lena le setsebi mo ditabeng tse ga le diphopholetše bjale re tloga re leboga kudu ka matlha nna ke tlo dula ke le leboga ka lebaka la gore le dula le nthuša ka moka ka dinako tse dintšhi bjale ke a leboga tle
0: re a leboga re leboga le ditsebe tša batheletsi ka gona re re batheletsi naga ka bophara a re ketekeng kgwedi e ya rolihlahla Nelson Mandela ga botse ka go swarana ga botse le go dirana ka botho
1: re lebogile motsheletso wa Thobela FM e re ke ya bososwai a le kwagala molao gona o tlotla ka lenaneo la mmino wa dikhwaere mmabaloi mabitsela o gona ka ditaba tsa iri ya bososwai go tswa go nna ke re moshate.

0: etla moya o halalelago o tlore no setse re be jwala ka difate tse o di hlobile go tla segametse ka machachi le ka machachi ke yena Victor wa ga moshidi a ke Jesu ba ka se go go fe sona o dubedishe ba theleji ba rena ba thobela FM
1: Eregere mabunelo wa mzigo na dile di dikere e tlo mo sile mo la le tsola do fro wa mafemola
0: ya
1: mmelele ya di popa ke di mo sile ba theleji ba thobela FM ya le mo se se go lotsa mboboda

0: tswela pele go no ba lota motlhala gore ko gore na ka ba ba gokile kae ka lebaka la ona mafaratlhatlha ya ba re tswela pele ga ke lebelela sešupa nako sa ntšhupetša se re metsotso ke e lesometlhano go e tswela e ring ela ya lesomepedi
1: maleme a go fapana-fapana setšhaba le naga e tee toro ya tata madiba e tswela pele go ba mošomo wa rena Thobela FM e keteka kgwedi ya tata madiba Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo re gopola mogale go letlatla madiba Nelson Mandela Thobela FM e go tlhotlheletša go dira ka go loka go abelana ka dijo go ba go tlhoka go thuša bao ba phelago ka malwetši ga mmogo le go tswela pele go fana ka thekgo ye ke kgwedi ya tata madiba Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
0: ya ba ke Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo re sando re hashtag 66 yes ba mošidi Thobela ba mošidi le nkwa ga botse ka mo wešu re šetše re thomile ka ye nngwe ya dikoša tša lena ya gore tla moya o halalelang Victor mošidi ga re bolela ka yena re bolela ka mang
2: ge re bolela ka Victor mošidi re bolela ka ngwana o abelegetšego motsaneng wa matsemola lefatsheng le le lennyane la Mohloding re bolela ka Victor mošidi re bolela ka mokereki pharephare ke morwa wa mabolatše a re tsamaye
0: morwa mabolatše re a leboga motho wa ipotšiša ngwane ešu gore na botsebotse re a mookwa o Victor mošidi wo ebile gape-gape le nna ke tloge ke tseba gabotse gore kua matlakaleng a dikgokagantšho tša leago go letlakala la TikTok ke mo re bonago baswa bjale ka ge o le moswa ebile ba go kgeregela ba go fa thego ye kgolokgolo le hlohloleditšwe ke eng gore le be le tsene ka mo industryng ya mmino wa gospel
2: go bolela nnete ditlhatsa dipego leswana le letšontšhong ke lela ditse ke phala tlhotlheletso ya ka e kgolo e no ba moya o mokgetho moya o abile o dimogaka ka baka la gore motho o le ga a tswalwa a kgethiwa nka tlhatsela ke lengwalo le legolo la Jeremia 1:1 e le re go nna ke nna ke motsile o pelepele ke go bopa ebelegole ka gona go motsadi wa gago gore wena o tla ba eng ebile ke le godimo ke ebile ke kereste jeso ka seleng gore ditsa motsidi tsa ba soopedi ebile tlhotlheletso yaka ke tlhotlheletso ke vertity mokhukhu ke yonang pile o inspiration gore ke sone ke le soopedi mara ke bone go ke le sona ka baka la gore le batswa ke goletseng around bona motsane wa Mohlodi ba tsa gore ke motho re ke le mo strateng ke phela ko opela letsatsi le letsatsi mo le tsamaya gone ke phela ko opela difela ke ke go bitsa le go opela difela le ke thabile so nna ke nna ntse ke ka bona ke nna gospel ka bona ke tsamaya gospel ke bolela gospel ke preach gospel so ke se ke le go tsona ka bagala theo e e tlile ke modimo go nna a ya
0: jalo ge re botšiša e ka ba ke ditlhotlho tse di feng tšeo kopanego le tsona mo leetong la gago la mmino go o tla be wa tswelela le gono le
2: go bolela nnete e re ke ratarate mo leineng le legolo le o ke le fileng ke monna wa mobenda gore wena o ntse 63 o na le kolo ya G63
0: ya
2: jale batho ba ile ba lemoga gore G63 e ka kgona gore e jele jalete ditlhotlho tsa bašhidi batho ba rebe ba go bona ba bona tšhalete ba bona gore ge re ka berekiša monnao a ka direlela tšhalete a phediša rena goba go gola rena note go gola nna le bona so batho ba re ge ba go bona ba bona ba ka berekiša goba go dithuša ka talente ke kileng ke go modimo le ba go kereke jale ke dintse nka di bontshang ke gore go batho around ba nka reng nka kopana le bona goba ke kopana le bona letsatsi le letsatsi bao ba sa dumelego le ba ba dumelang ba mo ba le pelaelo ya go mpona gore mohlomongwe a se nna modumedi wa odumetseng ka nnete pharephare ka lebaka la gore modimo o ka mo gare gaka batho ba dinwa gore ka baka la ke tsena kereke e e ndeng a se ke di mosiole
0: Jalo nke re no bolela ka album ya gago ya go bitswa lebitso la ka barati le bathegi ba mmino wa gago ba ile ba no ya mogela jwang ga e be e hlaga
2: ndabi buma le be ke re bota album ya ya lebitso la ka ke re go dile go le fatse la change in papa go blue black ke re go dile ke na le mokeleng tshi wa mchini Mr. Terence Mokeng wa ba ntjwa mmitsang re ditumbi lebitso la ka ke re go dile ke ra pele se tata tata ke le go le fatse la benda
0: ya
2: so ba go ile ba ya mo gala go go ba ile le khale ba e se ba hore ba ga bona ke tlo ke album yena so ba go ya mo re tshi ke di tsa ding di ke ra go di tsara tsho ding di fela ya fe o bo tsara ba tsara ka ditlo mushiri ba motsa boda ba tsara tsara ba ditlo mushiri ba tsama anda tenda gore ditlo mushiri ke eng ditlo mushiri ke mo ruri wa go go modimo so ba ile ba ya mo ka tsa ditlo ba ditlo mushiri re go ena go
0: aya wishu ar boele kwa go ko shaye ya tla moya o halalelang le be le bona mfaga le tlabela hla makoshai
2: ile ga ola mo gore le fatile la rena le la di change in diabetes e nna o go ke khoga moya wa modimo o halalelang moya le le wa tshepo o tsena mo di dilo tse ba ka tsa ba tsama kring tang dinga o go ba dia go nna o be baba dise baba baba dise baba baba dise baba baba dise baba baba dise baba baba dise baba baba dise baba baba dise baba baba dise baba baba dise baba baba dise baba
0: baba
2: dise baba baba dise baba baba dise baba baba dise baba baba dise baba baba dise baba baba dise baba baba dise baba baba dise baba baba dise baba baba dise baba baba dise baba baba dise baba baba dise baba baba dise baba baba dise baba baba dise baba baba dise baba baba dise baba baba dise baba baba dise baba baba dise baba Adukor gidire di korote dai tawa tawa ya gidile bamfuna bar bitam shi. Ke bar nya da o khalo ga mata ben jabu modimo. Mara sun dere gola wana o bela. Da wala na libo di mar na ga mabaka. Ka ka mutana bela ga bela di meji mun. Ke so wa ga ga la ro bana o bela ndi o ro go ba bang dilo ba bona le pasin le. Ka ke go ya muri.
0: Ngo mpoje mo motho wa moshidi o karata go ipona o shuma le mang ka mo go industry ya mino wa gospel. Yo ilong gore o shetsa le maemong a go di modimo dimo ke mang
2: o ne le auntie mo o gore ke mo na ga bona again ba di go tsaya ni mashaba
0: ya
2: ke le ga mo malema ka go wa le ga go a go tsha go o na la go di wa go mo ke marata ba re ndi Mr. Paul J ke mo tsaya le marata ntata ka thata ne go bona ke le mo ga ga rata go mo di mo dalile ka bona re por justice se mo sa ba ba se mino ba se ba se go le tsaba ya fort aba ga la tsho ya mulimo ibile le ga tsho ke tsara bela mudimo ja go bona mangwe ya rena ka kwa go ronya le go dimo la boraro ba go bane ka bagala go dimo e tsoma le go dimo o mme ga bona pelo ya nang le go dimo o ba le go dimo ga le mahao ke dilo mo ke tsile ke tsile re go bane ke tsile ba tsomi no o go tsela fatile la mathata le maiko amen
0: e ka ba badudi ba motso wa geno wa masemola le metse mabapi ge ba ena le mekete ya manyalo dipulo tsa maswika mekete ka mogo e farologane go ka gona ba ne le go ne go leletsa ba re tla o tlo o diragatse ka mmino
2: ke thome ka kgosiaka kgosi mahlako a ngwato a ngwato it's masemola royal house or the tribal office kgosi mahlako ntsa kotile ka gorugudugudu
0: ya
2: motho wa lesoa masemola o ile wa amogela toro eeeee ya go rora jale ka tao bantsha bota ke ona le mekete ba mpone ba reita moshini re na le mathata re na le difenerale ba re na dibota motho jata ba re support-e le nna re kgone gore re o tlhabise diata gore lwana kgone gore o phele e se re bona gore se modimo ba go fileng tsone ke gore opelela ge wena opela re a fola memoeng re a bologe re kgona go lokologa o phele wa tswela pele and then ra fola dipelong tsa rena le se moeng
0: Victor e ka ba mmino wa gago o a khwetsagala go mabenkele a digitale
2: mabenkele ga mongana a digitale ka ba iTunes yona Spotify e ka ba Boomerang ditamoshidi o yana malano go tawa ka gare ditamoshidi ka bofele o tlo tla le go tla le go mo tlo tlo a ba tlo le go hostelima le go tlamela ke yona ka ba nnete
0: nko mpotse Victor gore na dikosha tse le setjiling tshitse alpamo e re boletse go ka yona dikosha tse o ingwalela tsona go ba gona le motho a go ngwalela go tsona
2: a re ka dingwe mo rojeta le ba ba ngwe le ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba

0: tula o gatelelwa batho ba di kana ko wa shoma ka lelemela ka polelo ya motse le mo batla re ba o beile bambara shoma o ka re ba o beile bambara go shoma ba bawo man da woman I can see but a re thuteng go se ka swenyana ga re thuteng go se ka rala pishana kudu mishumong re tsena ko inchirish re fetsa re le mishumong ya rena arskeng raba le di pelotse dimpe ke nyaka ke se ke bolela le di supervisor balaudi mishumong beng mishumo onko le thuteng go shuma le batho ga botse ska thwala motho atla go shumela go ba a shuma mo shuma go bona efela wa mosori sha botata mushuma ga ga a se ipsine ka hona na le tlhoyo ke laeng monaka wa eng a re ithute maga ge shuwa o ka se hulege ka selo o ka ikhotsela wena motho wa ba bangwe ba ile gore o tlaisha ba shumisha re mmogo ka wena ka bakala maemo a gago go ba mo shumisha ne mmogo le motho o itse go dula o mo lebeletse o lebeletse mesepelo ya gage sa gago ke o dula o nyaka o tlaleya sa go sa dula o ka dinako tse ka moka ke bolela le lena lena ka moka a re tlhokomelaneng maagešo a re tlhokomelaneng a re rataneng ga ona motho a ka tsogang a ipsinne ka mošomo ge wena o sa mo tshwara gabotse ge wena o dula o dira re bophelo ba gage se ka ba bonolo mošomong a gago ke kwa taba eng kosa botlhoki ya kwa gore o dirile kgatiso e kopana e fela ke tseba se a bolelago ka sone ke se kwešiša gabotse
1: 086-000-2452-086-000-2452.
0: Yeah. Alright, mna maribana arlethe.
2: Man of the match.
0: Are.
2: Warix, Lawrence Kalcha Matipa ka mo boeno wena wa West, haya ba putu ba score.
0: Yeah.
2: No wena le tshelete mmino wa gago. Agi bizi gi bizi gi bizi gi kobile. E kobile ya buya, re sa gola mashego. Ya o lebo.
0: Are le boga tlewa re.
3: Ke nazantile ngwana ses, le kae?
0: Re rona le kae? Mogolwa.
3: Ke le tlhologa jampe. Ke no tlhologela kwa lentswe la lena. Ndi me di shitse mathelege ka mokana ga bana ba go tshwere ke ba rata. A ka re ba la ke gona ngwana ses ke le thailege ke re. Ga le o le tshintu ba reng ke re di mmane sa mapanga ka mmoro ke dango.
0: E le gore kwa bo ile gona wena Esther ga le na di gram. Ga le ho bo go sna di gram. Moka tshile tsa sele mo.
1: Man of the match, ai ke pa ke se mala tsika mo lo tsan drai le ba ke be le vidi le ga sporo ra go ba le bra ya ga go ba.
0: Alright.
1: Ai ke no go sa tsara ha o itse ma. Ke thaupile go save mo nomongwe. Mo wana ka mo go la ka utlwa ka mo.
0: Mm.
1: O tla sa fatana ga o tla go ile then wa ema o nya ka direction ke a go ke a bona gore mo motho o nwele o se ke mmutsa ga botse kere ke kopela o pakele ka thuko o pakele mo o roba le ke ta o gata o ta tsamaya o seni a o anganga bala kana a tsamaya e le bjalo ene koloi ya go e tala tsela e sethuko kwa bothoko mane ke a mo naganela maleng gore o fetile mayang ore bjanga ke tsebe dango
0: ei ya ke o kwešiša ke selo se sengwe se makatšang batho ba otlelang banwe le madila ga ba kwešiše go se kwešiša ga gona o thomile ge a thoma go otlela go se kwešiša gage o thomile ge a thoma go otlela ga a nwele madila ke bothata lebaka la go dira fela ja tšea sephetho se ga sa le ke yena ka bo yena ge nke be le motho o bona motlhomongwe e le motho wa o potuma ka yo ba a potuma dapile wa mofa maele a ue a wanke ba robetše bjale bothata ke wo wa otlela bothata ba gage bo thomile ga a thoma o tloga gona moabego a le gona allright 086-000-2452 a re tshepa gore o tla fitlha bolokegile tlhe arolo chan thobela fm le gona
4: digare
0: le kaena
4: tora ke rena re botsisa
0: awa le rena re gona rena le ka bothata ne
4: fa le sala ma ke ba tsa misha ba le ka morastenberg ga e khutiwa batalata
0: ka morasti dusty dilo di sepela ga botse
4: dilo di sepela ga botse ka mo ba re ke
0: le tswa ina me tse tse
4: e di pese ja di gare di tlo di tlo mere ka go di e ya o feta le e di go tewa la ke re nne nne di le go robala sala
0: ya
4: go ba ja fa tsi di lo be ke di ya di ya ga moloi
0: ya be ke di ya ga moloi
4: di go tewa
0: la di tsene fase di tsene fase
4: ya a di tsene di meng a o mana robale Hey, tabara tara na mulela ke tlhobala tsela ya le fela, ja be le ona robala, ja be re tsa itse.
0: Di kwa getse re le botlhe.
4: Re le boa one of the match.
0: Right, re tlhagare ba re le Chentable FM le gona.
5: O gona re buitsiale.
0: A wa le re re gona thobela.
5: Thobela thobela, muruti wa shere ke tsheke zo dira ga skoro.
0: Le khurume di tsena. Ke a go rai mo na le pailo na le khupeditse.
5: Ai se ba ra re ro ba ra se ya le moya le mmino ka masa.
0: Eh, ra le boga moro.
5: La mandu le le ho se. Ka masa se le na ne la go bula se ya le moya ka sangle ke gara.
0: Ra le boga tle, ra le boga.
5: Sa tlang ka mmino na re tele di ke mo sha.
0: All right, tsara le tsentse ba le fa mo go.
6: End of the match.
0: Eh, go reng ena?
6: A ona mola to man of the match.
0: Ar le bogeng wa Rex, ar le bogeng.
6: Ar ro wa le rena man of the match.
0: A wa tseba, wa tseba ke rena ba botsego.
6: Ke tsona mo pel fa se o tonya. A o ga sa roba le man of the match.
0: A o ka se lo ke bela ka Belfast. Kana ko tse.
6: A yo le rena bana ba yin Toronto ra o ya ga ga pa go potse spell port man of the match.
0: All right. Bertla le bona ka morago.
6: Kana go tsa ntse man of the match.
0: Re le boga Rex, re le boga.
6: Ke di tsere maga le man of the match.
0: All right, re go nne le ka motebela FM le gona. Tebe. Eh, gore.
7: Eh, ore du re metra.
0: Ah, go lokile man.
7: Eh, malume sho ka mara malapa.
0: Ka mara malapa.
7: Iya.
0: Ah, re le boga mna.
7: Ona re ka roba la jwa ma.
0: Awa. Ka se yo roba la fela fela.
7: Ba ke o bo jo borwa ka re go ba ri.
0: Eh.
7: Re se re go ena re le wa ya le re se re go ena. Mme no mona ke re je di khallo ena. Ba lo go ka no go re bala.
0: Iya, ya ke nnete. Re le boga man, re le boga.
7: Ina, re le boe, le se boe.
0: Thobela, thobela.
7: Amen.
0: All right, re ka feletseng ka lena ba bedi gena ba bedi gena ba bararo ke feletseng ka lena ba bedi ba bararo.
8: Ke le nka te di kharile ka ya ba rona.
0: Eh.
8: Ke se kwa se le ka mo century ona ai ka matlala ntolane. Ha bana ra ra la rutile di tshwane shu.
0: Re le
8: boa, thank you.
0: All right, Joyce.
9: Man of the match, man of the match.
0: Hey, Malungs.
9: Mela, man of the match. Nagin na mongwe go keta palo mo a go robalo man of the match.
0: Yeah, yeah.
9: Go na mo trip lop pelo a ga botlhoko man of the match.
0: Mm.
9: Ba utse champion ga man of the match mailo.
0: Ba utse champion.
9: Le boroko ba ona e ke re ga robala botse tsona man of the match ka ba ga lampiaka.
0: Ah. Hey. Ba thoba dira byan na, ba dira byan. All right, ereng ke le fe mmino ma ga show melaetsa ke mentsi ke le kile a ke go re nka e fetse ka moka ga yona e fela le nna le a bona gore ke a leka magetsi le nna le a bona gore ke a leka ke go sha gore le ka seng ke tibish le a bona gore ke a leka le ka fela ke nya ka re swara sa re tabanya le ngwe re ya mmino yeah nya ka re swara sa re tabanya le ngwe shinyane bophelo mbya gago o ka setsoge o dirile eng go gatlisa batho ba bang mo bophelo mbya gago king se o ka tsoge se dirile o gatlisa batho ba bang ke nana hore re tlo bolela mo re lebeletse go ya le ka tsela eo batho ba iswara go ka yona mo ka maitemogelo a gago o gona bona hore batho ba dira dilo tse di itseng ba dira sela le sela le sela e le ge banya ka go gatlisa batho bang wena ga o ipeile ka ra se swantsho seo le di torontsa gago wa gona o bona rai man na wa tsara nna mo pelong ba ka nka setso ke dirile sa gore le sa gore ke re kenya ka go gatsa batho ba bang le tsheng go batho ba di dira mo mo bangwa ba le mo gore ba di dira ba di dira ba dirila go gatsa batho e fela dilo di a diriwa 0828691645 romela gatsa ya link go bangwala molaetse ka fao king so ka setso se dirile mo pelong bya gago o ba ka ra ditoro tsa go tseo na go le tsona seo ka seo se dirile o se dira o nyaka o no gatlisa batho fela Money Can Buy Love Black Street Shantimo Analekeni batlotla bare when I said I do